0: Sino ba yung chief ng HP niya ngayon? Bago na, di ba?
1: Oo. Oh.
0: Pakitawagan mo si Katropan Toto kung nandun na sa ang opisina nila, nandyan sa ano eh, Medilos Reyes Road. Oh. So confirm na mga kaibigan na wala talaga ang papel. Wala talaga kahit isa. Mayor's permit lalo na. Di ba? Ay, inigpitan natin yun. Yung CTMO, medyo hindi sila yung nag-i-implement ng mga guidelines o rules, traffic rules and regulations na galing sa LTFRB. Ang national kasi yan eh, ang mag-implement niyan, LTO at saka HPG. So hindi pwedeng i-implement na CTMO yung mga guidelines, order from national agencies like LTFRB. Ang kanila lang, yung city traffic, in-implement nila yung ordinance, sa local ordinance na binabalangka sa city council regarding tricycle. Mga kaibigan, yun, hanggang doon may jurisdiction sila at pwede silang manikit for the basis of that local ordinance, mga kaibigan. Pero yung hindi nila pwedeng pakialaman yung franchise ng jeep, franchise ng multi, hindi, ano yan, maliban lang kung minilabag silang local ordinance natin. So inuulit natin, ha, yung mga riding public, hindi namin kayo masisisi. Hindi namin kayo ma, kasi kailangan nyo ng rides eh. Di ba? Pag pabook mo, paano kaya yun? Dapat yung booking, ano nila yung kine-check. Kasi pagka nagpabook ka dun sa apps ng backride, mabibigyan ka ng biyahe. Di ba? At in demand talaga ang motorcycle taxi. Hindi lang tong backride. Yung kanto ng Junction 1, dyan sa may lugawan, andyan yan sila, dami. Hindi mo na kailangan magpabook. Nakapila na kaagad. Pupuntahan mo lang eh. Rider, saan ma'am? Biyahe. Wala nang taripa-taripa. Parang ano na lang yung, hindi ko alam kung magkano yung biyahe doon eh. May terminal lang sila dyan, yung tabi ng lugawan. Hindi backride yun, ano yun, freelancer. Sa Manila, ganun din. Dami niyan sa mall. Paglabas mo, ride. Ang kayo, ganyan. Oh, mga private yun. Hindi lang backride Pinas. Diyan sa kanto ng junction noon, makikita nyo nakaparada mga motor dyan. Ngayon, tingnan ninyo. Pagdaan ninyo, mga lima, anim, pito, walo, nakaparada. Lapitan nyo lang yan. Ibibiyahay kayo yan. Oh, wala rin mga prangkisa yan. Hindi lang dyan. Kasi Jollibee. Sa may Junction 2, andyan din, nakaparada lang yung mga rider dyan. Tabi-tabi yan sila. Yan naman ngayon ang nireklamo nung franchise holder ng tricycle. At saka multicab. Siyempre, kanila, pasayero na nila yun eh. Sila may franchise eh. Nakukuha pa nung walang prangkisa. Doon nagkakatalo. Mga kaibigan, kaya ito, dapat ma-regulate ito ng maayos. Diba? Ang protektahan nyo rito, siyempre, yung mga franchise. At yung wala mga franchise, although sabihin natin, hindi lang naman sila yung kumakain eh. Kami rin naman kumakain eh. Eh, wag ho natin gamitin. Oo nga ho, nandun na nga ho tayo eh. Yun lang, kasi itong mga to, nagpupursige magkaroon ng legal na dokumento. Kasi yun ang patakaran eh. Eh, lugi naman sila na sila eh. Nagbabayad ng mayor's permit nila, ng franchise nila. Pagkatapos yung iba, wala. Eh, di magkulorum na lang tayo lahat kasi nire-regulate yan eh. Kung ilan lang motorcycle rider ang papayagan dito, hindi naman papayagan lahat ng mag-apply eh. Kasi yung kalsada natin, yun lang yung ano, yun lang yung kapasidad. Diba? Eh kung 1,000 yan, bigyan mo lahat, eh di magkakasya sa kalsada. Kaya yung DPWH, diba, may ano yan, binibilang nila yung sasakyan araw-araw kung ilan ang dumadaan. Basis yan na binibigay doon sa LTFRB kung ilan lang ba ang dapat bigyan ng franchise. Dahil kung bibigyan mo ng franchise lahat, hindi magkakasya yung kalsada natin. Diba? Kaya ilang motor lang, o, ganyan. Pero sa Palawan, wala pa silang pilot study na maglagay ng motorcycle taxi. Hindi ko alam kung sino nagpasimuno niyan dito. Diba? Sabi, okay naman sa Maynila. Sa Maynila, okay. May mga back ride Pinas tayo. Pero ang LGU, hindi kayo kinikilala. Diba? LTFRB, may CDO din. Oh, ngayon may namatay. Diba? O, disisiya na naman ngayon. Mga kaibigan. Oh. So, yun ang medyo masakit sa tengang katotohanan. Sinasabi ko, ha? Oh. Yung LTO kasi may dapat live ito eh. Pero okay lang kasi permado naman. Yung kanilang statement. Kasi may bisita sila from region. Okay? So, malinaw na po, ha? As far as LTO Palawan is concerned, nag-issue na sila ng cease and desist order or stop operation from LTFRB. Galing, sinerve nila yon, pero hindi pa rin nagpapigil ang back ride. Talagang biyahe pa rin. Kung tumigil sana at sinunod ni Back Ride Pinas ang CDO na ito nung February pa, at pansamantala hindi mo na bumiyahe, sa halip na bumiyahe, ha, yung mga rider, asikasoy ng management yung franchise nila. Sa Manila ang labanan eh. LTFRB, kung payagan kayo dahil in demand naman at kailangan ng riding public yung mga motor na yan, eh bakit di kayo papayagan ng LTFRB? Diba? Eh, huwag natin unahan. So, ganun sanang ginawa ninyo. Kung sinidio kayo nung February, hininto nyo muna yung operation, walang namatay na tao. Oo, ganun yun. Di ba? Eh, sinuway ninyo. Ayaw nyo magpapigil. Kahit sinasabihan na kayo. O ngayon. Di ba? At dapat sinasabi nyo yung totoo sa mga rider ninyo. Baka mamaya, eh, binabasa ko to. Pagka nakausap nyo yung mga rider, okay, maniwala dyan kay Calloway. Gawagawa lang nila yan. O kayo maniwala dyan, may franchise tayo. Niluloko nyo yung mga rider eh. Diba? Sabihin, o kayo maniwala dyan, recognize tayo ng LTFRB. Sa Manila, bumibiyahe tayo. Sabihin yung totoo sa mga rider ninyo para alam nila kung saan sila lalagay. Sinabi nyo ba sa rider ninyo, mga rider ninyo, na noong pang February, ayon sa LTO statement, nag-issue ng CDO, cease and desist order, ang LTFRB, at sinerve nila. Hindi kayo nag-comply. Ha? Yan yung pinaka-opisina na saklaw kayo. Sabihin nyo yung totoo sa mga rider ninyo, wag yung... Sabihin na naman yan ngayon, di ba? Alam ko na yung sasabihin ninyo. Huwag kayo maniwala dyan kay Louie. Sus! Bullets yan! Hindi totoo yan! May franchise tayo! O, pustahan tayo. Yan sasabihin ninyo, di ba? Hindi nyo sasabihin yung totoo or mawawalan kayo ng rider. Mga kaibigan natin dyan sa Backride Pinas, gusto ko magpaliwanag kayo. Magsabi kayo ng totoo. Hindi may namamatayan tayo na ito, estudyante, oh. May pangarap. Di ba? Naniwala. Nagbook. Sumakay. Isa pa yung mga linya ng kuryente o linya ng mga kable dyan ng mga telcos natin. Ayusin nyo yan, ha? May pulupot ko sa liig nyo yan. Sige lang kayo. Kabit dito, kabit doon. Kahit nakalaylay na yan hanggang sa kalsada. Pira po. Ayusin nyo rin. Mag-invest kayo sa mga poste na matataas para hindi nakalaylay ang parang octopus connection yung... Di ba? Oo. Kung kayo, imbis na bumiyahe, inayos nyo doon sa LTFRB, baka nakakuha na kayo ng franchise ngayon. Kasi ang dami nyo na eh. Ang dami nyo na. Oo. Baka payagan na kayo. Kasi in demand na eh. Eh, ayaw nyo magpasakop eh. Oh, ayaw nyo magpasakop. Ata. Oh, may nangyari na, nangyari na, eh, paano ngayon? Mga kaibigan, alam ko naman sasabihin niyo sa mga rider, huwag kayo maniwala niyan kay Calloway. Bullites lang yan. Diba? Bullites lang yan. Ano sa inyo yan? Alamang problema. Kahit sabihin niyo pang si Calloway, sinungaling yan. Okay lang. Oh, basta tang sinasabi ko sa inyo, sinabi ko na sa inyo, nung, ano yan, Mike? Noong February pa lang, may CDO na ito kayo, may CDO na binigay sa inyo. At kung sumunod kayo doon, walang namatay na tao. Ayoko magsisihan tayo dito, ha? Yan lang yung tinitingnan kong, ano?
1: Kasi CD, nagaya ang quick pass.
0: Ay, bahala ka na dyan kay CD. Ano yung breakfast ka doon? Naprograma ko dito, yung gulo ka rin eh. Mag-breakfast kayo ni CD. Sige na, punta mo na doon. Yung press con mamaya pa naman eh. I-take out mo na lang ako, ha? Take out mo ako ng pancake. Pancake ba kayo mag-breakfast o ano? Good morning sa bago nating city director. Sino yan? Si Colonel... ayos to. Medyo maganda sa anong nasa media. Yan, ganyan. Bagong city director kayo, siyempre papakilala, meet and greet. Ay, mga nakaraan niya, si Colonel Toktokan, wala eh. Diba? Nagpasimple lang doon sa opisina niya, pagkatapos lumayas na. Colonel Vincent Templo. Parang galing din yan siya dito, no? Dito na siya, Colonel Templo. Parang ano ko yung ano niya. Sige, balikan natin tong back ride mamaya. Si Toto, pinapunta ko sa back ride Pinas office. Para kunin yung side. Pinipili talaga namin kunin yung side ninyo. Diba? Magsabi kayo ng totoo doon sa mga rider ninyo para hindi naman sila naiipit pagka ganitong may mga aksidente. Mga katropan. Sino yan? Toto? 8:12 na. Sige, 8:30 na lang. Toto!
2: Andun sa yan sa magandang umaga, Calloway, ano? Dito tayo sa opisina ng Backride Pinas. Oo. At ilang isa pa tinakakausap, Calloway. Alas 10 pa raw. Alas 10 pa raw ang papasok yung mga isap ng Backride. So ilang nakausap yung isap kanina. Kaya sabi nga niya na parang nasingle out na ngayon yung Backride dahil sa aksidente. Pero sabi natin
0: anong nasingle out? May CDO na yan sila. February pa lang. Di naman sila sumusunod.
2: Sabi nga nila, may mga papel naman din daw sila na pinakita. Pero gaya nga...
0: Anong papel? Ito nga LTO na nga nagsabi, LTO. Sabi nila sa LTO with regards to Backride Pinas, the LTO continues to coordinate with LTFRB, which has jurisdiction over the franchising authority to operate. Based on information relayed to our office, Backride Pinas does not have the necessary accreditation. Galing si LTFRB. Anong dokumento yung sinasabi nila? Mayor's permit, wala din.
2: Yan yung gusto sana natin makuha yung side nila, Calloway.
0: O di, sige, maganda. Magsalita sila. Anong dokumento hawak nila?
2: Yun nga lang. Nasa office ito, Calloway. Dahil hindi, itong naiwan dito, hindi na siya pa authorized na magsalita. Kaya antay-antay lang daw, mga alas 10. So, kung may
0: sige, alas 10. Balikan mo lang siguro mamaya yung side nila. Pwede pakita nila yung dokumento. Ito, LTO na nga nagsabi, oh. LTO ang nagsabi na ayon sa kanilang pakikipag-usap sa LTFRB, wala pang accreditation. Kaya ang LTFRB nag-issue ng CDO noong February sa kanila pero hindi sila tumalima.
2: Oh, yun nga, Calloway. Sabi nga nila, dahil pa daw nangyari sa aksidente, parang ito ngayon nakapokus ang atensyon sa
0: natural. Kanilang anayon. Alam-alamang ipokus mo yan doon sa iba, sila ang rider niya, natural. Sila ang masisingle out dyan dahil sa rider nila sumakay, yung batang namatay. Kanina mo pa isisiyan sa tricycle?
2: Yun yun yung ating gusto sanang makuha, no? Kaya lang, sinasabi nga ng naiwan dito, alas 10 pa doon pasok, lalo nitong may-ari, Calloway.
0: Sige, balikan mo na lang.
2: Oo, balikan tatlo mamaya. So, sige. Para malaman natin kung ano po yung kanilang sasabihin regarding sa kanilang pag-ooperate, lalo na sa pagkuha ng mga pasero dito sa Puerto Calloway.
0: Okay, sige.
2: Okay, Okay, yan muna. At live mula dito sa kabaan ng Delos Reyes Road 1, Barangay San Pedro. Ako naman yung katropa sa radyo, katropa kay Toto, XFM News.
0: Okay, so mamaya para 10 o'clock at meron naman daw silang permit. Meron naman daw silang dokumento. Oh. Anyway, kung magpapatawag naman yung... kasi nung una, yung si G-Law din namin sabi, wala talaga may ipakita. LTO na nagsabi, wala may ipakita. Mayor's permit, wala rin. O baka naman may ibang dokumento pa silang galing doon sa ibang probinsya na pinagbabasihan. Okay? Sige. Ang oras, mga katropa, Bullseye. alas 8:16 ng umaga. Oras atid sa atin ng 1 plus numero 1 alaga.

0: Plus, Uno Plus, feeds na kalidad. Kabalikat pa sa kita. Visit Uno Plus Facebook page now, mga igan!
1: Laging constipated? Bakit di mo subukan mag-Santone Plus Gold? May taglay na anthraquinones. Kilala bilang mahusay na panlaban sa anumang uri ng digestive problems. Santone Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Santone Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika. Kung dati ayaw mong magkape dahil sa insomnia, well, hindi na ngayon. May Santone Plus Coffee Mix na. Hindi na kaka-insomnia. Santone Plus Coffee Mix. May gamot ka na, may kape ka pa. Kaya araw-arawin mo na ang Santone Plus Coffee Mix. Santone Plus Coffee Mix. Now available in your nearest drugstores.
2: Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Vision X Plus? Check! Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet plus regular exercise plus Vision X Plus. Ayos yan!
3: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
5: Mahilig ako sa sports kaya always ako nagpapakondisyon sa aking katawan. Isa sa aking mga kinoconsider ang pag-take ng Premium D3 araw-araw para malayo ako sa mga sakit. Gusto ko talaga ang Premium D3 kasi legit ang epekto. Ako si Jeronimo D.
4: Premium D3, subok na! Na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
6: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
8: Gusto mo ba ng pinakamalupit na vitamin C? Subukan mo ang Sansone Vitamin C. Ang vitamin C na alkaline. Lahat ng sakit, pwedeng malunasan. Ito ang tamang vitamin C para sa'yo. Sansone Vitamin C. Mabibili sa inyong mga suking butika.
9: Ha! May pimples na naman ako!
10: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
11: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santone Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kumilis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santone Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santone Plus Herbal Soap.
12: Sakit ng katawan? Mag-Santone Plus Herbal Oil.
13: Edgar, Elvan Buena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santone Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
12: Santone Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan. Santone Plus Herbal Oil.
14: Mahilig ka ba magkape? Narito na ang kape na swak sa panlasa mo. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na siguradong kagigiliwan at hahanap-hanapin mo. Ito ay nagtataglay ng mangosteen extract na mapagkukunan.

0: Mangosteen, moringa, espirulina at garlic. Plus, may collagen at glutathione pa. Kaya sa healthy na kape ka na, Xanthone Gold Coffee Mix.
1: Xanthone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika. Xanthone Gold Coffee Mix.
2: Xanthone Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Dahil sa taglay nitong alisin, tulong upang lahat ng pamamaga sa ating katawan tanggal. Kaya uminom araw-araw ng Xanthone Plus Gold para maiwasan ang mga sakit. Xanthone Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Kape na may taglay na anti-cancer. Introducing Xanthone Coffee Mix. Araw-arawin mong magkape. Sarap at binibisyo ng mangustin, malunggay at soybeans. Nasa isang tasan ng kape na. Xanthone Coffee Mix. Mas masarap kapag healthy. Xanthone Coffee Mix is now available in your leading drugstores.
3: Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Vision X Plus? Check! Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin.
4: Ice yan!
3: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
1: Premium D3.
5: Ako si Kay Laribas ng Bacolod City. Na-diagnose ako na may kakulangan sa vitamin D at nasolusyonan lang to dahil sa palaging pag-inom ng Premium D3. Natulungan ako kaya ikaw din mag-Premium D3 na.
1: Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
3: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
6: XFM.
7: XFM.
8: Mga katropa, excited!

Balik tayo mga gadroba pala dondonang bulls. Atid sa ating yan ng Yes to Health Incorporated, your number one complementary and alternative medicine provider, mga katropa, ang Santon Gold Herbal Tea. Napakagaling nito. Yung buong araw kang pagod, tapos gusto mo mag-relax, di ba? Pukas sa isang tabi, tapos sarap ka ng halimbawa, tabing dagat, di ba? Ginawa, gusto mo mag-relax, ang gagawin mo, di ba? Ito, mainit na tubig, tapos mayroong Santon Gold Herbal Tea. Mga kaibigan, hindi ka lang nakaka-relax. Yung compounds niya tulad ng curcumin at yung antioxidant, tumutulong ito sa katawan para ma-recover ho yung stress. Stress, tama. Narinig nyo, tama. Stress. Simple lang, pero ang sarap ng pakiramdam. Ha? Santon Gold Herbal Tea. Mabibili sa lahat ng mga kapartner nating mga pharmacy province-wide. Asa muna tayo ng mga... Basa muna tayo ng mga viewers natin. Si Boss Ed Agarap ay nanonood doon sa laot. Laot ng Rojas, Palawan. Si pag nito, grabe, anang huhuli ng hulbot-hulbot. Yan sa munisipyo ng Rojas. Boy ka, Boss Ed Agarap, Bantay Dagat Chip. Ilang buwan pa lang, ang dami nilang achievement, ha?

Kapitan Abansenya ng Barangay Mangana. Good morning, Kap! God pray Uyos! Good morning, Kaluin. Yung tricycle ba may insurance din? Ang aksidente minsan hindi natin mapigilan, kaya tanong ko lang kung sasakay ba ng tricycle. Naka-insured ba ang pasahero nila in case? Kasi may franchise sila eh. Pag may franchise, may insurance yan. Diba? Meron yan, may insurance yan. Oo. Ma'am Don Abrera. Relax si Ma'am Don ngayon. Bakasyon yung it's to you, diba Ma'am Don? Relax ka muna dyan. RMB Rodilab. Kaluwi, gusto ko talagang hulihin. Kadami nila dyan sa harap ng Rob at Caltech, sa harap ng Adventist. Kagaya ng binabanggit ko, alam nyo mga tropa eh. Ano kasi ito eh, yung ano nila to, trabaho, yung source of income, 'di ba? Yung iba talagang pinipilit na lang, no? Kahit na pag kami hulihan, iwas-iwas lang. Pero 'yun lang, ingat lang. Kasi sabi ng LTO, mayroong isang kumpanya na nag-ooperate na talagang alahong dokumento. Eh, okay lang kung walahong nangyari. Ang problema ho, may namatay ho eh. Diba? At sabi ni Consul G. Lau, ayaw natin, siyempre, na mayroon naman hong mamatay. Diba? Ingat-ingat lang, ha? Ding Estrella, good morning. Tristan White Gulay, good morning. Manong Art Ventura. Ay, Manong Art, musta ka na? Pa silang nakita dyan minsan, ha? Para makapagpahangin dyan sa resort mo, ha? Norba Aliduin. Kaluwi, gandang umaga. Pabati naman kami dito sa Barangay Iraan, Rizal, Palawan, na laging nakikinig sa programa mo. Musta kayo dyan, ha? Norba Aliduin. Secrald Padilla. Thank you, Secrald, ha? Secrald, matulungin talaga to kahit sabihin natin hindi nakapwesto eh. Hindi siya elected official. Pero nakakatulong ng yung sarili niya bang sikap, 'di ba? Diyan sa Santa Lourdes. Good morning, Secrald. Bon, pakitawagan mo nga si Kapitan Russell Gloriani. Uy. Sinong pwedeng tawagan? I see. Natawagan natin. Meron daw. Tika muna. Huwag mo natanggalin. Tika muna, mga kaibigan. Meron daw lindol na nangyari, mga kaibigan. Lindol ito, ha? Ito, eh. Meron tayo pwedeng kausapin? Sige, nandiyan na. After 5 minutes, sandali, ha? Mga kaibigan. Lindol. Magkasunod na lindol nangyari sa Agutaya ngayong umaga. Sige. Andyan si Director Bakulkol. Sige, kausapin natin. I see, ha? Pakinalang. Wala tayong ano rito, ha? Hindi tayo daanan ng lindol. So, tingnan natin kung ano yung source nito. Tectonic o ano ba, di ba? Sa Agutaya. Ngayon lang daw umaga, eh, nagka-lindol. Sige. 5 minutes, ha? 5 minutes. Kausapin natin kung ano yung source ng lindol na ito. Bon Balais. Bon, ano? Ready na? Game na? Bon? Jacob Bautista, good morning, Idol Kaluwi. Good morning din mo sa inyo. Okay? Sige, nintay natin yung feedback at nagkaroon daw ho ng lindol sa Agutaya. Nako. Sana wala hong... Ito na daw yung... Teka muna, ay bakit na... Ito na ba yung kay Rudy Baldwin? Na pero sinabi niya minahan eh. Di ba? Yung prediction niya na magkakalindol sa Palawan? Oo nga, no? Teka muna, nabigla akong na... Ano rito, ha? Kasi, si Rudy Baldwin... Nung nakaraang linggo, may prediction. Magkakaroon daw ng lindol o Rudy Baldwin. Magkakaroon daw ng lindol sa Palawan. Ba, teka. Lumindol sa Agutaya. 'Di ba? Kaninang umaga.

0: Ay, Plaza Report tayo, ha? Plaza Report. Sino yan? Director Bacolcol, P-Box. Magandang umaga, Director, sir. Pahingi na lang ng agot tayo, ano dyan, ha? Sige. Sir, morning.
1: Yes, sir. Good morning din.
0: Si Calloway po ito, Director, Bullseye, XFM. Sir, confirm lang namin, Director. Agutaya, meron tayong lindolan. Anong impormasyon ang pwede nating ibahagi sa ating mga kababayan, sir?
1: Okay, so meron tayong lindol kanina, 4:11 a.m.
0: Uy, madaling araw.
1: 12 kilometers north, 89 east of Agutaya, Palawan.
0: Mm-hmm.
1: Yung magnitude is 2.8. And masyado mong nalito. In fact, walang nag-report sa atin ng intensity. Mm-hmm. And most likely, nasa Negros Trench ito.
0: Negros Trench. Okay.
1: Yes, Negros Trench.
0: Wala hong ano, magnitude 1, 2, 3, 4, 5. Walang ganun, ano, Director?
1: You mean intensity?
0: I mean intensity 1, 2, 3, 4, 5. O ano?
1: Wala tayong intensity kasi masyadong maliit ito, magnitude 2.8. Ano, most likely, walang nakaramdam ito. Ang nakaramdam lang ay yung instrumento natin.
0: Magnitude, ilan, sir? Magnitude?
1: 2.8.
0: So, wala siyang pwedeng pagalawing sasakyan, kalsada, tulay, wala, no?
1: Wala masyadong maliit yung magnitude 2.8.
0: 2.8. Sa ano ito? Dagat o sa lupa?
1: Sa dagat ito. Kaya ang reference, ginawa natin reference yung Agutaya.
0: Oo.
1: Kasi wala namang ibang communities dito na malapit.
0: Okay.
1: Pero most likely ang source ito is the Negros Trench.
0: Negros Trench. Naramdaman lang dito ng ganun lang kaliit, sir, no? Magnitude, yung binanggit niyo po.
1: Magnitude 2.8. Hindi nga naramdaman ng tao. Ang nakaramdam ng, ang nakarecord lang ito is yung instrumento natin.
0: Instrumento. Sir, may tuturing ba na ano yan? Masasabi ba nating lindol o earthquake yan? Na ano?
1: Yes, lindol ito. Lindol. This is tectonic in origin.
0: Okay. So lindol siya, no? Kahit ganun siya kahina.
1: Yes, yung mga lindol naman natin, minsan may mas maliit pa dito, may magnitude 1.3, 1.4. Dumadami kasi yung instrumento natin, kaya pati yung mga maliliit na lindol na record natin.
0: Oh, galing ng mga instrument, nakakalat pala sa Palawan yan. Ilang beses, oh, Director?
1: Isang beses lamang itong 2.8 kanina, and hindi tayo mag-expect ng aftershock kasi kung 2.8, masyadong maliit na yan. Kung may mga aftershock man, that would be around magnitude 1.8, yung pinakamataas.
0: Okay. Wala bang pwedeng ma-produce yan ng mga tsunami o something na malalaking alon? Sa dagat eh.
1: Yung 2.8 po, masyadong maliit po yan. Yung tsunami natin, usually mag-start yan, magnitude 6.5 and above.
0: Oo.
1: And kung mababaw yung lindol.
0: Mababaw, oo. So Negros Trench, umabot dito, no?
1: Most likely Negros Trench.
0: Oo. So yung kanyang point of origin doon sa Negros pagaling, naramdaman lang dito?
1: Negros Trench yung, kasi mahaba naman Negros Trench. And again, hindi yan naramdaman sa Agutaya.
0: Okay.
1: Ginawang reference lang natin yung Agutaya para magkaroon tayo ng idea kung saan
0: yung banda. Epicenter. Ayun, yung epicenter. So, hindi siya naramdaman mismo. Parang markings lang kung saan siya banda. Hindi naman talaga doon.
1: That's right.
0: Okay.
1: That's right.
0: Oo. So, walang pwedeng magmula dito sa Palawan, sir, no? Na doon siya talaga dadaan, kundi sa ibang lugar?
1: Wala tayong active fault sa Palawan. Wala tayong earthquake generator. So, may Palawan Island.
0: Okay. So, ano, so, sir, Director, alarming ba siya o okay lang? O ano kaya?
1: Hindi naman siya alarming magnitude 2.8. Again, masyadong maliit yan. Mag-alarm tayo kung masyadong mataas na, like say magnitude 6 and above, kali sa Negros Trench.
0: Oo.
1: Pwede mag-generate yan ng tsunami.
0: Oo. Sa istorya ba ng Palawan, yung trench na yan, yung Negros, mayroon siyang nadadala rito na mas malakas pa dyan? Yung mga nakaraan?
1: Wala tayong...
0: Record, sa record.
1: Wala tayong record na malakas na naramdaman sa Palawan galing sa Negros Trench.
0: Okay. So, mabuti naman. Ano yung malalapit pa, sir, sa atin na mga lugar na pwede nating maramdaman dito bukod sa Negros Trench?
1: Meron tayong mga offshore active faults. In fact, 2 years ago, meron tayong medyo malakas-lakas na rin doon naramdaman sa Palawan. Pero ang source po noon ay nasa dagat, east of Palawan.
0: East of Palawan, ano? Okay. Sige. So, ngayong taon, Director, yung Palawan, mayroong record na ba tayo na ilang beses tayo mahina man o malakas na daanan nito? Lindol?
1: Wala tayong, Lindol, na naramdaman sa Palawan na nanggaling sa ibang parte ng Pilipinas.
0: Oo.
1: Na naramdaman sa Palawan.
0: Okay.
1: Wala po tayo.
0: At,
1: in fact, itong 2.8, hindi rin po naramdaman.
0: Mm-mm.
1: Ang instrumento lang ang nakaramdaman.
0: Oo. So, maganda dahil sa Palawan, walang pwedeng maging source ng earthquake. Wala tayong fault line. Walang dadaan.
1: Sa Palawan Island mismo, walang fault. Pero sa dagat,
0: meron, ano?
1: Na eastern side ng Palawan, may fault dyan.
0: May
1: mga faults. In fact, again, as I mentioned, 2 years ago, meron tayong isang lindol na ramdaman ng mga taga-Palawan.
0: Oo. Volcanic. Wala, no, sir? Maging...
1: So, wala din tayong vulkan sa Palawan.
0: Okay. Naano lang kasi kami, Director, itong Rudy Baldwin, kilala mo ba ito? Itong parang, ano siya, yung mga prediction niya. Sabi niya, nung last 2 weeks ago, magkakaroon daw ng lindol sa Palawan. Oo, iba naman yun. Sabi niya lang, ito nga, meron nga, lindol.
1: Hindi kasi kahit naman sa Pilipinas, magkakaroon talaga ng lindol.
0: Oo.
1: Except yung parte ng Palawan Island mismo.
0: Oo.
1: Kaya kahit sabihin niyang OCA sa
0: Palawan daw eh, Palawan.
1: Sa ibang, kaya na, ibig sabihin, kahit saan parang sa Pilipinas, pwede magkaroon ng lindol kasi may mga active faults tayo, may mga generators tayo.
0: Okay, sige. So anyway, baka nagkaano lang, nagkataon siguro, hindi natin alam din. Ano masasabi natin, Director, sa mga kababayan natin sa Palawan dito sa mahinang mahina to, hindi naman naramdaman, sagot tayo particular. Sige po, baka ma-alarm sila, sir. Sige po.
1: Okay, so sa Palawan wala tayong active fault, pero pwedeng magkaroon ng shaking na maramdaman ng mga taga-Palawan kapag ang lindol ay nasa dagat. Itong nangyaring 2.8 kaninang madaling araw ay most likely sa Negros Strength yung source nito. Yung Agbotaya na sinasabi natin, ginawa lang nating reference yan para malaman natin kung saan yung epicenter.
0: Uh-huh.
1: Pero again, kapag may malakas na lindol sa Negros Strength, kapag mababaw ito, pwede mag-generate ito ng tsunami. And the eastern side of Palawan, pwede maapektuhan. So, dapat alam natin yung mga natural signs of an impending local tsunami. Kapag may malakas na shaking, na halos hindi na tayo makatayo, kapag nakita natin na biglang bumagsak ang tubig dagat,
0: yun.
1: And kapag may roaring sound or dumadagundong na sound na nanggaling pa sa dagat, we evacuate immediately to a higher place. So, huwag na tayo maghintay pa ng warning from PVOX kasi it would only take minutes bago dumating yung tsunami waves.
0: Oo, yun ang nakakatakot yan. Yung Palawan kasi, mga kaibigan, paikuto tayo ng dagat eh. No, delikado yung mga tsunami na yan. Anyway, Director, no need to worry. Ano? Walang mga... yun lang, ingat lang. At pag may mga ganyan, meron naman mga earthquake drills tayo from time to time, no? At alam na natin yung gagawin sana sa mga opisina, sa mga bahay at sa iba pang mga bahagi ng ating lalawigan. Director Bacolcol, salamat po sa inyo, sir. Morning.
1: Yes, maraming salamat din po.
0: Okay, mga kaibigan, sa PBOX yan. Mahina pala. At saka hindi dalawa, ha? Isa lang. Naramdaman lang, ang maganda rito sa PBOX, meron sila mga gamit, no, na nilagay sa iba't ibang bahagi ng ating lalawigan na prone, daanan, nitong mga pagyanig. No? Kasi itong lugar ng Agutaya, may malapit siya sa Negros Trench. Daanan siya ng lindol. O fault, parang fault line. No? Malapit siya. At hindi mismo sa Agutaya, linawin natin, hindi mismo sa Agutaya pala. Sa dagat lang. Kaya binanggit na Agutaya, malapit lang doon. malapit lang doon. Parang markings lang yan na doon banda, pero hindi mismo sa Agutaya. So mahina lang yun. Ano? Ang nakaramdam lang noon, yung mga gamit ng P-Box. Yan ang maganda dyan. Ano kaya itong ano ni Rudy Baldwin? Ito na kaya yun? Pero binanggit niya minahan eh. Di ba, Bon? Binanggit niya minahan. Pero itong ito, lindol din to, earthquake o pagyanig. No? Pero hindi siya ganun kalakas. Mahina. Hindi nga maramdaman ng tao eh. Di ba? Pagka mag, pagka mga intensity 5, 6, 7, gigibana na mga building yan. Magpapabagsak na ng mga bahay yan. Magpapalubog na ng mga baryo, bahay, yung tsunami. Yung aftershock. No? Swerte pa rin tayo dahil walang fault line o daanan ng lindol ang Palawan. Wala rin vulkan. Di ba? Pero, yung dagat natin, delikado pa rin sa lindol dahil malapit tayo sa mga katulad nito, Negros Trench, daanan talaga ng pagyanig yan, mga kaibigan. Okay? So naano lang kami kasi si Rudy Baldwin, sabi niya magkakaroon ng lindol sa Palawan eh, sa Minahan, pero ito may lindol nga. Pero mahina lang. No? Malapit lang doon, sa dagat lang ito ng Agutaya. Okay? So, balik tayo. Iniintay lang natin yung paliwanag ng ng Backride Pinas. No? Itong binasa ko statement ng LTO. No? Kasi tinatanong sila, LTO, anong ginagawa nyo? Oh, may namatay ng isang estudyante. Sumakay sa isang rider. Sumabit to sa kable na matay. Di ba? So ang sabi ng LTO, inulit ko lang, based dito sa pinadala sa atin ni Ma'am Kare, no, ay si LTO Palawan District Office, based on information relayed to our office, Backride Pinas does not have the necessary accreditation as a transportation network company or TNC. And there is no granted motorcycle taxi franchise in Mimaropa region. Buong Mimaropa, including Palawan. In view of this, LTFRB has also taken appropriate regulatory action, including the issuance and sending of CDO, cease and desist order. The CDO was sent to the operator in February pa. However, based on the information received by our office, the operator did not respond to or acknowledge the said order. Hindi nila sinunod. Siguro may baka may mga basihan din sila na mas mataas pa sa LTFRB. Di ba? Hindi natin alam. Kaya gusto nating malaman. Okay? So, na-single out? Oo, masi-single out dahil sa rider ninyo nakasakay yung naging biktima ng aksidente na namatay. Kung sinunod yung CDO at sa halip na biyahe, bumiyahe, mag-operate, punta ng LTFRB, apply ng franchise, di ba? Pwede na nating i-apply ito kasi ang dami na ng pangangailangan ng mga taga-Puerto. Kailangan na nila ng motorcycle taxi. Sa halip na mag- apply or magpa-accredit to legalize the operation, may minabaliwala. Hindi masama itong ano na to, motorcycle taxi na ito. Hanap buhay ito eh. Di ba? Hanap buhay. Kaya lang, ilagay natin sa tama. Maraming ano eh. Oh, di ba? Yung nag-a-apply ng franchise, dapat may franchise ka, may ganun, ikaw naman, walang franchise. Parang ganun, nagtatalo eh. Nagbabanggaan, mga kaibigan. Okay? So, yun lang yung impormasyon na gusto nating ibahagi. At kung meron tayong ganyang operation, sasabihin din natin doon sa ating mga rider, ate ka muna, hinto muna tayo. Kasi binigyan tayo ng CDO, ng LTFRB. Pero alam naman natin na imposible lang mapahinto yan. Di ba? Maliban na lang kung talagang harangin sila araw-araw ng LTO dyan. Sa dami ng pasahero. Bunod na tayo sa aming mga rider. Sa dami ng pasahero na nangangailangan ng transportasyon at yung motorcycle taxi ang pinakamabilis, no? At mainam na sakyan, pwede nang i-appeal sa LTFRB yan. Pangalawa pa, yung pamasahe. Saan nyo kinukuha yung taripa niyan? Di ba? Ang taripa, katulad ng tricycle, sino mo nagbibigay ng taripa niyan? Di ba? Yung CTFRB. At bago mabigyan ng taripa, sinusukat muna at pinapublic hearing kung magkano ang pamasahe. E paano kung wala kang franchise? Saan galing yung basyan mo para doon sa rate mo na sinisingil sa pasahero? Di ba? Saan mo kinukuha yon? Ang magbibigay lang nun ay LTFRB. Pero magkakaroon pa yan sila ng mga public hearing to justify kung magkano pamasahe per kilometer. First kilometer, succeeding kilometer, magkano? Di ba parang yung tricycle? Hindi yan maglalagay ng taripa nila kung magkano ang first 1 kilometer and after yung succeeding kilometers, magkano dagdag. Nagpa-public hearing pa yan. Eh kung wala tayong franchise, saan natin kinukuha ang ating taripa na sinisingil doon sa pasahero? Di ba? Oh, ang backride Pinas may 4 wheels na rin yan. Oh, so, saan galing yung taripa? Kasi mas mahal siya talaga doon sa ibang mga existing. Kasi pag may taripa ka, sasabihin mo doon sa, alimbawa ako, pasahero, pwede akong magreklamo, ang taas naman ng singil mo, Brad. Sir, ito ho yung binigay ng LTFRB, taripa ho namin, legal ho kami. Ito ho talaga ang pamasahe ho niyan eh. Hinihiring pa ho ito eh. Eh wala ho tayong ganun. Eh saan tayo nagbabase yun ng ano natin? Ng taripa natin? Nagtatanong lang ho ako, baka naman may mismi alam kayo sa akin. Kasi ang alam ko, pag wala kang franchise, eh, yung paniningil mo doon sa pasahero mo, di ba, eh, illegal din niya. Kasi wala kang, anong basihan mo? Nag-public hearing ka mag-isa? Para yun ang babasihan mong singilin doon sa nakasakay sa'yo? Pero mo, in fairness mo, mura lang din, ano? Kasi galing doon sa, nag-backride ako minsan doon sa may runway, papunta ng bandera, 20 pesos lang. Oh, 20 pesos lang. Pero pag malayuan, di ba? Yun lang yung mga tanong. Ano? Mga, saan kayo kumukuha ng basis ninyo doon sa taripa ninyo? Na eh, wala naman kayong franchise. Don't get me wrong, ha? Alam ko, may magagalit. Ha? May magagalit. Merong, eh, wala tayong magagawa ito. Eh. Hindi naman ako may sabi nito. LTO. Eh. Backride Pinas does not have the necessary accreditation as a transportation network company o TNC. Wala, oh. Oh, tsaka may CDO kayo noong February pa. Kung sinunod yun, eh, wala ko sanang namatay. Pero, wala na ako tayong magagawa. Eh, nandyan na ho yan. Hindi na tayo pwede magsisihan pa. Diba? Mga kaibigan, kung ganito ganyan, sinasabi lang ho namin, no, yung actual na mga pangyayari. By dokumento. Diba? By dokumento. Mahirap pigilin to. 400 riders at the same time. Kalat-kalat yan sila. Paano mo ulihin yan? Diba? Lumaki na kasi. No? Itong si G Lao, medyo may matapang-tapang, may political will kasi sa totoo lang, may mga elected official tayo na ayaw galawin to, Gerald, di ba? Transportation. Kung 400 itong rider, i-times 3 mo, yan ang mawawala sa boto mo, patay ka sa eleksyon. Walang gumagalaw nito mga ganito. Di ba? Pero kung meron ng mamat, magsalita na lang, di ba? Ganun, ganun lang yan. Kasi magagalit yan, natural, magagalit yan mga yan. Mawawalan. Kung mapapahinto yung biyahe, di 400 motorsiklo, motorcycle rider ang tatanggalan mo ng hanap buhay. Di ba? Mahirap talaga. Kasi malaki na siya. Lumawak na yung operasyon. So, aywan ko kung paano na gawin dito. Pero yung mga dokumento yan na yan. Kung hindi mapahinto, edi ano nang gagawin natin? Sige na lang, ganun. Hintayin na lang natin ulit na sana wala. Mga kaibigan. Okay? So, tingnan natin doon sa tingnan natin doon sa committee hearing. Sabi ni Neptali Ingito, nako, ang mahal ng singil nila sa may ONP papunta Santa Monica, 80 ang singil nila. 4 times ang doble ng cab. 80 pesos. Ano to, Neptali? Back ride ba to? 80 pesos from Santa Monica. Yan ang sinasabi ko eh. Godfrey Uyos, Kalawi sa motor taxi, pag Robinson's to public road, 20 to 24 pesos ang singil nila. Pero pag tricycle, sasakay ka sa Robinson, public road, 60. Ah, doble. Hindi, tricycle yun eh. Oo eh. Pwede ka magsakay ng mga gamit. Ito, motor lang to eh. Diba? Okay? O, tingnan natin ang gagawin dito ng Committee on Transportation. Bukas o mamaya, maari ko nang malaman, isang ahensya na lang, kung yung binentang lupa, di asaltikin ko lang ng konti ito, Atropang Gerald, yung binentang lupa ni Junicio Tumala kay Junel Dotor sa Magsaysay, Aborlan, ay palalim na ng palalim. Ang daming madadamay dito. Ang daming pangalang lumalabas. Diyos ko. Di ko maubos maisip yung pagsasamantala ng ilang mga nasa ahensya ng pamahalaan para magkamal ng lupa. Ginagawa ninyong yung impluensya ng opisina ninyo talagang, di ba? No. Junicio Tumala. Bukas, mamet, kumpletuhin ko lang ha. Kahit balibaliktarin mo yung mga mapa, yung mga application, wala talaga yung pangalan mo, sir eh. Wala. Sa mga ahensya ng pamahalaan, meron na lang isa. Pag dito, hindi pa rin lumabas ang pangalan mo, sasabit ka talaga dito sa pagbenta mo ng lupa kay Junel Dotor nang wala kang dokumento, Brad. Isa na lang. May hinihintay pa ako. Yung isa, confirm, wala kang pangalan doon. Etong isang ahensya na lang, pag wala pa rin ang pangalan mo dito, na pag-aari mo talaga yung lupa na yun, na binenta mo ng 120,000 kay Junel Dotor, di ba? Namatay na lang yun ang sama ng loob sa'yo, abay, mananagot ka rito, sir. Ha? Ang pinagbabasihan ko rito, yung dokumento ng gobyerno. At hindi ako nagbabase doon sa sabi-sabi lang. Dokumento tayo. Kasi pagdating natin sa korte, sa dokumento tayo magbabase, hindi doon sa talsik lang ng laway. Dahil sa nagpapaliwanag. Ha? Isa na lang. So pag nalaman ko mamayang hapon, at wala pa rin yung pangalan mo doon, dito muna tayo doon sa isang hektaryang binenta mo na 100,000, 120. Ha? Dahil hanggang ngayon, talagang hindi ako pinapatulog ni Junel Dotor dahil napapanaginipan ko siya halos every other night, no? Kasi yung hingi niya ng tulong para doon sa mga anak niya yung lupa na yun, eh. Hindi na nga pinampagamot ng asawa niya dahil merong problema doon sa ubaryo, eh. Hindi na, binili na lang ng lupa, binayad sa'yo, eh. Di ba? So hindi ako pinapatulog nito. Tsaka hindi ko rin talaga itigilan to. Kaya sabi ko sa inyo, huwag niyong gagalawin yung mga bata dyan ay mag-aalong balat sa tinalupan. Ayoko naman damay na ibang tao, ha. Dito lang ako sa isang ektaryan to. Pag nalaman ko at pag hindi lumabas ang pangalan mo, Dionisio, sa mga ahensya na ito na nagbibigay ng titulo sa mga lupa, ay ba yung pananagutan ka rito, sir? Huwag mo na idailan sa akin yung ganito-ganyan, lula, lula mo si Teresita, kung sinong lula mo. Oo. Hindi ba siyan yun? Titulo. Titulo ng lupa. Barangay certificate. Hindi ba siya? Hindi titulo ang barangay certificate. Diyos ko naman. Di ba? Hindi titulo ang barangay certificate. Oo. Yung pagbayad mo ng amilyar, hindi rin titulo yan. Ang titulo galing sa DNR, galing sa Bureau of Lands, galing sa DAR, kung release yan ng gobyerno, at may pangalan. Mayroong survey. Di ba? Oo. So isa na lang. Pag hindi lumabas ang pangalan mo dito, bukas mag-uusap tayo. At gusto ko sa pag-uusap natin, bagong gupit ka, nakasuklay at maayos makipag-usap. Ha? Dionisio? Okay. 8:58 na po ng umaga, mga katropa. Kailangan natin magpaalam at marami pa tayong research na gagawin. Ha? Mga kaibigan. Okay? Panawagan nun sa PLDT, pakiayos naman nun yung linya namin dito. Kung magre-rewiring ho kayo eh. Pwede na siguro mamaya-maya ang konti para maging maganda yung signal ng internet namin dito, ha?
2: PLDT.
0: Partner natin yung PLDT. Mga katropa, sa ngalan ng buong puwersa ng XFM News and Public Affairs, ako pong inyong lingkod, Kaluwi La Rosa, marami pong salamat at magandang umaga na, Pilipinas, ang oras sa udyat. Alas 8:58 ng umaga, oras sa atin ng 1 plus numero 1 alaga.

0: Plus, Uno Plus, feeds na kalidad. Kabalikat pa sa kita. Visit Uno Plus Facebook page now, mga igan!
1: Mga Barigoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo! Gusto mo healthy ka? Gusto mo wala kang sakit? Gusto mo perfect shape ka palagi? E di simple lang, inom ka araw-araw ng Sansown Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C, bili ka lang sa pinakamalapit na butika. Sansown Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
2: Ha! May pimples na naman ako!
3: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
4: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin kong napumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
5: Santon Plus Herbal Oil.
6: Ako po si Isel Komplitado, si Balob Antique. Masakit ang aking katawan. Palagi narinig ko sa radyo ang Santon Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
5: Santon Plus Herbal Oil.
0: Maaasahan
5: sa sakit ng katawan. Santon Plus Herbal Oil.
7: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
8: The Secret of Health.
9: Mga sikreto sa kalusugan na dapat natin alamin kasama ang mga alternative medicine doctors.
8: The Secret of Health.
1: Premium Dietary Food Supplement, pinakamalakas na immune system booster.
10: Pag malaki ka na, dapat strong bones ka din. Kaya ako, I keep my family protected dahil naka-premium D3 kami araw-araw. Lalo na si Kuya, na isang athlete. Maganda ang D3 kasi nakaka-healthy din siya dahil may VCO. I am Tunet, a certified premium D3 user.
1: Premium Dietary Food Supplement, mabibili sa inyong mga suking butika.
11: Ako, si Carlo, isang basketball player. Lagi akong naka-premium D3 kasi pag isa kang athlete, kailangan hindi basta basta mamigay ang iyong kalusugan. Maganda din kasi ito sa pagpapatibay ng buto. Eat right plus premium D3 araw-araw. Siguradong healthy ka.
1: Premium D3 Food Supplement, ang bago mong kakampi sa kalusugan. Pinakamalakas na immune system booster. Premium D3 Food Supplement, mabibili sa inyong mga suking butika.
12: Welcome sa programang The Secret of Health. Alam nyo ba na ang premium D3 ay napakabisa para maiwasan at mabilis na gumaling ang karamdamang pneumonia? Ang pneumonia ay isang impeksyon sa baga kung saan ang baga ay nagkakaroon ng malubhang pamamaga dahil sa impeksyon na dulot ng virus, bakterya, fungi at iba pang mga mikrobyo. Ang air sac ng baga ay napupuno ng fluid o nana na dahilan ng malalang ubo, lagnat at hirap sa paghinga. Ang pneumonia ay kadalasang nangyayari kapag may isang existing infection sa ating baga o kapag ang isang tao ay matagal nang nakaratay dahil sa isang sakit na kalaunan ay nagpapahina sa resistensya o sa immune system. Ang sakit na pneumonia ay walang pinipiling biktima. Mapasanggol, bata o matanda ay maaaring kapitan ng pneumonia. Gayunpaman, mas madaling tamaan ang may mahinang immune system. Mas mapanganib ang pneumonia sa mga nakatatanda mula 65 years old pataas at sa maliliit na bata. Ganun din sa mga taong naninigarilyo at labis ang pag-inom ng alak, mga stroke or kagagaling lang sa stroke. O kaya naman sa mga taong laging sa kulob at matataong lugar na mamalagi. Maraming dalang sintomas ang pneumonia, ngunit madalas napapagkamalan na ito ay pangkaraniwang ubo at sipon lamang. Kaya't marami sa ating mga kababayan na sakalang nagpapakonsulta kung malubha na ang karamdamang pneumonia at nahihirapan na silang huminga. Ayon sa Department of Health, ang pneumonia ay pangatlo sa sanhi ng kamatayan ng mga Pilipino. Pero good news para sa ating mga kababayang Pilipino, Dahil ang premium D3 ay nakatutulong para maiwasan at maibsan ang karamdamang pneumonia sa napakaraming paraan. Ang premium D3 ay may extra virgin coconut oil na mayaman sa medium chain triglyceride na may napakabisang antimicrobial property. Tinutulungan itong maiwasan ang infection sa ating epiglottis, isang bahagi na matatagpuan sa ating lalamunan at tumutulong upang malabanan ang mga pathogens na maaaring magdulot ng infection sa ating lower respiratory tract. Ayon sa pag-aaral ng mga eksperto, ang araw-araw na pag-inom ng premium D3 ay malaking tulong sa ating pangangatawan para ma-utilize ang vitamin D3, ang isa sa pangunahing sangkap ng premium D3 para mapuksa ang Staphylococcus pneumonia na siyang bakterya na nagdudulot ng pneumonia. Ito din ay may tagline na high potent phytonutrients na alkaloids at saponin na parehong napakabisang antiviral, antibacterial at immune booster para maprotektahan ang ating katawan, lalong-lalo na ang ating baga laban sa mga virus, bakterya, fungi at iba pang mga mikrobyo na hindi mo makukuha sa ibang D3 supplements. Kaya't siguraduhing protektado ang ating katawan at matibay laban sa mga karamdaman. Uminom araw-araw ng mas pinalakas, mas pinabisa at mas pinaepektibong premium D3. Ang premium D3 at iba pang dekalidad na produkto ng Yes to Health ay aprobado ng Food and Drug Administration at mabibili sa mga suking butika sa buong Pilipinas.
1: Premium D3 Food Supplement, pinakamalakas na immune system booster.
13: Sa panahon ngayon, dapat lagi kang protektado. Kaya kami ni Camille, lagi kaming naka-premium D3. Hindi mo kasi alam na yung kausap mo infected na pala ng virus. Kaya para safe kami, we take premium D3 araw-araw. It's better to stay protected, kaya ikaw din, mag-premium D3 ka.
1: Premium D3 Food Supplement, mabibili sa inyong mga suking butika.
14: Umiiwas talaga kami sa mga matataong lugar kasi nga takot kami sa virus at ayaw rin namin magkasakit. Kaya naman, we keep our home always clean at araw-araw din kami naka-premium D3. Masarap sa pakiramdam na healthy ka. We are Reyes family and we are certified premium D3 users.
1: Premium D3 Food Supplement, ang bagong mong kakampay sa kalusugan. Pinakamalakas na immune system booster. Premium D3 Food Supplement, mabibili sa inyong mga suking butika.
9: Inyong napakinggan ang The Secret of Health. Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health.
7: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
8: Mabibili sa mga butika.
2: Ha! May pimples na naman ako!
3: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
4: Na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
15: Mga katropa, exciting dito!

XFM Time 909 ng umaga. Oras, atid sa inyo ng 1 Plus, numero 1 ng alaga.

0: Plus, Uno Plus, feeds na kalidad. Kabalikat pa sa kita. Visit Uno Plus Facebook page now, mga igan!
1: Serbisyong Katropa, programang sumbungan ng bayan, magbibigay ng solusyon sa iba't ibang uri ng usaping pambayan. Magbibigay serbisyo sa mga nangangailangan. Ihahatid sa inyo ang mga balita sa lungsod ng Puerto Princesa at sa buong lalawigan ng Palawan na dapat malaman ng taong bayan. Tutulong sa mga inaapi at walang malapitan. Serbisyong Katropa, kakalinga sa mga ordinaryong mamamayang hindi binibigyang pansin ng pamahalaan. Mapapakinggan sa 104.7 XFM Palawan. Serbisyong Katropa.
2: Serbisyong Katropa.
1: Serbisyong Katropa.
3: Mga katropa, 108 days na lang before Christmas.
1: Serbisyong Katropa.
3: At yung ating pong Christmas countdown ay hatid sa inyo ng Santon Plus Herbal Soap.
1: Serbisyong Katropa.
3: Sabon na nakakatulong para ho doon sa mga gustuhong pumuti, kuminis ang inyong balat. Santon Plus Herbal Soap.
1: Serbisyong Katropa.
3: Gandang umaga. Good morning. Serbisyong Katropa. Ka Gerald Galis po.
1: Serbisyong Katropa.
3: Gusto ho kayo ngayong araw ng Tuesday, September 8, 2026.
1: Serbisyong Katropa.
3: Sama natin dito si Katropang Moises.
1: Serbisyong Katropa.
3: Aroy, merong impeachment trial ngayon. Hanggang alas 10 lang tayo, ha? Kaya hahatawin natin ito.
1: Serbisyong Katropa.
3: Live tayo sa page ng XFM Palawan. XFM Palawan. Serbisyong Katropa with God Gerald Gales.
1: Serbisyong Katropa.
3: Gusto ko kayo ngayong araw na ito.
1: Serbisyong Katropa.
3: Welcome dito po sa Serbisyong Katropa. Meron tayong pag-uusapan tungkol ho doon sa merong lumapit dito, concert. Tungkol po sa linya ng tubig o yung pong kanyang bayarin. Gawa ng di ata tugma doon sa buwan ng bayarin, tapos tumaas na ng higit doble, triple. Baka naman mayroong problema sa linya o di kaya naman mayroong problema sa computation. Alamin natin na mamaya. Good morning kay Sir JB Wanich. Bago tayo nagsimula ay nakipag-ugnayan na kaagad tayo.
1: Serbisyong Katropa.
3: Morning din, Kapitan Mendoza ng Barangay Mabuhay. Merong residente ho na magsasalita mamaya ng konti at lalapit natin kay Kapitan Mendoza.
1: Serbisyong Katropa.
3: Kap yung linya ninyo, medyo di makontak. Baka walang signal o di kaya naman naka-off. Low bat?
1: Serbisyong Katropa.
3: O baka naman bago na yung number. Kap tumatawag kami sa inyo, ha, yung pong XFM.
1: Serbisyong Katropa.
3: 9:13 na gumagang.
1: Serbisyong Katropa.
3: Siyempre, pwede ho kayong mag-comment. Katulad ni Sir Ding Strelia, naka-comment na kaagad. Good morning, Katropang Gerald at Sherdan. Salamat sa pag-share kaagad, ha, Sir Ding Strelia.
1: Serbisyong Katropa.
3: Siyempre, ang Serbisyong Katropa ay hatid sa atin ng Yes to Health Clinic.
1: Serbisyong Katropa.
3: Merong Yes to Health Clinic sa Nara, merong pong Yes to Health Clinic sa Puerto Princesa, merong Yes to Health Clinic dyan po sa munisipyo po ng Rojas.
1: Serbisyong Katropa.
3: Yung mga karamdaman na gusto nyo, second opinion. Yung mga sakit na gusto nyo, alternative medicine. Yung bang practice meron doon sa Japan, sa China, yung mga panahon na yon, binabalik ngayon. Ganon yung mga practice ng iba sa pagkagamot sa mga merong sakit.
1: Serbisyong Katropa.
3: Naturopathic doctor. Pwede yan, meron yan. Nandyan lang po sa Barangay San Manuel, yung pong Yes to Health Clinic para ho sa mga taga-Puerto.
1: Serbisyong Katropa.
3: 9:14 ng umaga.
1: Serbisyong Katropa.
3: Si Ma'am Ann Rojas, pumunta ho dito sa XFM kahapon.
1: Serbisyong Katropa.
3: Hinahanap niya yung asawa niya, si Joel.
1: Serbisyong Katropa.
3: Baka katabi niyo si Joel. Joel, baka katabi niyo siya ngayon. Baka may kilala kayong Joel.
1: Serbisyong Katropa.
3: Joel, sabi mo, e-extra ka lang ng trabaho sa El Nido. Yung asawa mo, nandito sa XFM, mananawagan sa'yo.
1: Serbisyong Katropa.
3: Hinahanap ka na ng pamilya mo.
1: Serbisyong Katropa.
3: Eh, umiiyak po si Ma'am Ann na kung po pwede umuwi ka na. Mahal na mahal ka ng asawa mo. Baka po pwede tapusin mo na yung extra mo dyan na trabaho.
1: Serbisyong Katropa.
3: Na makauwi ka na. Eh, kasi nag-aalala na rin sa'yo. At siguro, siyempre, kailangan din sa bahay na mga pangangailangan, bagastusin. Siyempre yung pagmamahal bilang asawa.
2: Serbisyong katropa.
3: Ngayon, nung pumunta ho dito, eh, si IC talagang gusto niya yan, yung mga ganitong mga ano eh, yung mga concern. Sabi niya, tabi kayo, ako ang kakausap. Ginausap ni IC, ininterview niya. Eto, pakinggan natin yung kanilang pag-uusap. Yung pong pagpapanawagan ni Ma'am Ann sa kanya pong asawang si Joel. Joel, baka nakikinig ka ngayon, pakinggan mo, kausap ni katropang IC. Iba pagka, ano eh, iba pagka para yung babae, yung nag-uusap, talagang mailalabas kung ano yung saloobin yung kanyang damdamin. Yan o, ito, pakinggan natin.
2: Serbisyong katropa!
4: Mga katropa, meron pong isang residente na dito sa lungsod ng Puerto Princesa natin na pumunta ngayong araw dito sa impila ng XFM Palawan para manawagan. Ano po panawagan niyo po, ma'am?
5: Pinapanawagan ko po yung asawa ko po na nagpaalam sa akin, nagbiyay ng Enlido. Tapos ngayon po, hindi na po siya nakauwi. Sana po matulungan po nila ako kung sino po nakakilala siya sa ako po. Kasi hirap-hirap na po ako. Hindi ko na po alam kung anong gagawin ko kasi lahat ng anak ko po na sa akin. Tapos may anak pa ako na nagadidi sa libiro. Hindi ko po alam kung saan po ako po. Anong pambilin datas niya. Tapos buntis pa po ako. Kaya hindi po ako makatrabaho. Operado po ako. Kaya gulong-gulo na po ako ngayon, kaya sana naman kung nasaan man siya ngayon, tawagan niya akong makipag-ano siya sa akin or umuwi na siya kasi maliliit pa yung mga bata. Wala naman kami pinag-awayan na dapat gumanon po siya. Maganda naman po yung paalam niya sa akin. Ganito-ganyan na magbiyahe siya, kaya pinayagan ko naman niya siya.
4: Ano po pangalan ng kinakasama niyo, ma'am?
5: Si Joel Gilita po, alias Alex po. Kaya po sino pong nakakilala sa kanya, magbigay po sa akin ng mensahe na ganito-ganyan. Or may kinakasama po siya, sana naman po makonsensya ka kasi may mga anak po yan ang kinakasama. Yung kinakasama mo, maliliit pa po, buntis pa ako kaya. Hirap na po talaga ako ngayon. Binibigyan na lang kami minsan ng pagkain ng kapitbahay po namin. Kaya hindi ko na po alam kung anong gagawin ko talaga.
4: May larawan po ba kayo ng kinakasama niya, ma'am?
5: Mayroon po.
4: Sige po, ipakita po natin. Ayan mga katropa, yung kanyang kinakasama na pinapanawagan niya. Ayan po si
5: Joel
4: Belita. Ayan. Ayan, si Sir Joel Belita, kung saan po kayo ngayon, ay pinapanawagan po kayo ng kinakasama niyo. Si Ma'am Ann
5: Rojas po.
4: Si Ma'am Ann Rojas, ayan po. Meron po kayong anak? Ilan po yung anak niyo?
5: Apat po.
4: Apat. Lahat ng bata po na sa inyo?
5: Opo, tapos bilis pa po ako ngayon.
4: Kailan po yung huli niyong kita ng asawa niyo? Nagkausap kayo? Kailan kayo hindi nagkausap?
5: Yan na po yun yung July 17 po hanggang 18 po.
4: Hanggang ngayon hindi na siya nakipag-communicate.
5: Kaya ang sakin lang po kung may konsensya ka po o may ano ka sa mga anak mo, umuwi ka na o bumigay ka ng ugnayan sa ating dalawa. Kasi hirap na talaga ako ngayon. Kaya kung pwede lang umuwi na siya o ano. Kasi hindi ko na alam kung anong gagawin ko talaga. Hirap na ako. Sa araw-araw na pagkain namin, hindi ko alam kung saan ko kukunin.
4: Ano po yung huling paalam sa inyo, ma'am?
5: Magbiyahe lang po siya ng El Nido. Tapos hindi na nga po siya nakabalik. Biglaan lang po ito. Kaya nagulat po ako sa ganun ginawa niyo po sa akin. Hindi ko naman sukat akala yung nagagalan yun. Narinig talaga po ako.
4: Nung buwan pa ng July?
5: Opo.
4: Hanggang ngayon, September na?
5: Opo, wala pa rin po talaga. Hindi pa rin talaga po siya umuwi.
4: Hindi pa siya umuwi sa inyo.
5: Pero sino po talaga na kilala sa asawa ko?
4: Tinatawagan niyo po yung number niya, ma'am?
5: Opo. Kaso nang hindi niya po sinasagot, talagang kung kahit anong gawin ko pa talaga.
4: Nagri-ring pero walang sumasagot.
5: Opo.
4: Sige po. Panawagan po natin sa publiko kung sino man po yung nakakita o nakakakilala po dito sa kinakasama niyo, ma'am.
5: Nananawagan po ako po sino po nakakakita sa asawa ko po. Sana po ituro niyo po sa akin. Kung hindi po, tawagan niyo po ako para ibibigay ko po yung number ko para mag-usap kami o magkaayos kami o umuusap sa amin. Kung sino lang po may masasakit na may concern po sa akin na ganitong kalagayan ko.
2: Servisyong Katropa.
3: Yan po si Ma'am Ann Rojas, taga Abanico, Barangay San Pedro, taga Puerto Juan.
2: Servisyong Katropa.
3: Si Joel, baka kilala ninyo, baka nandyan sa inyo. Joel? Joel Bilita.
2: Servisyong Katropa.
3: Yan, pinapakita ho namin ngayon yung picture ni Joel Bilita, pati na rin po yung mukha ni Ma'am Ann Rojas. Sila po ay mag-asawa. Lumapit po sa XFM para ho magpatulong na mahanap itong si Joel.
2: Servisyong Katropa.
3: Oh, Joel, kung nasaan ka, ang paalam mo ay bibiyahi lang diyan sa El Nido. Baka nagtrabaho ka diyan, baka pwede uwi ka na kasi tagal mo nang hindi pala nagpapakita sa asawa mo. July 18 yung huli ninyong pagkikita.
2: Servisyong Katropa.
3: Si Ma'am Ann talagang hirap din sa hindi niya maitago diyan, nagsasalita.

0: baka pwede, pag di ka na busy, baka busy ka lang, tatrabaho ka lang, kaya hindi mo nasasagot yung tawag. Baka nakikinig ka ngayon, tignan mo yung cellphone mo, simula nung July 1, dami tawag sa'yo. Check mo lang, baka hindi mo nahawakan yung cellphone mo na mga ilang araw, ilang buwan. Marami na pong miss call sa'yo.
1: Servisyong Katropa!
0: Oo, yung asawa mo, tawag ng tawag sa'yo. Inahanap ka na ng asawa at mga anak mo.
1: Servisyong Katropa!
0: Oo, eh, ano bang ginagawa mo pa sa El Nido? Eh, makipag-usap ka raw kung po pwede. Magkaayos daw kayo kung okay lang. At lalong kailangan na umuwi ka na para sa mga anak, pati kay Ma'am Ann.
1: Servisyong Katropa!
0: Sabi niya, kung mayroon kang kinakasama, sana makonsensya ka raw kung lang naman. Palagay ko wala naman siguro, no? Kung mayroon ka raw kinakasama, sabi ni Ma'am Ann, at kung napapakinggan niya rin ito ng kinakasama mo, kung mayroon man, sabi niya, sana makonsensya raw kasi apat at buntis pa siya.
1: Servisyong Katropa!
0: Eh, tayo hindi naman natin alam kung merong kinakasama. Sana wala. Tapos sana nandoon lang siya sa El Nido. Tapos nag-iipon talaga ng pera. Hindi talaga naglo-load. Tapos talagang nagtitipid. Tapos pag-uwi, may ipon bago magiging masaya sila. Buong pamilya para surprise ba? Parang ganun. Sana ganun na lang. Ganun ang iniisip ko eh.
1: Servisyong Katropa!
0: Kayo, ganun din ba ang iniisip ninyo? Sana ganun din ha?
1: Servisyong Katropa!
0: Ng Joel Bilita na nagpaalam sa asawa noong July 8 na sabi bibiyahe papunta ng El Nido. At pinayagan naman ng asawa, baka naman kasi trabaho yung pong lakad. Sana nga trabaho?
1: Servisyong Katropa!
0: Eh, matagal na eh. July, August, September. Maroy, dalawang buwan na.
1: Servisyong Katropa!
0: July, August, September.
1: Servisyong Katropa!
0: Yan, baka pwede, uwi ka na. Apat yung anak mo na naghihintay sa'yo. Lalong-lalo na yung asawa dahil buntis yung asawa mo, si Ma'am Ann.
1: Servisyong Katropa!
0: Baka kilala ninyo sa mga nakikinig sa El Nido, ha? Baka kilala ninyo si Joel at kung nandyan... at kung nandyan si Joel, pakiano na lang, pakisabihan na lang. Diba? Baka si Kagawad Jack, kilala mo, Kagawad Jack si ano, si Joel, hinahanap siya ng asawa. Yung asawa nananawagan, Joel Bilita, baka kilala mo, Kagawad Jack Manaay, Mangkaw-Bangkaw. Hindi mo kilala? Ayun si Kagawad. Uprogram pa ako, Wad. Diyan ka pala sa Justice Soul. Oh, may hearing ka. Ako bukas pa eh. Sige, magprograma na ako. May nanap akong tao, si Joel Bilita. Eh, yung asawa niya, nag-aalala na sa kanya.
1: Servisyong Katropa!
0: Ma'am, wala pang update ha, kasi kahapon siya nanawagan. Wala pa rin pong update sa amin kung nasaan si Joel. Sana Joel, nasa mabuti kang kalagayan. At kung kailangan mo na sunduin ka, magsabi ka lang kasi si ma'am talagang sunduin ka, puntahan kung nasaan ka.
1: Servisyong Katropa!
0: Kung meron ka mang ibang kinakasama ngayon, sabi niya lang ha, sana makonsensya ka. Sana wala. Ako, tingin ko nagtatrabaho ka lang para sa pamilya. So, surpresahin mo si Mrs. Surpresa, di ba? Na talagang nakaipon ako, Mrs. Para sa dinadalang tao mo, tapos sa anak mo. Yan, mga ganun ba na sa...
1: Servisyong Katropa!
0: Wow naman eh. umaga.
1: Servisyong
0: Katropa! Ma'am Andrea Antaran, morning po. Ka Gerald from Sandoval, Nara. Good morning.
1: Servisyong Katropa!
0: Ma'am Andrea Maribel Gasita. Good morning, Sir Gerald. Good morning, Maribel Gasita.
1: Servisyong Katropa.
0: Morning po, Katropang Gerald. Watching, listening from Barangay San Jose.
1: Servisyong Katropa.
0: Ika, pasok ka na. Mary Ann Gonzalez. Good morning po, Sir Gerald. Nakikinig kami dito sa bundok ng Los B.
1: Servisyong Katropa.
0: Yan ako nung nakaraan sa bundok, ha, sa Old Zigzag. Ha. Operation kami dyan, Ma'am Mary Ann Gonzalez.
1: Servisyong Katropa.
0: Sa Los B. No, Ronaline Billiones. Good morning, Katropang Gerald. Good morning, Ma'am Ronaline Billiones.
1: Servisyong Katropa.
0: Magko-commercial lang tayo ha. Tapos natawagan natin Sir JB dyan sa Water District. Standby ha. Nandito yung nagpapatulong lang. Nagpapatulong na may ayos yung kanyang bayarin sa Puerto Princesa City Water District. Ko-commercial.

0: Na kami, ha?
1: Serbisyo Katropa. Ito ang XFM Palawan. Bagong-bago na himpila ng radyo sa Pilipinas. XFM Network Philippines. Una sa balita, angat sa musika, angat sa komentaryo, angat sa serbisyo publiko. This is XFM. Ang katropa mo. Exciting!
2: Exciting!
3: Santone Vitamin C. Iwas sakit. Alaga sa katawan. Mag-Santone Vitamin C. Ang alkaline na Vitamin C. Santone Vitamin C. Para sa araw-araw na depensa.
4: Sister Pain. Ako po si Nick, isang grade school teacher. Trabaho ko, stress lagi ang handong. Sisdapain lang ang iniinom ko. Ora mismo, balik trabaho ako dahil wala nang pain. Sisdapain.
5: Sisdapain, tanggal ang pain.
6: Fast and safe. Yeah! Sisdapain.
7: If symptoms persist, consult your doctor.
8: Pagpili sa mga butika.
9: Santhon Gold Coffee Mix.
10: Hi, ako po si Ana, 45. Pero sabi ng mga kaibigan ko, kakalang raw akong na-30. Sikreto ko, nasa paborito kong kape,
11: Santhon Gold Coffee Mix. Maliban sa ito'y 6-6 sa antioxidants, may collagen at glutathione pa. At sa nasa, kape-kape. Panalo ka dito. Ayan, subukan nyo.
12: Santhon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione.
13: Santhon Gold Coffee Mix.
14: Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
15: Mabibili sa mga butika.
16: Laging constipated? Bakit di mo subukan mag-Santhon Plus Gold? May taglay na anthraquinones. Kilala bilang mahusay na panlaban sa anumang uri ng digestive problems. Santhon Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Santhon Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika.
17: Ang Santhon Gold Coffee Mix, Premium D3 Coffee Mix at Santhon Plus Coffee Mix ay mabibili na sa Rojas Palawan, RSM, Olim Drug House, Roxcom Pharmacy at Cian Pharmacy, San Vicente Palawan, Walpiros Pharmacy, Pharmarich at The Generics Pharmacy, Cuyo Island Palawan, sa Gracerlin Drug Store, Taytay Palawan, sa Pes Drug Store at sa Port Barton Palawan, sa PharmaMed.
18: Kung dati ayaw mong magkape dahil sa insomnia, well, hindi na ngayon. May Santhon Plus Coffee Mix na. Hindi na kaka-insomnia. Santhon Plus Coffee Mix. May gamot ka na. May kape ka pa. Kaya araw-arawin mo na ang Santhon Plus Coffee Mix. Santhon Plus Coffee Mix. Now available in your nearest drugstores.
19: Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. VisionX Plus? Check! Ang VisionX Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet, plus regular exercise, plus VisionX Plus. Ayos yan!
20: Mahalagang paalala, ang VisionX Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
21: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
22: Mahilig ako sa sports, kaya always ako nagpapakondisyon sa aking katawan. Isa sa aking mga kinoconsider, ang pag-take ng Premium D3 araw-araw para malayo ako sa mga sakit. Gusto ko talaga ang Premium D3 kasi legit ang epekto. Ako si Jeronimo Dig.
21: Premium D3, subok na makatutulong sa kalusugan.
22: Premium D3,
21: makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
22: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
23: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
24: Ang Santhon Plus Gold, Santhon Vitamin C, Premium D3 at iba pang produkto ng Yes to Health ay mabibili na sa Puerto Princesa City, Palawan, PharmaMed Drugstore, CureMeds Pharmacy, MedZone Pharmacy, Gendis PharmaCare, Lamadica Pharmacy, PharmaStop, Edisa Andre Pharmacy, Sky Drugstore, Ching's Drugstore, Nurse Care Pharmacy, Red Leaf Pharmacy, Nature's Medic, St. Teresa Drugstore, Erica Drugstore, West Earn Pharmacy, MedSafe Pharmacy, Best Life Pharmacy, Formalife at Palawan Drugstore.
25: Gusto mo ba ng pinakamalupit na vitamin C? Subukan mo ang Santhon Vitamin C. Ang vitamin C na alkaline. Lahat ng sakit, pwedeng malunasan. Ito ang tamang vitamin C para sa'yo. Santhon Vitamin C. Mabibili sa inyong mga suking butika.
26: Malabong mata dahil 24/7 na paggamit ng gadgets, namumulang mata dahil sa alikabok, sagot kita. Gumamit ka ng Vision X Plus, katropa. I'm DJ Girlicious, Vision X Plus user. Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin kong napumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
0: Ito ang XFM Palawan.
1: Bagong-bago na himpilan ng radyo sa Pilipinas.
0: XFM Network Philippines.
1: Una sa balita, angat sa musika, angat sa komentaryo, angat sa serbisyo publiko.
0: This is XFM.
1: Ang katropa mo. Exciting!
2: Exciting!
3: Serbisyo Katropa!
7: 9:32 ng umaga.
3: Serbisyo Katropa.
7: Oras ay hatid din ho sa inyo ng Santon Vitamin C. Kailangan ho ng katawan natin ito ha. Kailangan ng Vitamin C. Dapat sa atin ay Santon Vitamin C. At kung hanap naman po yung langis na pamahid, pagka meron po mga sakit sa sikmuras at yan, sa kasukasuan, sa palad, dalampakan, o kung saan man na bahagi ng ating katawan na sa tingin mo, di na kailangan uminom pa ng mga gamot. Pahid lang, sapat na. Narito po ang Santon Plus Herbal Oil. Samahan mo ng konting masahe pagka pinahid mo. Sigurado yan, matatanggal yung lamig at saka mga sakit sa kasukasuan.
3: Serbisyo Katropa!
7: Yung Santon Gold Coffee Mix, yan yung talagang araw-araw na... Ito, alam mo maganda dito sa Santon Gold Coffee Mix? Hindi siya ano eh, hindi siya yung iba kasing kape, nakakasikmura. Oh, sakit sa sikmura, pero ito hindi. Ito maganda nito sa Santon Gold Coffee Mix.
3: Serbisyo Katropa!
7: Oh, sa mga grocery or pharmacy, magtanong lang ho kayo. Meron yan, yung malinam na, masarap at hindi tayo sinisikmura, yung Santon Gold Coffee Mix.
3: Serbisyo Katropa!
7: 9:34. Nandyan na yung number ni Sir JB Wanich, spokesperson ng Puerto Princesa City Water District. Okay? Palagay ko nakamonitor na rin. Dito yung bisita natin. Kaboy, magandang umaga. Morning.
8: Magandang umaga rin po.
7: Okay, sige. Kaboy ay residente ng Paradeco, Barangay Bangkaw, Bangkaw. May problema yata tayo sa bayarin sa Water District?
8: Opo, sir.
7: Ano bang nangyari?
8: Ito po, may resibo naman eh.
7: Hmm.
8: Naputulan po kasi ako ng nung July 1 ba yun?
7: Okay, July 1.
8: Ang bill ko po apat na buwan. Yung okay. Amount bill niya sa apat na buwan na yun. Ay,
7: magkano?
8: Hanggang limang buwan.
7: Okay.
8: Ano, yung amount ng bill na yun, 2.8 plus.
7: Okay, sige. May 2.8 ka na dapat bayaran, pero hindi mo nabayaran yun, kaya nung July 1, naputulan ka.
8: Oo.
7: Okay, sige. Ano ang kasunod na nangyari nung naputulan ka nung July 1?
8: July 8 po, nagkapira ako. Nagbayad ako.
7: Binayaran mo?
8: Binayaran ko.
7: 2.8?
8: Oo.
7: Binayaran mo, 2.8?
8: Hindi ko lahat na bayaran. Nakiusap ako sa Water District. Kung pwede, tatlong buwan lang yung bayaran ko. Pumayag naman sila. Nila ako.
7: Bigyan mo lang ng monitor siya, katropang Moise, para napapakinggan niya rin. Okay, di, anong nangyari? Umabot na ng July 8, nakabayad ka pero hindi buo.
8: Opo, may kulang na mahigit 500.
7: Oh, sige, mahigit 500 ang kulang.
8: Kulang.
7: Sige, July 8 yan ha. Oh, tapos?
8: Tapos, nung July 27, nagbayad ako ulit. Binayaran ko yung balansi na 500.
7: Oh, sa loob ng dalawang buwan, July 8 at saka July
8: 27,
7: nagbayad ka, magkano bayarin mo doon?
8: Yung balansi na 500.
7: Okay.
8: Tapos hindi pumayag yung cashier. Sabi, bayaran ko rin daw yung panibagong bill.
7: Okay,
8: 100 plus lang naman din yun.
7: Mm-hmm.
8: Binayaran ko na rin, kaya halagang 1,000. Ito nga.
7: Okay,
8: 1,010.
7: 1,010, binayad mo noong July 27.
8: Oo.
7: Okay, sige. Di, takbo na naman yung metro kasi bayad ka na.
8: Oo, pero hanggang ano na po yun, hanggang July na yun yung ano ko, yung bill.
7: Oh, sige. Oh, kasi
8: tapos yung August.
7: August.
8: Nakaraang August.
7: Oo.
8: Nag-bill ulit ng
7: 1,800.
8: Oo. Ay, samantalang clear na ako, di ba?
7: Okay, sige. Oh. Di baka naman baka may tagas yung linya? Wala naman.
8: Meron pong butas kasi nadaanan nung paggawa ng barangay ng kanal. Nabutas yung hose ko. Sinilisil ko pa kasi sinama nila pag siminto.
7: Okay, sige. Di 1.8 binayaran mo?
8: Hindi. Nung nakaraan, 1.8. Tapos kahapon, 1.8 na naman yung bill.
7: Binayaran mo nung month of August, 1.8?
8: Hindi pa ako nakakabayad. Dahil 1.8, nagreklamo nga ako yung paglabas ng bill ng Ugos. Nagreklamo kami mag-asawa doon sa water district.
7: Okay, sige. Anong sabi ng water district sa reklamo
8: sabi
7: mo?
8: Sabi ko, bakit ano? Bakit 1.8?
7: Ano ang sabi ng water district?
8: Sabi nila, paliwanag nila, ano daw, nag-advance reading sila. Ang taas naman masyado, yung isang buwan ko.
7: Okay, sige. Advance.
8: 1.8, samantalang yung monthly ko, pumapatak yung consume ko ng tubig, 500 to 600 lang.
7: Okay, sige. So, taas naman naayos na yun ng August o wala pa?
8: Wala pa.
7: Di, yung 1.8 naka-standby.
8: Oh, tapos ngayon,
7: natapos kahapon, mo na yung buwan ng August na hindi mo na babayaran yung 1.8, dumating na naman yung pang
8: 1.8 na naman ngayon.
7: Kailan yung ngayon, ngayong araw?
8: Kahapon sa nag-text na naman yung water district doon sa cellphone ng asawa.
7: Para sa buwan ng
8: hindi ko ba alam, sir, kung ano yun. Kung ano, kasi ang binayaran ko hanggang June na yun plus yung 500. Di, ibig sabihin, bayad ako hanggang July. Ibig sabihin, sa August yun. Yung unang 1.8.
7: Yung unang 1.8 sa ano?
8: Oo, August.
7: August. Ay, September man ngayon. September 8 pa lang.
8: September 8. Bakit nag-bill ulit sila? Kahapon. Di. May text na naman.
7: Tingnan natin para malinawan tayo. May resibo ka dyan eh. Naaral mo naman yan kung anong... Kasi dyan makikita naman eh kung anong buwan.
8: Oo, ito. May resibo naman eh.
7: Sige, tignan mo ha kung tatama ha, may paliwanag dito yung ano, yung water district. Ikaw ang gusto mo lang naman ay maitama yung buwan ng bayarin mo, dapat papalo lang ng 500 to 600.
8: Oh, ganoon.
7: Kasi yun ang bayarin mo nung mga nakaraan.
8: Oh.
7: Okay, sige, Sir JB, good morning.
2: Yes po, good morning, Sir Cadal. Good morning po sa
7: Sensya na, baka busy po kayo dyan, pero meron pong pumunta dito sa stasyon, residente po ng Barangay Bangkaw-Bangkaw. Medyo naguluhan lang yung sitwasyon pagdating sa bayarin. Tumaas na ng 1.8, dalawang buwan na magkasunod yata nitong August. Samantalang ang binabayaran niya raw is pumapalo lang ng 5 to 600 monthly. Tugma ba dyan sa record natin, sir?
2: Yes po, upon checking ko nito siya na ito na sa system natin. Tama naman po yung binibigay natin sa kanya.
7: Sir, Sir Jim, saglit lang ha. Ibibitawan mo na kita sa technician. Bali, ano lang, ayusin lang po yung linya. Ayusin lang po natin. I-troubleshoot muna natin kung ano, kung medyo malinaw, bigay mo sa akin ha. Dali lang, Sir Jim, ayusin lang natin. Redial natin or paki-advisean kung ano ba ang naka-loudspeaker, i-off na lang, bigyan na lang ng monitor, gano'n lang. Sige, pakinggan mo kaya Buya yung paliwanag. Sige. 9:40 po ng umaga. Sunod dito yung pong taga-barangay Mabuhay. Concerned din doon sa kanila. Medyo maingay daw yung lugar nila eh. Okay, sige. Dapat na-lista mo kung anong mga buwan. Kasi kung August, anong August yung ano yung 1.8 na yun? Diyan, anong August?
8: Wala dito. Sa cellphone lang sila nagtitext.
7: Doon. Sige, Sir Jabe.
2: Yes po. Hello, Sir Gerald.
7: Okay, sige po. Subukan natin, sir. Sige po. Anong paliwanag natin, sir? Tugma o hindi? O bakit nag 1.8 na dalawang buwan magkasunod daw po?
2: Opo. Napag-checking po dun sa system natin. Tama naman po yung pinapadala nating bill sa kanya. Na-inform po natin po, sir, at yung kanyang asawa na meron po tayong underground leak na nakita upon checking po doon sa kanilang linya na nag-request po sila for inspection ng kanilang linya dahil nga po medyo mataas yung kanilang bill.
7: Okay.
2: So nakita po natin na meron pong underground leak, sabihin meron pong tagas ng kanilang linya at in-advisor po sila na bumili po ng two-piece player union para po maayos yung leak.
7: Okay.
2: Nasa ganun po, hindi na po tataas yung kanilang bill.
7: Mm-hmm.
2: Pero nung na-inform po natin sila, ay hindi na po sila bumalik dito sa PPCWD at hindi na po natin naayos yung leak. Kaya tuloy-tuloy po na siguro panigurado na may leak yung kanilang linya. Kaya po medyo mataas yung kanilang bill ngayon. sabi naman po ng ating commercial, kapag naayos naman po itong leak na ito, ay panigurado, bababaan din naman po yung kanyang bill base doon sa kung ano lang yung kanyang makukonsumo. Pero sa ngayon po, hinihintay po kasi natin na mabili niya yung nire-request ni PPCWD ng mga gamit para maayos po natin yung kanilang linya at sa ganun hindi na po tataas yung kanyang bill sa mga susunod na buwan.
7: Oo. Di ba naayos yun, Kaboy?
8: Wala po. Ano yun, sir? Pagpunta nila, malakas yung ulan. Tapos po, wala rin akong tira yung panahon na yun kaya hindi ka agad nabili.
7: Kailan yun nung ugos pa? Hanggang ngayon, di pa naayos pala yun?
8: Oo. Hindi pa naayos. May problema ho kasi sa bahay kaya ayun ang inuna ko.
7: Pagka, halimbawa, wala na ito, Sir Jabe, yung 1818 na ito, talagang yun na o kaya pang ma-adjust yun kahit na alam natin na mayroong leak?
2: Hanggang isang buwan lang po yung kaya natin i-adjust. Kaya kailangan po talaga upon report niya na meron po leak doon sa area o upon na malaman niya na may leak na doon sa area niya. Kailangan po natin agad-agad na mabili yung nire-request PPCWD na mga kagamitan para po lang siya ganun maayos natin yung leak niya.
7: Ah, sige. Bali, dalawa. Kung
2: maayos man po ngayon,
7: okay,
2: yung isang buwan niya po yung ating ma-adjust yung bill.
7: Okay, sige. Bababa sa normal yung pong isa.
2: Titignan po natin kung magkakaulan yung magiging discount doon sa papayaran niya doon sa kanyang bill na binigay sa kanya.
7: Sige po. Bali, yung isang yung 1-8, wala na talaga yun yung buong August na yun na kumbaga hindi ba sa ano sa linya natin sa water district bago papasok sa linya nila ang sira?
2: Hindi po eh, kasi kung bago po sa amin, hindi po iikot yung kanyang metro.
7: So, sabagay, oo.
2: Ang kita po talaga ay underground leak sa kanyang area, doon po sa kanyang linya.
7: Okay, sige. Kuya Boy, dalawa yan ang hawak mo, 1818. Ang mangyayari niyan, isa na lang na 1-8, yung isa bababa.
8: Taas pa rin, no?
7: Magkano pong, sa tansya mo lang, Sir J, magkano'ng bababa yung isang 1-8?
2: Yun ang hindi ko po mag-ate, Sir Gerald. Siguro po, ang mas magandang gawin po ay mag-report po sa Sir dito para makausap niya po yung ating seller, yung ating cashier. Mm-hmm. At yung commercial para po mabigyan siya ng advice at kung ano po yung magiging final na desisyon nila sa kanilang pag-uusap.
7: Sige po. At least sa'yo, sir, mayroon ng magandang resulta dito na hindi na babayaran dalawang 1-8 kundi yung isa na lang at yung isa naman ay bababa. Hindi pa natin alam kung magkano ibababa. Sana mapantayan niya yung ano po, yung buwan ng bayarin niya na lalaro lang ng 500, 600, sir?
2: Pag-usapan po yan, sir, kung pupunta po siya dito at talagang mapapaliwanag kung ano yung mga nangyari para magkaliwanagan po both sides.
7: Okay, sige po. Bali, ito naman po sir, paghingi lang ng tulong, hindi naman po tinutulog sa iyong pong water district. Dumaan lang talaga sa XFM at ako naniniwala naman na maaayos natin itong problema na ito. So, magkano kaya yun sir, yung pinapabili ninyo na ano ba yun, gamit?
2: Hindi ko po masabi, hindi ko po kasi kabisado yung ating mga materials dito eh.
7: Sige.
2: Pero yun po ay dalawang piece lang naman po na flare yun para po maayos ang kanyang linya.
7: Magkano ba yun, Kaboy?
8: Mahal yun, boss.
2: Pandugtong lang po yun, pandugtong. Magkakad yun?
8: 300 plus daw.
7: 300 plus? Sige.
2: Mga nasa 200 plus daw po.
8: 200 plus.
7: Ako na. Sige, ako na, Sir Jabe. Ako na lang sasagot doon sa ano, sa 200, 300 na yun, ha?
8: Sir, na
2: sige po, sir.
8: Yung host ko kasi nasakop ng pag-ano ng barangay. Yung pag-ayos nila ng kanal, siniminto nila pati yung husko. Doon nagkaroon ng butas.
7: Sayang.
8: Sinilisil ko pa bago ko natuklasan kasi naikot yung ano, puntador.
7: Pero may po pwede
8: hindi,
7: ng ano?
8: Hindi pa ho naayos kasi wala na ako pambili yung pagpunta ng water district.
7: Oh, sige.
8: Tapos so, tinalian ko lang ng guma.
7: Yan.
8: May pag sa gabi, malakas yung pressure, may ano, gaikot nga yung ano.
7: Lilik din talaga. Oo. Sige
8: kasi
7: pa,
8: sinilisil ko.
7: Para maayos natin.
8: Tagal na pala yun.
7: Bali, ang advice ni Sir JB, punta ka doon ngayon.
8: Saan po? Sa Santa Monica o dito sa ano? Sa Rizal?
2: Sa main office to sana sa Santa Monica po.
7: Ah, okay. Sige po. Punta ka doon, sir. Kaboy.
8: Sino pong hanapin ko, sir? JB?
2: Kahit ako na lang po or mamaya i-advise ko po sa inyo kung sino po yung makakausap
7: niya. Ah, sige. Papuntahin ko dyan, sir. Ikaw hanapin para po maibigay mo yung tao na po pwede makausap pa.
8: Ah, ngayon po agad, sir?
2: Kahit anytime po, kung kailan po kayo available.
7: Ngayon na lang, para malo sa yung tumatakbo yung oras eh. Baka lumaki pa yung bayarin eh. Thank you ha, Sir JB. Salamat po sa oras.
2: Sige po, Sir Gerald. Maraming salamat po.
8: Okay, sige po, salamat po, sir.
7: Okay.
4: Servisyong Katropa!
7: Si Sir JB, yung pong nilapitan natin. Kaya boy, siya ang lalapitan na. Pagpunta doon sa Water District agad ngayon, siya ang kakausapin. Okay? Pagkatapos, ay may tao siyang pupuntahan at yun ang ano, ang talagang tamang tao na kakausapin kasi siya yung ano, information officer lang. Kaya daan muna tayo sa kanya. Ngayon, ang tiniyak naman sa atin ay hindi na dalawang 1-8. Isang 1-8 na lang, isa mas bababa. Pakiusapan natin na kung po pwedeng laruin lang doon sa ano, sa 600 pababa yung bayarin mo sa isa na concern mo nga nagdoble-doble na eh. Okay ba yun, Keboy? Okay yun? Yung ganong setup natin? Sige.
4: Servisyong Katropa!
7: Sunod pala natin. Sige, intay mo lang ako, Keboy, para maayos natin yung pangbili ng materialis.
4: Servisyong Katropa!
7: Sunod natin yung ano, yung may concern doon sa barangay Mabuhay.
4: Servisyong Katropa!
7: 948 yung aso ni Paring Roy. Muntik makasakmalo.
4: Servisyong Katropa!
7: Maliban kay Paring Roy, tsaka kay Keboy, meron pa dalang ano yan, dalawang aso na nandyan, nakaabang.
4: Servisyong Katropa!
7: Sige po, nanay. Opo ka na po dito, nanay. Yan. Kasi ang oras natin ay hanggang alas 10 lang ngayon. Opo, o. Gawa ng merong impeachment trial. Kaya hindi tayo makatapos ng 11 eh. 9:48 ng umaga, kinukuha lang po yung pangalan. Pagkatapos ay sasalang na rin po yung kasunod na bisita natin na Roy. Yung bang nawawalang estudyante ng Siksikan National School ay may papatulong na mahanap eh.
4: Servisyong Katropa!
7: Ano kaya ito, subukan natin na ipahanap natin ito. Kaya lang yung oras natin, limitado eh.
4: Servisyong Katropa!
7: Open na. Patingin. Kailan yan? Okay. Sige. Shoutout muna kay Rumel P. Masa. Pa-shoutout naman idol dito sa Barangay San Jose.
4: Servisyong Katropa!
7: Okay. Kay Rose Dagumboy, good morning po. Good morning. Kay Mang Lino Ladera na tumatawag. Good morning, Mang Lino. Ano kaya yung tawag ni Mang Lino? Emergency siguro yun. Mang Lino, kung emergency, tawag na kagad ha.
4: Servisyong Katropa!
7: Good morning, Katropang Gerald. Binabati ko ng mga family Bilyone sa Barangay Bato, Taytay, Palawan. Okay. Ma'am, magandang umaga sa'yo, ma'am.
5: Magandang umaga rin po. Ako po si Chanda Husol, 50 years old. Residente po ng Barangay Mabuhay.
7: Lapit ka po dito sa microphone.
5: Ako po
7: pwede
5: si...
7: Pwede mong hawakan yan. Ito.
5: Chanda Husol, 50 years old. Residente po ng Barangay Mabuhay.
7: Sige, Ma'am Chanda, ano ba ang concern natin sa Barangay Mabuhay?
5: Kasi po yung mga kabataan po, ano na po alangan ng oras, hindi po sila kami makatulog, maingay po, tapos minor de edad po sila.
7: Pag sinabi mong alangan ng oras, yan na ba yung alas 12 pababa ng madaling araw?
5: Yung unang nagreklamo po ako sa tanod, sabi ko, kuya, anong oras na ba to? Sabi niya, 11 na.
7: 11 na.
5: Tapos yung pangalawang reklamo
7: tawagin
5: ko,
7: si
5: alas 12 na po. Teka. Ng madaling araw.
7: Yung number kay Von, sana sumagot. Kapitan, Barangay Mabuhay. Ang kapitan na natin dyan ay si?
5: Tulio Mendoza po.
7: Kapitan Mendoza ng Barangay Mabuhay. Okay, sige, tawagan natin siya ha, pati yung mga tanod niya. Ang concern mo ay mga kabataan na maingay, alanganing oras.
5: Opo.
7: Anong ginagawa ng mga kabataan?
5: Nagakwentuhan, nagatawanan po sila. Tapos sa araw po, nagapatugtog po sila ng malakas.
7: Umaga hanggang gabi? Gamadaling araw?
5: Di ba po sa gabi, pagka umaga po, malakas-lakas po yun, medyo yung tugtog nila. Hindi rin po kami makatulog sa araw. Kasi nagkakwentuhan na naman sila. Tapos yung motor nila po, sir, magdaan maingay, tapos magbalik naman. Paroon pa rito yung motor nila, hindi kami makaano. Kasi yung bahay namin, gilid lang ng kalsada.
7: Tabing kalsada pala kayo.
5: Tapos sir, pinapuntaan ko ng tanod, parang may nagatimbre sa kanila, wala na sila doon. Tapos nagtatawanan sila.
7: Ano kayang pinagtatawanan ng mga bata nun? Ilan ba sila?
5: Hindi sila na ano ng tanod, na nakatago sila. Sabi ko, dyan po yan sila tumutuloy sa bahay na yan. Kasi barkada nila yung may-ari ng yung anak ng may-ari ng bahay.
7: barkada pala kaya doon sila. Kapitbahay nyo lang yun.
5: Opo,
7: saan ba? Sa bahay, sa kalsada sila?
5: Sa baba po, di ba to kalsada? Sa baba ng Bakawan.
7: May bahay doon?
5: Naglagay sila ng duyan sa may Bakawan. Sa
7: baka nagpapahinga lang sila doon, tapos masaya sila, kukwentuhan, tawanan, iwan ganun?
5: Ba? Ganun nga po, pero minsan nagainuman sila doon.
7: Mm.
5: Nagainuman po sila, minor de edad po sila. Narinig kong pangalan, ano, John Paul, tapos Sunny Boy, tapos Aya.
7: Aya? Babae?
5: Opo. May babae? Mga babae po, may mga lalaki.
7: May picture kanila ng mga kabataan na yan?
5: Wala po akong cellphone. Sira po.
7: Ilan kayo? Cellphone. Baka mayroon kang kasama sa bahay, ha? Na mayroong cellphone, picture and videohan nyo yung mga kabataan na yun para...
5: Nakiusap nga po ako sa kapitbahay namin kaso may baby po siya. Hindi po siya makalabas ng alanganing oras. Nakiusap nga po ako.
7: Tapos pag pinupuntahan naman ng mga tanod, wala na sila.
5: Kaya para ako nagmumukhang ano doon, sabi nila, wala na naman dito. Sabi ng ano, sabi ko parang may nagatimbre sa kanila ate. Sabi ko bakit wala na naman sila? Alam nila na paparating kayo, alam nila na ano. Sabi ko ganun na lang ba ate palagi? Mamayang gabi ganun na naman. Paano kami makatulog? Nagatinda ako, nagatawid-tawid ako ng kalsada. Kailangan hindi ako puyat, sabi ko. Kasi ako lang po yung kumakayod, wala na po akong asawa, kamamatay lang po nung June 26.
7: Ang ginagawa ng mga kabataan na minor
5: alanganing
7: ay...
5: Oras po.
7: Alanganing oras, nakatambay pa.
5: Tsaka
7: mga...
5: hindi po sila taga doon sa amin.
7: Saan yun?
5: Hindi ko po alam kung taga saan sila, hindi po sila taga doon sa amin.
7: Ba't doon kaya napili nilang pwestuhan yun doon? Hanggang anong oras?
5: Hindi ko alam. Kung alam ng mga magulang nila yung ginagawa nila.
7: Hanggang anong oras?
5: Kapon, sabi ko sa driver, kasi galit na ako eh, nanginginig yung katawan ko.
7: Oo.
5: Sabi ko, kuya, anong oras na dyan yung driver dyan sa may kamilya? Sabi niya, alas dos na po.
7: Oo.
5: Ay, takot akong
7: doon lumabas. Pa rin sila, alas dos madaling araw. Mga bata, mga kabataan na yun, nakatambay pa rin.
5: Sabi ng driver, alas dos na daw. Tapos sabi ko sa guard ng kamilya, kuya guard, may number ka ba ng mga tanod? Sabi niya, wala daw. Tapos nakisakay ako sa nakamotor, yun na.
7: Pinuntahan
5: sabi
7: ng
5: tanod,
7: yung...
5: alas 4 na daw.
7: Paalis pa lang kayo, alas 2. Tapos
5: hindi nung dumating,
7: nyo.
5: Kasi ang tagal ko pa po nag-antay ng masasakyan.
7: Naabot ka ng 2 oras.
5: Tapos sabi na yung ate, 4 o'clock na ng madaling araw.
7: Gising ka buong madaling araw na yun?
5: Hindi na. Kasi po naman, pag, hindi na po ako makatulog. Pag nagising na po ako, hindi na po ako makatulog uli.
7: Naistorbo talaga kayo doon dahil sa ingay nila.
5: Tsaka yung motor po nila, yung maingay din, magparoon pa rito.
7: Okay, sige. Dapat talaga mapuntahan talaga ito ng mga tanod.
5: Kasi sa pagkakaalam ko po, may curfew po yan yung mga kabataan.
7: Meron. Hanggang alas 10 lang dapat yan sila.
5: Alam mo po, pag wala kang tulog, parang apektado yung pagtatrabaho mo sa buong araw.
7: Oo, kasi maapektuhan man yung
5: tsaka
7: isip mo.
5: Tsaka parang mainit yung ulo mo.
7: Mainit ba ulo mo?
5: Pag kulang ka sa tulog, sir, parang hindi ka makapokus sa ginagawa mo.
7: Baka mapagalitan mo rin yung mga customer mo. Pagka mainit ang ulo mo, dapat maaga ka matulog, di ba?
5: Sabi ko nga, pinuntahan ko nga si Kagawad Angkang, sabi ko, Wad, pakiano mo talaga, Wad. Hindi talaga ako nagasinungaling, Wad. Totoo talaga.
7: Ang sabi ni Kagawad?
5: Sabi niya, oo, dadaanan namin yan.
7: Sige, ang hirap kasi sa mga kabataan na ito, nagpapahabol. Minsan, nandoon na.
5: Ay, sabi niya pa, sir, sabi niya, hindi ako natatakot na magsumbong ka sa tanod.
7: Lo!
5: Tapos nilabas ko, sir, ginanyanan ako ng 2 babae, ginanyan ako ng baywang.
7: Ba, pinamayumang...
5: Tapos na, sabi niya, ayan na siya, na ganun-ganun pa sila, sir. Nagtawa-tawa pa sila.
7: Sino kaya mga magulang nun, no?
5: Kaya nga, sir, hindi ko nga, sabi ko nga sa anak ko, saan ba yan, nag-aaral kay sumbong ko nga yan sa mga teacher nila, yung...
7: Sa mga magulang din, di ba? Dapat alam na mga magulang
5: nila. Kasi sir, hindi na rin yung normal yung 11 hanggang madaling araw. Hindi na rin talaga yung normal na ano.
7: So, dapat alas 10 na sa bahay na sila, mga kabataan, mga estudyante. Dapat nagpapahinga na sila, hindi yung nakatambay pa doon.
5: Dapat talaga sir, may curfew yan dyan sa amin.
7: Ano bang naririnig mo pagka nag-uusap sila doon?
5: Yung boses nila sir, siyempre malakas na kasi madaling araw na yun eh.
7: Oo.
5: Sila na lang yung ano eh.
7: Naririnig mo ba kung ano yung mga pinag-uusapan ng mga kabataan na yon?
5: Hindi ko na po iniintindi. Kasi naalimpungatan ako. Parang tungkol din po sa mga nila, kasiyahan nila, parang ganun. Tapos minsan nagiinuman siguro sila doon.
7: Mas may alak.
5: Kasi nagabili-bili sila ng mga ice. Tsaka yung motor nila, paroon pa rito.
7: Mga maiingay.
5: Mga bata pa talaga sila, sir. Parang mga sila, sir. Estudyante, ganun.
7: Saan ba ang daan yan ng papunta sa inyo para...
5: Ano po, simula sa Camellia, papuntang court, tapos papunta po sa bahay ni ex-kapitan, sa likod po nun, Palaw.
7: Anong sabi ni kapitan?
5: Hindi ko po ano, pero parang sinasaway din siya ng asawa ni Kap na hinaan daw yung tugtog.
7: Oo, ba malakas ha?
5: Siya kasi manang sinta, nagasabi na, Doy, hinaan mo nga yung mga tugtog ninyo dyan, huwag kayo dyan maingay.
7: Ang ibig sabihin niyan, marami na yung nagre-reklamo, hindi lang ikaw.
5: Opo.
7: Dapat pa-standbyan na lang ng tano siyempre doon
5: yung,
7: muna.
5: Siyempre ano po sir, may mga trabaho po yan. Lalo po yung anak ni ex-kapitan, principal po yan ng school, si Sir Bajo.
7: Oh, may
5: istorbo. Siyempre may trabaho po yan. Paano po kami? May mga estudyante po kami.
7: May istorbo na kayo, mapupuyat pa kayo, sasakit pa ulo ninyo.
5: Kaya nga po.
7: Ano ang sa tingin mo pwedeng paraan na gawin doon?
5: Na ano sir, ipaalam sa magulang nila yung ginagawa nila kasi ang titigas ng ulo nila.
7: Ay kung mas matigas ang ulo nila kaysa sa magulang nila, tapos yung magulang yun ang...
5: Ayun na nga sir, kaya nga ako nandito.
7: Oo.
5: May ng tulong.
7: Police at saka ano?
5: Kasi sir, parang hindi sila natatakot sa tanod kasi nagatago-tago pa sila.
7: Oo, tanod at saka police.
5: Kasi kung natatakot sila, two times na nila ginawa na magtago. Nung
7: sana katulad na lang sa India, yung mga pulis, ano, mayroon dalang pamalo, yantok, tapos hatawin yung mga ganun, di ba? Payag ka ba doon na ganun?
5: Buwan ko ba, sir?
7: Hatawin na lang yung mga magkakasala.
5: May anak din naman ako na ganun yung edad, sir, pero hindi sila nagasagot-sagot ng ganun bunganga nila, hindi ganun, sir.
7: Sige, hayaan mo ha. Ako, tatawagan ko siya, may kapitan na rin ako nilalapitan, para makausap ko yung kapitan doon, para mapag-usapan. At kung kinakailangan, sama ako doon.
5: Pero ituro kasi, ko po sa inyo yung lugar.
7: Oo, kahit madaling araw, pumupunta naman ako doon eh. May mga operation kami doon. May pagkakataon, kita tayo doon. Mag-usap lang kami ni kapitan.
5: Pero paghapon, sir, nag-atinda ako sa bayan.
7: Barangay...
5: Mabuhay.
7: Oh, hindi, ano na yan eh, Barangay Siksikan.
5: Ito, Camellia. Ito, sir, gate ng Camellia.
7: Relocation kayo ng Mabuhay.
5: Opo.
7: Pero sabi mo nga sa akin, may tanod din kayo na nandoon.
5: Mayroon, sir. Ginising ko kaninang madaling araw. Hindi sila siguro antok na antok din.
7: Antok na rin talaga.
5: Kasi masakit daw yung mata niya. Nilalagyan niya nga ng Vicks yung mata niya.
7: Yun, o. Kunin mo yung number ko, ha?
5: Opo.
7: Ibibigay ko sa iyo yung number, tapos maibigay mo yung eksaktong lugar doon para mapuntahan natin yung mga kabataan. Makausap. Usapin lang natin.
5: Ang problema nga, wala ka na kaming cellphone.
7: May
5: cellphone yan. Kami, sira na rin.
7: Magagawa ng paraan niya. May mga kapitbahay tayo na pa pwedeng mahiraman, okay. Ha? Magagawa ng paraan niyan. Kontakin niyo ako. Gusto ko rin malaman kung saan eksaktong
5: sabi
7: lugar.
5: Sabi nga ni Kuya Win, maaga pa to para magsaway. Mamaya, sabi ko, Aroy, magbalik.
7: Bakit maaga?
5: Mamayang madaling araw, bago ako magsabi sa inyo na...
7: Sino yun? Bakit alas 11 na? Maaga pa.
5: Maaga pa kasi ako nang sumbong mga 9.
7: Mga 9.
5: I-rounds nila 'yon.
7: Oh, okay naman 'yon. Ang impormasyon ay wala namang pinipiling oras. Ay pwede namang sabihin mo na, "Ops. Ano lang ha, para sa kaalaman lang barangay, mayroong mga kabataan na nag-iinuman. Mga minor ito.
5: Minsan
7: dito sa Kabakawan, may kasamang babae.
5: Minsan nagatarawanan lang sila doon, minsan hindi sila nagainuman."
7: Baka
5: pero hindi ko sila kilala, sir. Hindi sila taga doon.
7: Oh, parang sarap naman doon. Tatawanan sila. Parang pagka ganun may tatawanan.
5: Sabi ko nga may ahas man dyan. Ilang beses man ako doon nakita ng ahas.
7: Buti ay ganun?
5: Hindi sila natutuklaw doon.
7: Buti hindi sila natakot. Pag sabi mo ng...
5: Hindi talaga ako, sir. Nakakakita dyan ng ahas palagi.
7: Malaki? Malaki?
5: Tsaka bayawak.
7: Malaki?
5: Ano po? Mapayat na mahaba.
7: Oh, baka sawa yun? Ay ano pala? Baka
5: yung
7: kubra?
5: Yung parang walo-walo, sir. Ganun.
7: Walo-walo? Oh, delikado yun eh, di ba?
5: Opo, yung anak ko muntik na matuklaw nun eh.
7: Kamandag yun, walo-walo?
5: Yung pula yellow, itim yellow yung kulay niya.
7: Tama ba yun, Tay Alonso Santino? Yung walo-walo na aso, ay aso.
5: Tapos yung bayawak pa doon.
7: Na as?
5: Bayawak doon.
7: Makamandag, oh. Bayawak pa?
5: Opo, nag-aakyat din sila sa kalsada minsan.
7: Marami pa pala doon mga ganong klaseng hayop, ano?
5: May beer cut pa nga doon eh.
7: Beer cut?
5: Opo.
7: Totoo?
5: Opo, may bear cut po doon minsan.
7: Baka pwedeng mapicturean natin yun, mabidyoan natin.
5: Tapos sir, yung kuko niya, yung talim.
7: Tsaka
5: yung ngipin niya.
7: Grabe, may bear cut pa doon. Magpasyalan ko talaga yung lugar mo, ha?
5: May monkey pa nga doon, sir.
7: Ano na?
5: Daming monkey doon.
7: Parang ang dami namang mga hayop na nandoon, mga wild pa.
5: Oo nga, sir.
7: Pero bakawin lang yun o magubat talaga.
5: Mangrove area po yan, paikot ganyan, sir. Oh. Mangrove area.
7: Berkat oh. Palawan berkat yun. Gaganan. Kasi pag ber nang galing na mga Korea, mga ibang bansa, malalaki yun. Yung mga ber doon, malaki pa sa tao.
5: Maliliit pa rin.
7: Ah, maliliit lang sa atin dito. Mga ano lang eh. Mga Palawan berkat lang. Pero gusto ko rin makakita ng mga ganun. Ay, di bali, ang pake ko naman doon, hindi yung mga hayop, kundi yung mga kabataan. Mag-usap pa kami ni Kapitan at ma-arrange namin yun, sama ako doon. Tapos,
5: salamat sir, kung makatulog na kami ng maayos.
7: Kunin mo yung number ko ha?
5: Opo.
7: Sige, anong panawagan mo ngayon sa mga kabataan? Anong gusto mong sabihin sa kanila? Sana napapakinggan nila tayo.
5: Hindi po kayo natatakot na sa tanod, kaya napunta na po ako dito. Hindi po kasi kayo natatakot sa tanod. Naka 2 times na ano na yung tanod, nagatago sila. Kinabukasan, ganun uli sila doon.
7: Mm-hmm. Kay Kapitan, anong panawagan mo?
5: Mabait naman po si Kap, malaki naman po yung natulong sa amin nung namatay yung asawa ko. Kaso lang po, dito na po ako nagdiretso kasi kay Kagawad Angkang ko po kasi yun inopen yung problema ko.
7: Ah, okay, di bali, ilalapit natin kay Kapitan, usap kami
5: okay.
7: Ha?
5: Opo.
7: Okay, sige. Ma'am, salamat.

0: kapitbahay, maingay kayo eh.
1: Alas dos na po sila ng madaling araw nag-ano.
0: Alas dos doon ng madaling araw, nagkakahalagalpakan pa ng tawa doon, ha? At may babae pa. Minor din yung babae?
1: Opo.
0: Naku, delikado.
1: Mga estudyante po sila, mga estudyante.
0: O, kita mo na, mga estudyante pa, mga magulang. Bantayan ninyo yung mga anak ninyo, lalo pa mga babae, bago, ano pa, minor? Ay, sus. Baka mamaya, kung mapaano yan, mapariwar ang buhay. Dapat mga ganong oras, natutulog na yung mga estudyante. Nasa bahay na, para kinabukasan, maaga pasok. Sige. Salamat, Ma'am Chanda.
1: Thank you, ha? Salamat po. Sana makatulog na po kami.
0: Sige po. Basta may contact
1: kasi
0: time, Ma'am.
1: Kasi maghanap buhay pa po ako sa araw.
0: Naglalako po kayo ng isda,
1: opo,
0: no?
1: Ng kakanin.
0: Kakanin? Anong kakanin mo?
1: Yung galing po sa NC, mga maruya, turon, ganyan.
0: O, masarap yun, ha? May dala ka ba dyan ngayon?
1: Wala po.
0: Okay. Sige, sayang, eh. Di bali, sige, ito lang muna yung concern natin, ha?
2: Serbisyong katropa!
0: Sa mga kabataan na yan, ha? Kayo! Sumipag nga kayo sa pag-aaral, mga kabataan.
2: Serbisyong katropa!
0: Mahirap na tumanda ng ano, walang pinag-aralan. Mahirap pang kayo makahanap ng trabaho. Makahanap man kayo ng trabaho, maliit ang sweldo. Bagay Pilipinas talaga, maliit magpasweldo. Malakas ang mataas lang sweldo dito yung mga politiko.
2: Serbisyo katropa!
0: Ano kaya yung presidente, yung vice president, mga senador, mga congressman? Gawin nating minimum wage lang.
2: Serbisyo!
0: Kaya sila? Sila pa rin yung presidente, vice president, yung mga congressman, senador natin, mga mayor?
2: Serbisyo katropa!
0: Siguro nila kahibangan. Hindi totoo yan. Hindi pa pwede mangyari yan.
2: Serbisyong katropa.
0: Na walang sweldo. Nasa puso ang serbisyo, di ba?
2: Serbisyong katropa.
0: Arohoy, 10:05 na ho ng umaga. Meron pang impeachment trial.
2: Serbisyong katropa.
0: Kailangan natin magpaalam. Yung ano, hindi na natin natawagan. Yung pong bata na nawawala, nakapost naman po sa page ng XFM Palawan, ha?
2: Serbisyong katropa!
0: Kabataan kasi makukulit ito. Nahihirapan tuloy si Ma'am Chanda dyan sa Barangay Mabuhay. Okay? Mga katropa, maraming salamat sa inyo pong panonood sa Serbisyong Katropa dito po sa XFM Palawan.
2: Serbisyong katropa!
0: At kasama natin dito si Katropang Moises.
2: Serbisyong katropa!
0: Salbon Nubarenes. At syempre, sa ngalan po ng buong puwersa ng XFM Palawan, ang inyong lingkod, ka Gerald Gales. Mga kabataan, mag-aral ng mabuhay.

0: The Vice President Impeachment Coverage. Absuelto o convictado.
1: Ito ang XFM Palawan.
2: Bagong-bago na himpilan ng radyo sa Pilipinas.
1: XFM Network Philippines.
2: Una sa balita, angat sa musika,
3: angat
2: sa serbisyo publiko.
1: This is XFM.
2: Ang katropa mo. Exciting!
4: Exciting!
5: Sis the Pain. Sakit ng ulo o katawan, lagnat man o pananakit. Sis the Pain ang sagot. Paracetamol para sa mabilis na ginhawa. Sis the Pain. Relief na maaasahan.
6: Mga parigoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo Dietary Food Supplement for Men. 100% effective. Subukan mo.
7: Gusto mo healthy ka? Gusto mo wala kang sakit? Gusto mo perfect shape ka palagi? E di simple lang. Inom ka araw-araw ng Sansone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C. Bili ka lang sa pinakamalapit na butika. Sansone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C.
5: Ang Sansone Plus Gold Herbal Capsule, Sansone Gold Coffee Mix at Sansone Plus Coffee Mix at iba pang produkto ng Yes to Health ay mabibili na sa Rojas Palawan, RSM, Olim Drug House, Roxcom Pharmacy at Cian Pharmacy, San Vicente Palawan, Walpirose Pharmacy, PharmaReach at The Generics Pharmacy, Cuyo Island Palawan, sa Gracerline Drug Store, Taytay Palawan, sa Best Drug Store at sa Port Barton Palawan, sa PharmaMed.
8: Sister Pain. Ako si Bong, isang mekaniko. Talagang istorbo ang pain sa halap buhay ko. Kaya kasangga ko ang Sister Pain. Sister Pain, ramdam mo agad ang bisa. Kaya mag-Sister Pain ka na rin.
5: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
9: Symptoms persist. Consult your doctor.
5: Sa mga butika. Sansone Gold Coffee Mix.
10: Ako si Dominic, isang health practitioner. Highly recommend po sa mga coffee lovers na piliin ko ang kape na may mataas na nutritional value. Ang Sansone Gold Coffee Mix. Ito ay may mataas na level ng antioxidants mula sa mangosteen, moringa, espirulina at garlic. Plus, may collagen at glutathione pa. Kaya sa healthy na kape ka na, Sansone Gold Coffee Mix.
5: Sansone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika. Sansone Gold Coffee Mix.
11: Sansone Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay dahil sa taglay nitong alisin. Tulong upang lahat ng pamamaga sa ating katawan tanggal. Kaya uminom araw-araw ng Sansone Plus Gold para maiwasan ang mga sakit. Sansone Plus Gold, mabibili sa mga butika. Kape na may taglay na anti-cancer. Introducing Sansone Cafe Mix. Araw-arawin mong magkape. Sarap at binibisyo ng mangustin, malunggay at soybeans. Nasa isang tasan ng kape na. Sansone Cafe Mix. Mas masarap kapag healthy. Sansone Cafe Mix is now available in your leading drugstores.
5: Ang Sansone Plus Gold Herbal Capsule, Sansone Gold Coffee Mix at Sansone Plus Coffee Mix at iba pang produkto ng Yes to Health ay mabibili na sa Puerto Princesa City, Palawan, PharmaMed Drug Store, Cure Meds Pharmacy, Medzone Pharmacy, Gendis Pharmacare, Lamadica Pharmacy, PharmaStop, Edisa Andre Pharmacy, Sky Drug Store, Ching's Drug Store, Nurse Care Pharmacy, Red Leaf Pharmacy, Nature's Medic, St. Teresa Drug Store, Erica Drug Store, West Earn Pharmacy, MedSafe Pharmacy, Best Life Pharmacy, PharmaLife, at Palawan Drugstore.
12: Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Vision X Plus? Check! Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin.
13: Ayos yan!
12: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Premium D3.
14: Ako si Kay Laribas ng Bacolod City. Na-diagnose ako na may kakulangan sa vitamin D at nasolusyonan lang to dahil sa palaging pag-inom ng Premium D3. Natulungan ako kaya ikaw din. Mag-Premium D3 na.
5: Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
12: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri.
15: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Sansone Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Sansone Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Sansone Plus Herbal Soap.
5: Sansone Plus Herbal Oil.
16: Ako po si Ethel Complicado, si Balo Manteke. Masakit ang aking katawan. Palagi narinig ko sa radyo ang Sansone Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
5: Sansone Plus Herbal Oil.
17: Maaasahan
5: sa sakit ng katawan.
17: Sansone Plus Herbal Oil.
3: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo. Dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
4: Mapibili sa mga butika.
9: Tara, kape tayo!
3: Mayroon akong kape dito na hindi lang basta kape. Ito yung kape na habang hinihigop mo, lumalakas at tumitibay ang iyong mga buto dahil meron itong vitamin D3, isang klase ng vitamin D na nakapagpapalakas ng ating mga buto sa pamamagitan ng pagpapatibay ng ating bone mass. At hindi lang yan, mayroon din itong mangosteen extract at pinatamis sa pamamagitan ng stevia. Tikman na ang pinakabagong Premium D3 Coffee Mix.
5: Ang Santon Plus Gold Herbal Capsule, Santon Gold Coffee Mix at Santon Plus Coffee Mix at iba pang produkto ng Yes to Health ay mabibili na sa Brooks Point Palawan, Rias Med Shop, Socrates Pharmacy, Beth Care Pharmacy at Brill Pharmacy, sa Mataraza Palawan, Twin Zone Pharmacy, Alena Pharmacy, Kenres Pharmacy at sa Hides Drugstore, Nara Palawan, sa Ching's Drugstore at The Generics Pharmacy, sa Espanyola Palawan, sa Butika Fresha, Butika Med Plus at Brill Pharmacy sa Quezon, Palawan, sa The Generics Pharmacy at Santan Drugstore, sa Rizal, Palawan, sa Ragundon Pharmacy at sa Aburlan, Palawan, sa Fareñas Pharmacy.
13: Mga katropa, exciting dito!

0: XFM Time 11:10 ng umaga.
1: Sentro, programang si Sentro sa mga napapanahong usapin, magbibigay ng solusyon sa iba't ibang uri ng usaping pambayan sa lungsod ng Puerto Princesa at sa buong lalawigan ng Palawan na dapat malaman ng taong bayan. Wala nang paligoy-ligoy. Dapat nakasentro ang komentaryo. Mapapakinggan sa 104.7 XFM Puerto Princesa City. Sentro.
0: Sentro, mga katropa. Sa inyo pala tuntunang sentro dito ho sa XFM Palawan. Mansamantala tayo muna ha. At nasa labas si katropa at kagawad Mike Scotte. Nagkataon na biglang nag-break ito pong impeachment trial na sinusubaybayan ho natin at naka-live dito po sa XFM Palawan. Pero pagka bumalik ha at pagpapatuloy natin ito pong live coverage ng XFM Palawan sa nagpapatuloy na impeachment trial laban po sa Vice Presidente kay Vice President Sara Duterte. Pero habang wala, pasok natin ito hong palatuntunang sentro ka Gerald Gales na live sa XFM Palawan page. Yan o, nandyan na kagad. May mga nagko-comment na kagad sa sentro. Yan, morning ho ha. Morning. Sentro. Yan, kina Mang Lino, Ladera. Mang Lino, may tawag ka? Sentro. Yan, morning kay Rogues Dagumboy. Sabi niya, good morning. Teka, sentro ba ito o... Check natin ha kung sentro. Dami comment eh. Sentro. Baka yung kanina pa yan, ha? Yun nga talaga si Ma'am Lene Crown, nakasubaybay ka agad, ha? Si Mia Sanchez, shoutout dito sa Tipoco Road 1, sir. Dami mga kabataan na nung oras na, mas mga, tapos nag-iinuman pa sa tabing daan. Di ba bawal yun? Sana rondahan din gabi-gabi ng mga tanod ng San Manuel. Tapos dami pa mga nag-aabang dyan ng items. Oy, nila. Ay, pa-shoutout naman. Ka Gerald. Malapit na eleksyon, magpabango naman sila. O, mga taga San Manuel daw. Meron daw mga kabataan na gabi ay nag-iinuman pa sa tabing kalsada. Ha? Diyan sa Tipoco Road 1 sa Barangay San Manuel. Pakipuntahan daw. Tapos yung iba naman, nag-aabang ng item. Anong item kaya yan? Ha? Galing kay Ma'am Mia Sanchez. At tuloy-tuloy pala ito. Tuloy-tuloy. Sentro. Okay, Sentro. 11:13 ng umaga. Sentro. Nakatutok eh dito sa impeachment trial. Ibang issue ngayon, ha? Tinatalakay at pinag-uusapan ngayon. Ito pong nandun pa rin, ha? Nandun pa rin. Sentro. Yung pong paggamit ng confidential funds. Pangunahing paksa po ito ngayong araw. Sentro. Yung mga sasalang at sumalang dito po sa witness stand. Saksi. Sentro. TNP Major Jovelyn Magay. Ito ho isang forensic document or document examiner ng PNP. Sentro. At yung pong layunin ng testimonya ay upang suriin ito pong mga handwritten. Kasama na rin po yung pong mga perma. Sentro. Sa mga acknowledgement receipt AR na isinumiti po ng OBP at ng DepEd sa COA. Sentro. Okay, yung pong mga isinumiti sa Office of the Vice President at sa Department of Education papunta sa COA. Sentro. Bilang patunay daw na nagamit yung pong pondo ng nasabing dalawang ahensya, yung pong opisina po ng Vice Presidente at ng DepEd. Sentro. At inaasahan at patutunayan daw yan na ang mga pangalan at lagda sa mga resibo ay posibleng gawa ng isang tao o ilang tao lamang, kaya pinagdudahan po ang mga ito. Sentro. Kaya ho, ginawang ebidensya ng prosecution yung pong mga resibo, acknowledgement receipt ng OBP at ng DepEd. Sentro. At syempre, tutol dito ang depensa. Tinawag ng Defense Council na sina Sheila, Attorney Sheila Season na surprise witness. At kulang ang impormasyon para makapaghanda yung pong defense dito po sa cross-examination. Sentro. At ipinagpatuloy po at pinayagan po ni Presiding Officer at Senator Judge Chis Escudero yung pong paglalahad at binigyan ng sapat na oras ang depensa. Sentro. Baka ito yung dahilan kung bakit nag-break sila ng mahabang oras. Teka, naka-off pala ito. Buksan natin, kaya pala mainit eh. Yan. Di ba? Mahaba. Hindi kaya ito yon na pinaghahandaan ngayon ng depense yung pong pag-cross examine doon po sa mga testigo. Dahil nga naman na-surpresa sila ng isa lang yung pong mga testigo ng prosecution. Sentro. Kaya mahaba yung break. Hindi pa nga lunch break, di ba? Kasi 11 pa lang naman eh. Sentro. At yung iba pang mga saksi na inaasahan natin susunod na sasalang, ito pong Department of Education Assistant Security, si Sunshine Pajarda, asawa po ni Edward Pajarda, dati pong disbursing officer ng DepEd. Sentro. Na malapit, naiunog na po kay BP Sara mula pa noong mayor pa ito doon po sa Davao City. Sentro. Naatras po yung subpina. Gawa noong pong mga nakaraan ay nabawi, o ito pong subpina ay binawi ni Edward Pajarda dahil sa kasalukuyang inatake raw po ng sakit sa puso, stroke, at kailangan pa raw po ng 30 days na pahinga. Sentro. At pinaplanong hakbang ng prosecution ay yung pong pagpapahayag. Langan ito, ipatawag nila si BP Sara. Di basta-basta, mayroon ng mga testigo at saka mayroon ng mga abogado eh. Sentro. Okay, at nakaantabay pa rin tayo doon sa break ng impeachment trial. At kung babalik, mapapanood din natin yan. Inaabangan lang muna. Sentro. Tawagan muna natin yung binigay kong number, boys. Na nakawan nito eh. Diyan sa Tagboros. Sentro. Para ma-entertain din natin. Good morning po, Sir Gerald. Nasend ko na po sa inyo at sa page nyo yung video about po sa pinasok na bahay sa barangay Tagboros. O ito na, si Jim Ripolio. Sa account ko mismo, dan ko ha, tawagan ka namin.

Na ito na, yung mga picture, mga video. Oh Roy, sinira ngayon doorknob. Pasok talaga sa lobby mga magnanakaw. Sige po, forward ko lang ito ha, para po makita yung pong mga larawan. Pagkatapos po na mapasok o ransak yung bahay nila. Na-i-post na rin pala. Ito, forward natin ha. Sabi ka lang ha, Moise, kung nandiyan na ha. Para makausap natin. 11:19 ng umaga. Shoutout po sa Rusi. Saan na plaka at CR ng motor ko? Sabi ni Joan Rama. Yun, yung...

Ayan, ito yung sa servisyong katropa, yung binigay ko na number. Siya yun. Sila yung nanakawan. Diba? Siya raw yun, sila raw.

0: Usapin natin yung pong may-ari ng bahay ni Nakawan dyan po sa Tagboros. Sir, good morning. Ay, teka, saan ba itinataas ito, ha? Itong linya na ito, dito. Yan. Hello?
1: Hello po, sir.
0: Yan, opo. Oh. Sir, anong pong pangalan mo na? Taga saan? Saan po yung bahay na, ano? Bahay ninyo yung...
1: Ako po si Alden.
0: Aroy.
1: Barangay Tagboros po.
0: Okay, sige. Pwesto lang tayo sa magandang signal, ha?
1: Okay po.
0: Okay, sige. Ano uli ang pangalan, sir?
1: Hello po.
0: Yan, okay. Malinaw na, sir. Opo, pangalan uli, sir?
1: Ano po, ako po si Aljem Repulio.
0: Aljem?
1: Opo.
0: Oh, Aljem Repulio. Tapos, yung bahay ninyo sa Tagboros po. Dalawa kasi, yung bahay sa Tagboros yung po ang ninakawan.
1: Yes po.
0: Okay, sige. Kailan kayo pinasok ng magdanakaw?
1: Ang kwento po kasi dyan, may pasok po kasi ako na 8 to 10.
0: Okay, may tapos, pasok ka ng 8 to 10.
1: Opo. Tapos po, nakauwi na po ako ng around
0: 12. Alas 12, umuwi ka ng bahay.
1: Yes po, kasi po may inisikap
0: ako. Pag-uwi nyo ng bahay, naka-loudspeaker ka?
1: Opo, opo.
0: Try mo raw mag-off ng loudspeaker kasi napuputol-putol.
1: Okay po, okay po.
0: Tapos bigyan ka namin magandang signal. Ay, sabagay, nakikinig ka rin naman sa radyo, di ba?
1: Opo, opo.
0: Okay, sige. Off mo lang yung loudspeaker mo.
1: Ito, naka-off na po.
0: Yan, okay, sige. So, alas 8 hanggang 10 ng umaga,

0: pinakabahay po talaga. Bigla po nagtaka kasi hindi ko pa po pinapasok yung susi ng bahay. Sabi ko, bakit nakabukas na itong pinto? Kasi po, minimake sure ko po na kapag umaalis po ako ng bahay is nakasara po talaga yung bawat pinto ng bahay namin. Especially po yung, yun nga po yung pinto.
1: Hindi naman nasira yung doorknob ninyo?
0: May nasira po yung doorknob po, dalawa. Yung sa kwarto ko po.
1: Oo.
0: Tapos sa kwarto rin po ng mama ko, yung isa pong pinto.
1: Yung sa main kasi door po, ninyo, ayos?
0: Opo, ayos po.
1: Saan kaya dumaan yung magnanakaw?
0: Sa ano po, sa taas po ng may ano po kasi may bintana po kasi doon sa CR namin na maliit.
1: Ayun, doon siya umakyat, pumasok.
0: Opo.
1: Maliit lang 'yun ah. Ibig sabihin malaking tao, hindi ka siya doon.
0: Hindi po, ang suspecha ko nga po is possible po bata po tapos may kasama lang po na taga lookout.
1: Lookout, okay. So opo. Bantay sa labas tapos yung isa naman yung bata dumaan doon sa maliit na bintana sa CR.
0: Opo.
1: Di pumasok na siya.
0: Opo.
1: Ngayon pumasok ka rin doon, nagulat ka na kung anong mga nakita mo.
0: Ano po, nung una po is hindi pa po ako nagduda kasi ang inaasahan ko po kasi is baka umuwi lang po yung mama ko.
1: Ah sige, di pagpasok mo, wala pa, normal pa.
0: Tapos, parang normal lang po. Tapos, pero nagtaka na po ako doon na kasi nakabukas yung tatlong pinto ng bahay namin. Yung una po is yung sa kwarto ko. Tapos yung dalawa po is yung sa kwarto po ng mama ko na which is yung isa, isang pinto is nasa main po na kwarto ni mama. Tapos yung isa po yung kwarto is doon po naka-connect din sa tindahan at sa kwarto din po ng mama ko.
1: Lahat yun? Sira? Doorknob?
0: Yung dalawa lang po.
1: Dalawa. Pero yung isang ayos, nabuksan pa rin?
0: Opo, nabuksan po kasi siguro po nung na tinanggal na po yung doorknob, binuksan niya na lang po yung doon sa kabila.
1: Ay, okay. So doon na dumaan. May isa pang daanan pala na basta makapasok ka doon sa isa, matatagos mo na yung isang ano, kwarto.
0: Opo, opo.
1: Okay, sige. Eh, pagpasok mo, kita mo, sabog-sabog na yung mga gamit.
0: Opo, doon na po ako nag, ano kasi, nauna po, tinawag ko po muna si mama ng tatlong beses. Sabi ko, mama, nandyan ka ba? Tapos wala pong sumasagot.
1: Oh, di, taka ka na. Bakit bukas?
0: Opo, tapos, nagtaka na po ako.
1: Si kakatawag, wala namang sumasagot, wala si mama.
0: Wala naman po.
1: Di.
0: Tapos yun na po, nung pinansin ko po yung kwarto ni mama, sabi ko, parang may mali. Kasi sabi ko po, bakit nakakalat yung mga gamit mo ni mama doon sa higaan?
1: Oo.
0: Tapos yun na po, doon na po ako nasuspecha, ay, pinasok kami.
1: Doon mo na napagtanto. Iba na to ah.
0: Opo.
1: May magnanakaw nang pumasok sa bahay.
0: Opo.
1: Sige, tapos?
0: Ano po yun po, napansin ko rin po doon po sa tiles namin, may mga yapak po ng paa ng tao. Kasi may putik.
1: Maliit lang?
0: Ano po, mga kasinlaki rin po siguro ng paa ko. Sabi ko nga po kaya suspecha ko. Mga kasing idaran ko lang rin po siguro minor de edad.
1: Ah, ikaw minor din?
0: Ano naman po, 20 years old na po ako.
1: Okay, sige 20. Mga ganyan, di naglalayo, no? Mga nasa edad na yan. Siguro 15 to 20 years old or 23, mga ganun.
0: Opo, mga ganun po.
1: Okay, sige. Kita mo kasi may mga ano, may mga bakas ng ano na ano ng paa.
0: Opo.
1: Ngayon, di ano kasunod na bang nangyari?
0: Tapos po, una ko pong chinek yung kwarto ko po. Pag okay. Tingin ko po dun sa kwarto ko, yung mga drawer po namin, yung drawer ko po dun sa kwarto ko na dalawa, nakakalat po.
1: Okay, sige. Tapos?
0: Sa ano naman po eh, doon naman po sa kwarto ko eh, yung mga gamit naman po eh, wala naman pong nawala.
1: Parang ano no, naghalughog doon?
0: Opo, inalughog po talaga.
1: Walang nakuha sa kwarto mo?
0: Wala po. Kasi parang kinalat lang po talaga tapos naghanap-hanap lang po siguro naman kung ano yung mapakinabangan.
1: Pero wala talaga, ni isang gamit mo sa kwarto mo, wala, walang nakuha?
0: Wala naman po. Buti nga po yung laptop ko doon sa, kasi po yung laptop ko po is nandun po sa isang ano, tawag nito yung orokan, doon po sa mga damita ko. Buti po hindi po yung nakita, hindi na po hinalughog.
1: Ang orokan nandun din sa kwarto mo?
0: Opo.
1: Ay, pagka hindi siguro marunong magnanakaw na yun, hindi niya na talaga na isa-isa.
0: Hindi nga po kasi, at as in, hindi po talaga nagalaw, halos yung dalaw ko po.

0: at inilalagay ito sa isang puting sako. Agad umanong nilapitan ng suspek ang biktima upang pigilan ito, ngunit nauwi sa konfrontasyon ng insidente. Ayon sa pulisya, hinampas umanong ni Kumbis na malaking tipak ng semento ang mukha ng biktima dahilan upang magtamo ito ng matinding pinsala at mawala ng malaya. Nandumating ang mga pulis matapos makatanggap ng sumbong mula sa isang concerned citizen na voluntaryong sumuko ang suspek at itinuro ang biktima na nakandusay na sa lupa. Isinugot pa ang biktima sa ospital ngunit kalaunan ay idiniklara nga patay na. Samantala na nanatili naman sa kusudiyan ng Consolacion Police Station ang suspek habang nagpapatuloy ang investigasyon at paghahanda ng kaukulang kaso laban sa kanya. Mga katropa, ugali ng pag-inom ng Santhona Vitamin C ang alkaline-based vitamin C para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Mula rito sa Queen City of the South, Cebu City, ito si katropa ang Almi Mata, XFM News.
1: Lolo, natagpo ang patay sa Nueva Vizcaya. Katropa natin sa balita, Altea de la Cruz ng XFM Santiago City.
2: Natagpo ang wala ng buhay at nasa state of decomposition na ang isang lolo malapit sa kanyang lugar pahingahan sa Hilltop Jardin, Nueva Vizcaya noong September 6, 2026. Ang biktima ay isang 69 anyos na lolo na tubong ifugaw. Sa pagkikipag-ugnay ng 104.8 XFM Santiago, kay Police Captain Daryl Marquez, ang hepe ng Jardin Municipal Police Station, sinabi nito na natuklasan ang bangkay ng isang residente sa lugar na agad naman nilang tinungo. Nalaman na noon ay inakala umano ng saksi napatay na nagalamang ang kanyang naaamoy at nang mas bumaho pa ang lugar ay doon na nito hinanap ang pinagmumulan ng naturang amoy at nakita ang patay na katawan ng biktima. Sa investigasyon ng mga kapulisan ng JDMPS, posible umanong wala sa kalsada ay naglakad sa isang kahoy na daan patungo sa kanyang lugar pahingahan ang naturang lolo at doon ay tuluyan itong nahulog. Mayroong lalim na 10 metro ang hukay kung saan nahulog ang biktima habang naputol rin ang kahoy na hawakan ng nasabing kahoy na tawiran. Ayon kay Police Captain Marquez, hindi na rin ipinautopsy pa ang bangkay dahil kumbinsido ang pamilya na walang pumaslang sa kanilang kaanak. Nakadakda namang ibiyahe patungi Ifugao ang mga labi ng nasawi. Mula rito sa 104.9 XFM Santiago para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas at sa buong mundo. Ito si Katropang Altea de la Cruz, XFM News. Weather
3: update. Tropang Brian, patuloy na umiepekto ang habagat sa atin, Luzon area at Visayas ngayong araw.
1: Katropang Buddy, dahil dito asahan ang monsoon rains sa Zambales at Bataan habang occasional rains naman ang iiral sa Pangasinan, Pampanga, Cavite, Tarlac, Batangas at Occidental Mindoro.
3: Sa Metro Manila pa rin, mga tropa at iba pang bahagi po ng Luzon at Visayas, maaranas pa rin ang kalat-kalat na pag-ulan, maulap na papawirin dahil sa habagat habang localized thunderstorm ang mararanasan sa Mindanao.
1: Samantala, sumikat ang araw kaninang alas 5:45 ng umaga, tinasa ang lulubog mamayang alas 6:00 ng gabi.
4: Balitang International.
3: Ang Balitang International, ihatid po sa atin ang Santon Gold. Likas, subok at epektibo. Tinawag mga katropa ng International Criminal Court President Tomoko Akani na illegal at hindi katanggap-tanggap ang sanctions na ipinatawag ng Estados Unidos laban sa kanya. Isang online event dyan sa Tokyo, Japan, sinabi ni Akani na ICC ay isa sa huling matibay na sandigan ng batas at katarungan sa mundo at kailangan nito ang suporta ng mga tao para magpatuloy. Ayon po sa kanya, malaki naging epekto ng sanction sa kanyang buhay dahil may mga kumpanyang tumangging makipag-transaksyon na sa kanya at nahirapan din siyang magpadala ng pera. Sinabi ni Akane na pakiramdam niya itinuring siyang kriminal na naka-apekto sa kanyang digdidad at kalayaang pinansyal. Gayunpaman, iginit po niyang hindi siya matitinag habang nagpapatuloy sa trabaho ang kanyang mga kasamahan sa ICC kahit may pangamba sa kanilang kaligtasan.
5: Showbiz News. Ang balitang showbiz ay atin sa inyo ng Santon Vitamin C, ang inyong araw-araw na proteksyon. Lumilipad patungong Singapore ang 13 anyos na si Michelle Garcia kada linggo mula sa Pilipinas patungong Singapore para ipagpatuloy ang kanyang pagsasanay sa pagkanta at pagsasayaw para sa kanyang pangarap na maging K-pop performer. Bahagi si Michelle ng K-pop Professional Training Program ng SM Universe Singapore na inilunsada ng South Korean Entertainment Company na SM Entertainment noong 2025. Ayon kay Michelle, 4 na oras ang biyahe niya sakay ng eroplano tuwing Biyernes para makadalo sa kanyang

0: training. Sinabi niyang malaking tulong sa kanyang pag-unlad ang Korean coach na nagtuturo ng kanilang mga technique at karanasan sa pagkanta at pagsasayaw. Hinikayat din niya ang mga kabataang may pangarap na huwag matakot sumubok at gamitin ang bawat pagkakataon para matuto at umunlad. Si Michelle ay anak ni na Patrick Garcia at Nika Martinez. Para sa Balitang Showbiz, ako si Katropang Melanie Ocampo ng XFM 99.5 Mega Manila. Exciting!
1: Balitang Sports. Ang Balitang Sports, atin sa atin katropa ng Premium D3. Lakas sa bawat kapsula. Ito po'y pinapaalam ng Philippine Tennis Association. Sa Women's Tennis Association, ang desisyon ni Alex Ayala na kumatawan sa Pilipinas sa Asian Games. Hiniling din ng FILTA sa WTA na bigyan ng parusa si Ayala sa posibleng pagliban niya sa isang WTA 1000 tournament dahil sa kanyang pagsabak nga sa Asian Games. Ayon sa FILTA, buo ang suporta nito ang desisyon ni Ayala na unahin ang paglalaro para sa Pilipinas at patuloy itong may pag-ugnayan sa WTA para maprotektahan din ang kanyang standing naman sa professional tour. Sinabi po ng FILTA na ipinagmamalaki nito si Ayala hindi lamang sa kanyang mga tagumpay sa tennis kundi maging sa kanyang pagpiling katawanin ng Pinas sa isa sa pinakamalaking paligsahan sa Asia. Sa ngayon, wala pang desisyon ang WTA kaugnay po sa hiling ng FILTA.
2: XFM News Nationwide.
1: Live mula sa XFM News Center, Manila, Philippines. Sumayin niyo na po XFM News Nationwide ngayon pong Tuesday, September 8, 2026.
3: Mga katropa, maaari niyo pong balikan ang ating pagkabalita ngayong tanghali. Magtungo lamang po sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila. At sundan niyo rin po kami sa aming Instagram at TikTok.
1: Para po sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, kami ang inyong mga katropa. Ako si Buddy Obera.
3: Ako po si Brian De Paz.
1: Katropa na lahat, katropa ng bawat Pilipino. Hanggang bukas, maraming salamat.
3: Mabuhay, exciting Pilipinas!
2: Mga balitang dapat mong malaman nasaan ka man, nasaan ka man. XFM News, XFM News Nationwide, Nationwide.
4: Ito ang XFM Palawan.
5: Bagong-bago na himpila ng radyo sa Pilipinas.
4: XFM
5: Network Philippines. Una sa balita, angat sa musika, angat sa komentaryo, angat sa serbisyo publiko.
4: This is XFM.
5: Ang katropa mo. Exciting!
6: Exciting!

Santon Gold Coffee Mix, Premium D3 Coffee Mix at Santon Plus Coffee Mix ay mabibili na sa Rojas Palawan, RSM, Olim Drug House, Roxcom Pharmacy at Cian Pharmacy, San Vicente Palawan, Walpiros Pharmacy, Pharmarich at The Generics Pharmacy, Cuyo Island Palawan, sa Gracerlin Drug Store, Taytay Palawan, sa Best Drug Store at sa Port Barton Palawan, sa PharmaMed. Ang Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, Premium D3 at iba pang produkto ng Yes to Health ay mabibili na sa Puerto Princesa City, Palawan, PharmaMed Drugstore, CureMeds Pharmacy, MedZone Pharmacy, Gentis PharmaCare, Lamadica Pharmacy, PharmaStop, Edisa Andre Pharmacy, Sky Drugstore, Ching's Drugstore, Nurse Care Pharmacy, Red Leaf Pharmacy, Nature's Medic, St. Teresa Drugstore, Erica Drugstore, West Earn Pharmacy, MedSafe Pharmacy, Best Life Pharmacy, PharmaLife at Palawan Drugstore. Ang Santon Plus Gold Herbal Capsule, Santon Plus Herbal Capsule, Santon Gold Herbal Tea. Sa programang The Secret of Health Nationwide, tatalakayin ang mga dahilan at pinanggalingan ng mga karamdaman. Ituturo ang mga dapat kainin at dapat iwasan na nakadepende sa inyong nararamdaman. Tatalakayin ang mga natural remedies at naturopathic modalities na makatutulong maiwasan ang mga karamdaman. Kasama ang mga certified naturopathic practitioner, hatid ng Yes to Health Incorporated. The Secret of Health, Nationwide.

0: Isang mapagpala at malusog na araw sa ating lahat, mga katropa, mga ka-wellness. Welcome po muli sa panibagong edisyon ng ating pong programa, The Secret of Health. Ang programa maghatid sa inyo ng mga sigurado at solusyon sa kalusugan. Siyempre, hatid pa rin po sa atin to ng Santone Plus Gold at ng kumpanyang Yes to Health. Sa ngalan po nating butihin na CEO, Dr. Remilito Uy. Ito po yung linko, Dr. Michelle Hinas, isa sa inyong mga certified naturopathic practitioner. Makasama po ng live dito sa ating pong programa. At syempre, makakapanayam din po natin ang isa sa ating pong mga alternative medicine doctor at isa rin pong certified naturopath, Dr. Algie Bakla. Dr. Algie, malusog na araw po.
1: Isang malusog na araw, partner, Doc Michelle, at sa lahat na ating mga katropa, mga ka-wellness natin all over the Philippines na nakatutoko sa ating pong palatuntunan, mapa-radyo man o sa FB Live. Welcome po sa isa namang edisyon ng programang maghahatid sa inyo ng mga sikreto at solusyon sa kalusugan. Katuwang po natin ang Santone Plus Gold.
0: Samahan po kami ni Doc Algie ha, dito sa ating pong talakayan, mga ka-wellness. Welcome na welcome. May pong mga katunungan, pwede kayo mag-text ha, sa ating pong numero 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545. Of course, tayo po na mapakinggan sa lahat natin po mga XFM stations and Solid FM. At ganda rin sa iba po mga FM stations na naka-hook up dito po sa atin pong talakayan. Ha? At tayo rin po inapanood ang live ha, sa atin pong Facebook page. I-search po and i-follow ang atin pong FB page, mga ka-wellness. Yes to Health INC or Yes to Health Inc. And para update kayo lagi sa atin pong mga programs, mga pa-promos natin, nakapost po lahat yan dyan sa atin pong FB page, mga kababayan. Okay? Sa mga nanais pong sumubok ha, ng ating mga dekalidad ng mga produkto, yung mga hindi pa nakatikim dyan ng mga produkto natin, pwede pong mabili yan sa lahat ng mga drugstores and pharmacies sa inyong pong lugar. Ganda rin sa ating pong mga leading drugstores, gaya po ng Mercado Drug, Watson's, TGP, South Star Drug, Generica Drug, St. Joseph Drug Store, ayan. Ay, pwede niyong ipagtanong-tanong ang ating pong mga produkto, mga kababayan, ha? Ang ating pong Santone Gold Coffee Mix ay mabibili rin po ha, sa Fisher Mall Supermarket. And of course, lahat na ang produkto ng Yes to Health, pwede yung ma-avail yan sa ating online shopping store sa Shopee. Ha? Search lang, Yes to Health 2011.
1: At syempre, ang ating mga produkto available din sa Yes to Health Wellness Clinic and Pharmacy. At kung gusto nyo pong maka-discount sa mga senior citizen, isadyain lang ho ang ating mga branches at i-present ang inyo pong mga ID. At ang kagandahan sa Yes to Health, pag pumasyal ho kayo doon, mayroon kayong opportunity din na makapagpakonsulta at makausap ang ating mga naturopathy consultant. Pwede nyo pong itanong sa kanila, ano may mga pwede nating modality na gawin, ano? Na pwede makabenepisyo sa atin, may sakit man tayo o wala. Kasi sa Yes to Health, kompleto po tayo. Meron tayong mga cleansing and detox program, meron tayong nutritional therapy, as well as herbal therapy, ganun din yung ating other modalities. Meron tayong magukbuyang, Korean therapy, at ganun din ang acupuncture. Meron din tayong terahertz therapy, yung ating biozapper, eye detox, and kung ang problema nyo naman ay pananakit ng katawan at hindi nyo maipaliwanag bakit lagi nananakit ang inyong mga kasukasuan, mga balakang nyo, leeg, eh pwede ho kayo doon sa ating Naturotrad therapy, especially sa every Thursday diyan po sa Santa Rosa branch, ano? Eh pwede ho kayong sumadya po diyan para sa mga konsultasyon.
0: Kaya sa mga ka-wellness natin ha, na gustong sumubok ng ating po mga services ha, take note, ang mga services ng Yes to Health ay bibihira nyo lang makita sa iba pa mga wellness center. Ayan. Kaya kung gusto pong subukan ng mga services natin, bisitahan nyo, pupuntahan ating po mga Yes to Health Wellness Clinic sa mga sumusunod na lugar.
2: Metro Manila Branch, 2nd Floor, Unit 7, Groundland Building, 851, EDSA, Corner, Mother Ignacio Street, South Triangle, Quezon City, tapat ng MRT Station, Quezon Avenue, Southbound, tapat ng Centres Mall, pwedeng tawagan sa 0969-627-1262, Batangas Branch, GF Block E, City Mart, Kaido Plaza, Barangay Kalikanto, Batangas City, pwedeng tawagan sa 0962-349-1256, Santa Rosa Branch, Super 8 Building, Santa Rosa, Commercial Hotel Complex, Balibago, Santa Rosa City, tapat ng Max Restaurant, Isabela Alfonso Street, Centro East, Santiago City, malapit sa parking lot ng bagong Unisan. Pwedeng tawagan sa 0910-018-7529. Tugigaraw Branch, XFM Station, Zone 7, Barangay Gosi Norte, Tugigaraw City, Palawan Branch, Puerto Main Clinic, Second Floor, Unit 208, DCRM Plaza, Barangay San Manuel North, National Highway, Puerto Princesa City, in front of Kainato Restaurant. Pwedeng tawagan sa 0975-842-4832. Nara Clinic, Panacan 1, Caltex Gasoline Station Compound, South National Highway, Nara Palawan. Pwedeng tawagan sa 0985-0422-005. Rojas Palawan Clinic, Barangay 2, Veronica Gabriel Building, Sandoval Street, harap ng ASMES, tabi ng JNET. Pwedeng tawagan sa 0938-7862-814. Brooks Point Clinic, door number 1, Jekos Place, likod ng Unitop Mall, Brooks Point. Pwedeng tawagan sa 0907-794-7571. Iloilo City Branch, Yolo Street, Barangay Arroyo, A Young Building, 125 Iloilo City, near Midtown Hotel, in front of Old DFA. Pwedeng tawagan sa 0930-218-5221. Bacolod City Branch, Yes to Health Store, number 46, Finco Building, Lizarre Street, Barangay 39, Bacolod City. Magum City Branch, door 8, M Central Building, Ganti Road, Barangay Magugpo West, Tagum City, Davao del Norte. Pwedeng tawagan sa 0999-939-0644. Mati City Branch, A Square Building, Quezon Street, Mati City, Davao Oriental, ibaba ng Pag-ibig Office. Davao City Branch, Celpol Building, door number 3, JSIS Heights, Matina, Davao City, tapat ng Kawayan Drive. Zamboanga Branch, Unit 7, Shock Arcade Building, Climaco Street, Poblacion, Ipil, Zamboanga, Sibugay, malapit sa Watson's, katabi ng BDO. Pwedeng tawagan sa 0964-157-6120.
3: Soundtone Gold Coffee Mix.
4: Ako po si James. Kakaiba talaga ang dating sa akin ng Soundtone Gold Coffee Mix. Ang tamis, tapang at aroma ay talagang napakaswabe. Sulit talaga ng Soundtone Gold Coffee Mix.
3: Soundtone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. The secret of health. Healthy habits, healthy life. The secret of health. Health info.
0: Health info po muna tayo, mga ka-wellness. Ang health information po na ito ahead sa atin ng Soundtone Gold Coffee Mix. Ito, mga ka-wellness, ayan. Ang Soundtone Gold Coffee Mix ay napakasarap na kape at punong-puno ng mga phytonutrients, ha, na makakatulong sa pagpapalakas ng atin pong pangangatawan. Ito yung laging kinakape ni Doc Algie dito sa studio. Ayan, ang ating Soundtone Gold Coffee Mix. Sa mga hindi pa nakatikim yan, eh, nako, puntahan na yung mga butika sa inyo pong lugar, ha.
1: Ito, habang nagpo-programa, nagkakape. Yan. Eh, ito pa, may mag na binigay si ano, partner si Bayan.
0: Yun, no? Ayan, ha? Sa mga coffee lover dyan, mga ka-wellness natin, ha? O, subukan nyo po, Soundtone Gold Coffee Mix. Ayan. Dito sa episode po natin, mga ka-wellness, pag-uusapan natin, ano? Itong may tema na Amazing Garlic or The Amazing Garlic. Alam ba niyo na yung usually na ginagamit natin na bawang, ha, sa pangluto, mga ka-wellness, ay punong-puno pala yan ng mga bioactive compounds. At alam niyo ba na pag dinudurog niyo yung bawang o dinidikdik niyo yung bawang, ay meron pong chemical reaction na nangyayari po doon, ha? At pag-uusapan natin yan dito sa atin pong talakyan, kung ano yung mga chemical reaction na yun na nangyayari. At ano nga ba talaga ang nandoon sa bawang na iyan, ha? O, at ano yung mga powerful phytochemicals na naandyan. At dikit sa lahat, ano po ang sinasabi ng mga, ano po yung mga sinasabing health benefits ng garlic? At ito ba ay supported ng scientific research? Ayan. Kaya sa atin pong talakayan, pag-uusapan natin all about garlic.
1: Ayan, pag pinag-usapan ng bawang, eh marami nakaka-relate dito. Yung iba, ayaw. Yung iba naman, paborito. So alam nyo po ba na sa buong mundo, no, libong-libong taong gumagamit nito. And for thousands of years, eh, ginagamit daw ang garlic o bawang sa iba't ibang pinagagamitan. Ayon po sa history, ano, kasi ang bawang, eh, scientific name niyan ay Allium sativum. At even sa Bible, mababasa mo yung bawang.
0: Meron,
1: from ancient Egyptian time, di ba? Mga Israelites. At gustong-gusto nila yung bawang. At ginagamit to sa mga ancient civilization, kabilang po yung Egyptian, Greeks, Romans, Chinese, at Indian cultures. Hindi nawawala yung bawang. Ano. Hindi lang po bilang pampalasa ang garlic, kundi bilang bahagi po ng traditional medicine. So ang garlic ho, bawang, ay hindi lang hindi bagong health trend. Thousands of years po ito nakasama ho ng mga tao sa culinary at sa alternative medicine. At alam niyo ba na ang bawang, Doc Misael, eh kamag-anak pala ito ng sibuyas.
0: Doc, magpinsan?
1: Siguro.
0: Basta nasa isang family
1: kapamilya
0: lang sila.
1: Nasa aliyong family ito, kasama rin yung mga, alam mo yung shallot? Ano ba yung shallot sa Tagalog? Kasi ang alam ko lang, yung
0: parang
1: leeks at saka chives.
0: Parang ganyan, Doc.
1: Yung shallot, parang sa Middle East, ina-harvest nila sa disyerto. Ano? At ito ay parang bawang din at kinukuha yung dahon. Ano? Pero ang garlic po ay particularly interesting dahil mayaman po ito sa mga sulfur-containing compounds. Pag mga sulfur-containing compounds, noong mga naran, pinag-usapan natin yung tungkol sa mga glutathione, di ba? Na ang precursor nito, number one, is mga sulfur compounds. So, another thing, hindi agad allicin, yung makikita mo sa, kasi kilala ang garlic sa allicin, isang phytochemical. Pero, hindi lang allicin na makikita mo sa buong garlic agad. Ito po ay isa sa pinaka-interesting na facts about garlic dahil kapag kumuha po tayo ng isang buong garlic clove, hindi ibig sabihin no, na punong-puno na ito ng allicin. Merong dalawang phytochemical na tinatawag na allein at may enzyme na enzyme alliinase na magkahiwalay sa isang intact cellular parts ng garlic. Ibig sabihin, may isang parte ng cells ng garlic na meron siyang allein at meron ding alliinase. Pero, pag dinudurog mo yung garlic, nagko-combine siya. Yeah, pag kinakrush natin yung garlic, o kaya chinachop mo, tapos minimix mo siya. So, nagkakaroon ng contact yung allein at yung enzyme na tinatawag na allinase at nabubuo sa kanilang kombinasyon yung allicin. Yun, hindi pala simple lang na allicin, automatic na. No? So, parang may built-in po na chemical factory inside the garlic. Kaya, ang proseso is, i-crush mo yung garlic, may ma-activate ng enzyme yung isang phytochemical na tinatawag na allein, then mapo-form yung allicin.
0: Ayun. Kaya pala Dok, pagka nagluluto, ano, 'di ba, kinakrush muna yung garlic, hindi lang para mabilis balatan, para pala ma-activate Dok yung allicin nito.
1: Tama ka diyan. At pag kaya nga ako hindi ako sang-ayon na yung garlic hinihiwa para gawing kung ano man ano. So pinaka the best talaga i-crush din bago mo siya i-chop.
0: Ayun.
1: At bakit ba napaka amoy ng
0: yun
1: garlic?
0: Yun nga Dok. Bakit napakalakas ng amoy nito?
1: Yung iba yun niyan kasi nga ang baho daw ano. Kasi ang garlic po ay mayroong sulfur containing compounds na yun yung pinakang potent na mga phytochemical. Ayun. At ang mga sulfur compounds na ito pag nag-breakdown ano, eh nagiging dahilan ng napaka-distinctive smell at lasa doon sa garlic. Kaya kapag kumakain po ng maraming bawang, hindi lang po ikaw ang nakakaalam na ikaw ay kumain ng bawang. Kahit po yung mga kasama mo, kasi pag hinga mo, amoy bawang.
0: Maamoy talaga, hindi maitatago.
1: O, kaya may mga bansa na, ano, Doc Misael, na they are very particular sa kanilang diet, nakabahagi yung garlic. At maamoy mo rin yon sa kanilang katawan, sa pawis nila. Okay, at alam naman natin kung ano mga races yon o lahi yon na mahilig sa bawang and sibuyas na naamoy sa kanilang katawan because they're always eating garlic every day. Pero hindi masama yon. Actually, it's a healthy diet kapag ganun. Yun nga lang, medyo may consequences dun sa ating sa pawis natin. Pero same chemistry na pinag-uusapan natin dito, ang nag-a-activate ng yung amoy ng garlic, isa yun sa pinakang ano eh, pinakang mahalaga eh. So napakaraming bioactive compounds ang garlic na hindi lang po ito maganda sa ating panlasa at hindi lang ito masarap kainin, kundi napakabisa pa. So marami po 'yan, hindi ko na iisa-isahin kasi mahaba yung pag inisa-isa natin 'yan. Kaya pag pinag-uusapan ho ang benepisyo po ng garlic, hindi po kailangan na isang compound lang yung titingnan natin. Marami yan eh. Mayroong mga compound na pag-uusapan tayo maya-maya lang.
0: Now, let's talk about the phytochemicals kung tawagin. Ano? Ano ba yung ibig sabihin ng phytochemicals? Phyto means plants. Mga ka-wellness. Ano? At ang phytochemicals, ibig sabihin, yung natural na occurring compounds ng isang halaman na nandoon sa mga herb, mga ka-wellness. Ano? At itong garlic, particularly, Doc, napakayaman nito sa sulfur-containing phytochemicals.
1: Yeah. Bukod po dyan, yung mga phytochemical na binanggit natin kanina, yung allein, is isa ito sa major sulfuric compound ng garlic. Ano? At hindi ito pareho ng allicin. Kasi nga, Instead, ito yung nagsisilbing precursor sa pagkabuo ng allicin if you combine it to a certain enzyme.
0: Kumbaga, ano yan siya, Doc? Mm-hmm. Kumbaga, tools yan siya para mabuo yung allicin. Oh,
1: pinaliwanag na natin kanina na kapag yung allicin ay na-combine dun sa allinase na isang enzyme, mabubuo yung allicin. Yeah. Okay? So, ang isa pa yung pinaka-star of garlic phytochemical, pag nabuo yung tinatawag na allicin, eh, ito po yung napuproduce ano, sa combination. At ayon sa mga pag-aaral, napakarami niyang kayang gawin. Una, meron siyang antimicrobial activity. Ibig sabihin, yung mga mikrobyo pwede mamatay sa garlic. Kaya nga, alam mo, pinakasikat na pinagagamitan ng bawang during the mid-centuries, panglaban kay Dracula. Di ba? Panglaban sa aswang. Kasi nga, they believe na si Dracula ay na, may virus na you know, contaminated with the virus, so yung mga tao noon ang kanilang sinasabi ang bawang ay panlaban kay Dracula. Yun yung pinagmulan ng mga ganyan because of its antimicrobial property. So ibig sabihin pag tayo ay exposed sa isang uri ng mikrobyo, may kakayahan ng garlic na tulungan tayo to fight those microorganisms.
0: Directly, Doc, kaya niya puksain.
1: Yeah, direct contact ng mikrobyo dun sa garlic extract, marami ng pag-aaral yan. Talagang mamamatay yung garlic. Ayan, yung antioxidant-related activity, ibig sabihin, mayroong phytochemicals ang garlic, like itong allicin, that can help the cell na maging matibay against sa mga oxidant yun na nagpapasira at nagpapabilis ng pagkamatay ng garlic. Kaya nga ang garlic ay inuugnay din sa mahabang buhay. Okay? At ganoon din yung pinaka-importante nito, yung anti-inflammatory activity. Ibig sabihin, kung meron tayong mga inflammation, makakatulong yung garlic. Ganon din yung epekto nito sa ating vascular function. Ibig sabihin ng vascular, yung mga daluyan ng dugo, mga ugat natin, ano? Napakahalaga ng allicin, ano? And based on laboratory evidence, nakita nila na mayroong promising na result ang kanilang mga eksperimento. Pero since nasa pinag-usapan natin ng science, marami pa rin mga kailangang pag-aralan sa paggamit ng garlic. Pero marami na-establish ito na mga possible benefits sa ating mga tao. And yung isa, yung tinatawag na adjoni. Okay? Ito, pinag-aaralan nito at may nakita silang promising result, yung epekto nito sa ating platelet activity. Alam niyo naman na ibig sabihin ng platelet na kapag ikaw nagkaroon ng bleeding,
0: sugat. Di ba?
1: Pagkasugat ka, kung hindi healthy yung platelet count mo, pwede ka mag-bleed to death. So, pag naman sobra yung platelet count mo, pwedeng magbara. Pero mamuhoy
0: ng blood clot.
1: Ng mga blood clotting. So, ang garlic extract, especially yung adjoni, ay nakakatulong sa pag-regulate ng normal function ng ating platelets. Yan. At ito rin ang dahilan kung bakit maganda yung cardiovascular pathway, circulation, and also yung cellular signaling. Napaka-importante niyan. Kasi yung cellular signaling, nalalaman ng cells kung hanggang saan siya lalaki at kung ano yung corresponding signals coming from different cells of the body. So, isang mahabang paksain din yan. So, ibig sabihin, yung adjoni doon sa garlic is separate pa yan doon sa tinatawag nating allicin. Meron ding magandang resulta sa ating katawan. Ayan. Yung isa sa lagi natin mabanggit, Dr. Misael, yung dialyl sulfide.
0: Yun, no?
1: Na mahalaga para sa mga taong merong mataas na oxidative stress. Mabilis tumatanda, no? Mga pamamaga.
0: Mga nakakaranas ng mga inflammatory diseases sa pangangatawan nila.
1: Nasa garlic din yung dialyl sulfide. At yung S-allyl cysteine, lagi natin binabanggit yan.
0: Yung SAC.
1: Especially yung aged garlic. Alam mo yung mga may mga black garlic. Naririnig niyo na yan kung bakit lagi silang isino-showcase ng ilang mga manufacturer dahil mataas ang kanyang S-allyl cysteine, which is one of the best phytochemicals in garlic. Ano? Kaya nga, hindi lahat ng garlic products is similar. Kaya sasabihin na iba, kain na lang ako ng ano, Doc, hilaw. Pero kakakain nilang garlic, minsan hindi nila napapansin yung sabi, hindi naman effective sa akin yung garlic. Baka hindi yun yung kailangan mo, yung fresh. Baka kailangan mo ng highly functional extract. Kasi marami yan eh, garlic powder. Yung ginagawa ni ba, itong garlic powder, bibili ako, ikapsula ko. Hindi rin yun yung ganun yung way to use garlic. Ano? Yung iba, garlic oil. Okay, minsan, amoy garlic nang hindi naman talaga totoong may garlic oil. Iba, ganun product, di ba? And also yung mga tinatawag na standardized garlic extract. Yun ang meron tayo. Pag tinawag na standardized, meron na siyang measurement kung gaano to kabilis ma-absorb ng katawan at gaano to kabisa pag pinasok natin sa ating katawan. Yun yung nakikita natin doon. Kaya hindi ibig sabihin, gumamit ka ng garlic, automatic, lahat ng benepisyong pinag-uusapan natin dito ay makukuha mo lahat. Yan.
0: Yeah, so mga ka-wellness natin, nako, napakaganda tong paksain na to, ano? Kung paano yung tamang paggamit or paano natin makukuha yung full potential ng mga benepisyo mula po sa bawang. At mamaya, ipagpapatuloy po natin ang ating puntalakayan. Ayan, so mga kababayan natin, ha, kung meron kayong mga katanungan patungkol sa ating pong paksain ngayong episode na ito, ay text nyo lang yan sa ating pong numero. Ating pong text line, 0969-609-6545. At dyan lang po kayo dahil magkabalik ang programang
5: The Secret of Health.
6: The Secret of Health. Kung gusto mo ng kumpletong suporta sa kalusugan, Premium D3 Soft Gel ang sagot. Vitamin D3 o Cholecalciferol para sa immunity at buto. Lauric Acid mula sa VCO para sa antimicrobial support at oleic acid at antioxidants mula sa Moringa Seed Oil para sa puso at cells. Isang soft gel, kumpletong alaga sa katawan. Premium D3 Soft Gel. The Secret of Health.
7: Healthy habits, healthy life. The Secret of Health. Health Info.
0: Balik po tayo mga ka-wellness sa ating pong talakayan patungkol sa benepisyo na makukuha natin sa paggamit ng bawang. Alam niyo ba sa mga isinagawang mga pagsusuri, ano, na ang bawang ay meron itong ano, doc, nakakatulong para sa mga common illnesses, lalo na yung mga common cold, lalo na panahon ngayon ng ano,
1: yes,
0: tag-ulan, rainy season, ayan, usong-uso itong mga ubo, sipon, alam niyo ba na ang garlic. Ayon sa sinagawa na 2016 research, ano, na ang pagkain ng aged garlic, ibig sabihin ng aged garlic, doc, yung mga may edad na bawang.
1: Hindi, ang mga aged garlic, ang preparation na pinag-uusapan doon. For example, yung iba, binababad nila, pinaferment nila. Yung iba naman, meron silang way
0: na... Di ba iba, doc, tinitincture din?
1: Tincture. So, ibig sabihin, yung garlic na pre-reserve at pre-proseso na pinatagal. Kasi doon kasi nako-concentrate yung kanilang phytochemical.
0: Extract niya.
1: So,
0: before, doc, naalala ko, no, ng mga maliliit pa kami, ang ginagawa ng parents namin dyan, binababad nila sa honey.
1: Yun ang the best.
0: Yung garlic. Tapos pinapatagal yan, mga isang buwan siguro, ano. At nai-extract talaga yung ano niya, yung lasa niya. Magkaman hindi na ganun kaanghang, pero yung amazingly, yung garlic na ibinabad sa honey, edible na siya. Pag kinain mo siya, manamis-namis na kasi na-absorb niya yung tamis ng honey. Tapos malutong. Napakadaling kainin kahit mga bata ay mag-i-enjoy sila sa pagkain.
1: Kasi di ba sinasabi natin kanina, you need to crush the garlic para mag-mix yung mga phytochemicals to that enzyme. Pero pag in-age mo yung garlic, sa isang garapon, nabibreakdown din. For example, ang medyo mo honey, ang medyo mo vinegar, yung apple cider vinegar, o kaya water with oil. A little salt or oil. Throughout times, nabibreakdown din, nagmi-mix together yung mga yon. So, nakakabuo ng the same thing with the same preparation.
0: Ayun, so pwede niyo subukan 'yon mga ka-wellness, ano, yung ganung mga preparation. Mm-hmm. At 'yun ay napakaganda, ha, para sa mga ano, mga chikiting niyo diyan, mga anak niyo at kahit na kayo mismo, yung mga medyo maedad na, ano, ay pwede pong mag-intake po niyan, yung garlic na ibinabad sa honey or sa kung saan pa man.
1: Pwede mong gawin doon, partner. Pwede mo siyang i-chop tapos ilagay mo sa honey or yung buong bawang ibabad mo sa honey. Pero yung buo kasi kailangan mo na mas mahabang preservation noon, at least minimum of 1 month. Pero yung mabilis mapakinabangan, mga 2 weeks lang pwede na i-chop mo yung honey.
0: Chop or
1: garlic.
0: I-crush nyo po.
1: I-crush nyo or ilagay nyo sa honey.
0: Yun, no? At ito rin ay meron pong napakaganda na antiviral properties, ano. So yung mga mikrobyo na yan, madaling mapuksa yan pagka ginamitan natin itong mga ano, garlic preparation na ito, doc.
1: Kaya di ba nilalagay sa mga ano, sa mga katikate, especially yung mga fungal infection. Lalagyan mo, kukuskusin mo ng bawang yung buni o ringworm o kaya hadhad or ano. Medyo matapang lang yon because of its sulfuric compound. Ayan. At ang garlic din, based on study, ha, at itong pinag-uusapan natin, ito yung mga validated by studies.
0: Clinical research ito.
1: At actually, ang garlic ang may pinakamaraming studies sa halamang gamot pagdating sa kanyang kayang gawing benepisyo sa hypertension.
0: Yun.
1: Based on study, yung compound in garlic ay nakakapagpababa ng blood pressure. According yan, sa World Health Organization, cardiovascular disease like heart attack and stroke are responsible for more death than almost any other condition based dito sa report ng WHO. At kapag ikaw ay may high blood pressure, yan ang pinaka most important factor that leads to heart attack. Kaya nung 2020, yung review studies nila, nakita nila na yung garlic extract ay nagre-reduce ng blood pressure in people with high blood pressure. At ayon sa pag-aaral pa, link ito sa 16% to 40% lower risk of experiencing cardiovascular event. Yung mga taong mahilig kumain ng garlic and taking extract of garlic in any form, supplement man, pagkain man, nakita na nila ng mas mababa up to 16 to 40% lower risk of developing cardiovascular any cardiovascular problem. At magandang data yon kasi doon nila napatunayan na meron talagang potential na makabenepisyo itong garlic. And sa kanilang analysis na kapag ikaw ay gumagamit ng any garlic product na highly absorbable sa ating katawan, eh mangangailangan ka ng fewer medication in the future. But garlic have fewer side effect. Kasi makikita mo lang naman side effect sa garlic kapag fresh, di ba? Yung
0: sa chan.
1: Oh, that's why may mga product ng garlic na hindi nag-iiwan ng ganun that we need to discover. Ano? At yun po yung kagandahan ng garlic, yung benepisyo niya sa ating blood pressure.
0: At syempre, Doc, isa sa mga precursor ng hypertension o pagkakaroon ng mataas na presyo ng dugo, itong elevated level ng cholesterol sa ating pong pangatawan. Ano? Pagka hindi nyo nababantayan yung level ng cholesterol sa katawan po, especially yung LDL or yung low density lipoprotein, nako, eh yan talaga papataasin nyo yung presyo ng dugo po ninyo. Ano? Kaya nga sa isinigawa, Dok, na ano, other research studies noong 2018, nakita nila na yung pag-consume ng garlic or pag-take ng mga supplementation na mayroong garlic extract ay nakakatulong para pababain yung overall cholesterol sa inyong pong pangatawan at yung LDL. At meron kasi lang isinagawa doon ano, na mga pagsusuri. Ano naman ito, 2016 naman, sinagawa nila doon sa mga tao na pinatake nila ng ano, garlic for 2 months at nakita nila na bumaba, ano, nag-reduce yung LDL nila up to 10% mga ka-wellness compared dun sa ibang tao na hindi nag-take ng garlic. So, nakita rin nila dun sa mga pag-aaral na yung garlic, hindi rin siya nakaka-apekto naman dun sa HDL mo. Ano, kumbaga wala siyang effect, hindi niya pinapataas, hindi rin niya pinapababa. So, dun lang siya sa ano, overall cholesterol mo at saka yung LDL. Specifically ano, so pinapa-lower niya or pinapa-normalize niya yung level noon sa atin pong pangangatawan. Tsaka yung triglyceride, hindi rin siya masyado naapektuhan sa garlic, ano? So kung kayo ay nag-take ng garlic, tapos ang pinapa-check mo triglyceride mo, tapos tingin mo parang wala nagbabago. So
1: doon sa specific
0: hindi
1: for
0: siya specific
1: triglyceride
0: for trigly, ano? So mas ano siya doon sa overall cholesterol natin at saka doon sa LDL.
1: Bad cholesterol. Okay, at alam mo sa pag-aaral ng Department of Health Philippine Institute for Traditional and Alternative Healthcare, sa Pilipinas, ay nakalagay sa 10 halamang gamot. Ang benefit ng garlic is sa cholesterol talaga. Makikita mo doon sa kanilang approved research. Okay? At alam niyo ba na ang pagkain ng bawang ay isa rin na magandang antioxidant at nakakatulong sa pag-prevent ng Alzheimer's at dementia.
0: Wow.
1: May pag-aaral na ginawa po dyan at na-publish noong 2016 sa kanilang sinasabing epekto ng garlic. Eh, nare-reduce po nito yung oxidative stress at nakatutulong para maiwasan ang mga pinagmumulan o dahilan ng Alzheimer's at dementia. Ibig sabihin, kung sa tingin ninyo tumatanda na tayo at meron tayong history sa family na nagkakaroon ng pagiging ulyanin, eh subukan yung kumain na lagi ng garlic. Hindi lang naman ito for hypertension or for infection, because any other phytochemicals can also benefit yung ating paglaban sa pagkamatay ng cells, yung oxidation, and also nakakatulong sa utak natin to prevent dementia. Maraming pag-aaral po yan na kinakailangan nating paniwalaan, because yan ay research na kanilang kinandak na benepisyo na possible magagawa ng garlic sa ating katawan.
0: Kaya kung napapansin yung mga ka-wellness na kumbaga pala nag-uumpisa na yung pagiging malilimutin nyo, nako. Bawang kaagad, ano?
1: Tama.
0: Bakbak na yun ng garlic, mga ka-wellness, ano? At yun sa iba pang mga studies, Doc, ang garlic nakakatulong, ano? Nakita nila ano na nakakatulong para pampahaba ng buhay.
1: Wow.
0: Not directly talaga, Doc. Baka naman yung iba bakbakan ng bakbakan yung garlic. para humaba yung buhay, no? Well, ang garlic, ano, not directly na papahabain yung buhay mo. Pero nakakatulong siya doon sa ibang mga problema sa ating pangangatawan na may bigyan ng solusyon na yun yung dahilan kung bakit umiiksi ang buhay ng isang tao.
1: Tama.
0: Number one dyan, yung mga ano, mga infections, di ba? Kapag mayroong infection sa isang tao, sadly, talagang umiiksi ang buhay. Minsan nga, bigla nagkakaroon ng sudden death. Ano? So, mahirap pagka hindi naagapan yung mga infections na yan sa atin pong pangangatawan. So, ang garlic, nakakatulong siya ng malaki para i-prevent yung mga infections na yon na lumala sa ating pangangatawan and eventually, matanggal yun sila. Ano? And even yung mga inflammation sa ating pangangatawan. Ito rin yung isa sa pinakamahirap na kalaban ng katawan natin, lalo-lalo yung chronic inflammation sa ating pangangatawan. Ang garlic, amazingly, nakakatulong siya para pahupain o pabain yung mga inflammatory diseases sa katawan po natin, mga ka-wellness. At marami pang iba, Dok, ano? Like yun nga, yung sa hypertension. Pagka meron kang hypertension, no? Talagang asahan mo na paiksi ng paiksi yung buhay natin.
1: Saka yung dementia, partner. Yung dementia, pag tumama yung cognitive decline, based on study, ha, mas nagiging mabilis ang decline ng aid, ng health ng isang tao. Kaya nga, pag tinamaan ka na daw ng dementia, Alzheimer, talagang tuloy-tuloy yung decline kung hindi mapiprevent.
0: At ayon sa sinagawa, Dok, na 2019 Chinese study, ano, yung mga older adults na nagko-consume ng garlic at least weekly. Kumbaga, siguro sa isang linggo makakain sila dyan ng ilang garlic, ano, mas mahaba yung buhay nila kesa doon sa mga tao na hindi, ano, hindi kumakain ng garlic kahit isang beses lang sa isang linggo.
1: Ako lang sa China, nung pumunta ako sa China noon, way back 8 years ago, doon sa mga kainan nila, talagang lagi silang may green yung garlic na ano, preserved, yung parang green.
0: Tama
1: at kinakain ng mga Chinese yun every time. Kaya nga makikita mo, di ba, yung kutis nila, yung mga matatanda nila, kahit matanda na, active pa rin. At they concluded na malaki talaga contribution ng garlic sa mga pagkain kinakain natin to gumaga, pahabain ang buhay. Kasi mape-prevent doon yung mga cause or dahilan ng mas mabilis na panghina ng katawan.
0: Tama, Kaya yan, ha, sa mga ka-wellness natin, ha, ako, lalo yung mga ano, elderly person, sanayin po natin na ano, magkain ng garlic at least ano, Dok, at least once a week.
1: Yung iba takot na takot diyan kasi ano daw, baka daw mamaho ang hininga. Lagi ko nga sinasabi, it is better to have bad breath than no breath at all.
0: Ayun, tama, Dok, tama.
1: Ayan
0: sa mga kaubayan natin, ha, mga ka wellness natin diyan. Ako, marami pa, Dok, na ano, marami pa mga studies na pwede tating ma-share about garlic, pero ang panahon natin, ang oras natin ay napakaiksi lang dito sa atin pong programa. So, siguro yung mga nabahagi natin na yun, ayun na yung mga ano, mga main fundamentals, ano, na may tulong ng garlic sa atin pong pangangatawan, na makakapag-encourage sa atin na mag-consume ng garlic in any form, mga ka-wellness. Kung hindi man natin kaya na yung fresh o yung ano mismo, yung garlic mismo, ay marami nang iba na pwede nating gawin sa bawang ano, like extract, like yung pag-inom ng Santon Gold Herbal Capsule natin, which is meron na yan siyang extract, 50 milligrams na extract ng
1: per capsule
0: garlic, mga ka-wellness.
1: Saka standardized extract yan. Meaning yan yung standard na ginagamit sa mga supplement na pag pumasok sa katawan ay ma-absorb na maayos ng ating katawan. Na hindi babaho ang hininga.
0: Yun,
1: Yun yung maganda dun, eh.
0: Tsaka yung mga ano, yung nabanggit natin kanina, ano, yung mga aged garlic kung tawagin, ano, binabad sa honey, binabad sa oil, ano, or sa kung ano pa man na pwedeng pagbabaran para ma-extract.
1: Even yung roasted garlic nga, napakaganda noon.
0: Yes, Dok,
1: yung ilalagay mo lang yung garlic na pinaghihiwa-hiwalay mo na may balat pa sa isang kawali na walang kahit na ano, then very low fire within 5 to 10 minutes.
0: Yun.
1: Pag ahon mo nun, pag tinikmay mo yung garlic, walang anghang, manamis-namis. Ang tawag ko doon, garlic nuts. Pwede na yun, maganda na yun.
0: So, yan, maraming pong preparation para ma-enjoy natin yung garlic, ano, at mabigyan tayo ng benepisyo mula po dito, mga kabayan. Okay? So, yung mga katanungan, ano, patungkol sa atin pong pinag-uusapan dito sa atin pong talaga yan, pwede i-text yan sa atin pong numero. Atin pong text line, 0969-609-65-45. Mamaya sa pagbabalik natin, ay tutugunan po natin ng live ang inyo pong mga katanungan. Tutugunan din natin ang mga katanungan ng mga kababayan natin patungkol sa atin pong mga produkto, ha? Kaya tutok lang po mga ka-wellness dahil magbabalik ang programang
5: The Secret of Health.
8: Laging matablay, laging kulang sa energy, at madaling magkasakit. Baka naman ang suplemento na iniinom mo, walang epekto. Dito ka na sa subok na at aprobado ng mga eksperto. Cellphone Plus Gold. Ngayon, mas pinalakas pa, pinagaling, pinahusay. Cellphone Plus Gold. Pinaghalong mangustin, ampalaya, garlic, malunggay, at spirulina. Sa Cellphone Plus Gold, di ka basta-basta bibigay. Tuloy lang ang laban sa buhay. Cellphone Plus Gold.
9: Mabibili sa pinatablay. Pagkutigas sa inyong lugar.
10: Coffee Pigs.
11: Good morning po. Ano pong pala na?

0: Southern Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Southern Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Pabibili sa mga butika. Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
1: Araw-araw po akong umiinom ng Premium D3, sir. Dahil po sa trabaho ko bilang news anchor, bawal akong magkasakit. Kailangan laging present araw-araw para ang mga listeners ko di mahuli sa mga balita. Ako po si Zab, certified Premium D3 user.
0: Premium D3, subok na na makatutulong sa kalusugan. Kung gusto mo ng simple at natural na support sa mata, Vision X Plus, Soft Gel, Mylutin, Zeaxanthin, Beta-Carotene at Vitamin E, mga nutrients na kailangan talaga ng mata. Hindi komplikado, diretsyong tulong lang sa paningin mo. Vision X Plus, Soft Gel. Hindi mo man napapansin, pero araw-araw, may toxins tayong naiipon. Kaya ako, ang ginagawa ko, umaga o gabi, siya alang yung Santon Gold Herbal Tea na may turmeric, na may curcumin at mangosteen, na may santones, tumutulong sa cleansing at proteksyon ng cells. Hindi biglaan, pero ramdam mong mas magaan ka. Santon Gold Herbal Tea. Alagaan ang puso sa simpleng paraan. Ang vitamin C ay tumutulong sa healthy blood vessels at circulation. Sa Santone Vitamin C, may dagdag proteksyon ang iyong cardiovascular system. Santone Vitamin C.
2: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo! Pinapalakas nito ang libido, nakakapuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
0: The secret of health.

0: Balik po tayo mga ka-wellness sa atin pong programa. Sa mga nais po mag-text ha, i-text nyo lang yan sa atin pong numero. Atin pong text line 0969-609-6545. Kung hindi po ganyan kamasailan yung po mga katanungan o mga mensahe, ay lagyan po ng pangalan po niyo at lugar kung saan area kayo located at nakikinig sa mga oras na ito.
1: Ang programang The Secret of Health mga ka-wellness ay hatid po sa atin ng Santon Plus Gold at ng kumpanyang Yes to Health. Katuwang po natin para maging malusog at makaiwas sa anumang uri ng pagkakasakit.
0: Ang Santon Plus Gold, isa pong powerful supplement na may pinagsama sa mga powerful herb. Hindi lang yan kilala dito sa Pilipinas, kundi buong mundo. Ay kilalang kilala itong mga herb na ito, no? Gaya ng mangosteen, moringa, garlic, ampalaya, at spirulina. Lahat po yan sila mga ka-wellness ay natural. Kaya wala pong side effects at standardized extract po yan siya. Kaya napakabilis ma-absorb sa atin pong pangangatawan at mabilis magamit ng katawan po natin para pang supply sa mga nutrisyon na kinakailangan ng ating pangangatawan. Kaya kung kayo po ay nagkukulang sa nutrisyon, lalo-lalo na kung hindi kayo palakain ng mga gulay at prutas, ayan, madalas dok, yung mga kababayan natin, yung mga processed foods na nakakain, ano? Mm-hmm. Or minsan yung iba, nakakain lang ng gulay occasionally, eh, magsuplemento po tayo, mga ka-wellness. Dahil mahirap na pagka nagkaroon tayo ng nutritional deficiencies, ano? Mm-hmm. Kumbaga, parang binubuksan mo yung pangangatawan mo sa pagkakaroon ng iba't ibang uri ng mga karamdaman, ha? Kaya palakasin at palatagin ang atin pong kalusugan, gamit po tayo Santon Gold Herbal Capsule. Ito, yan po ay mabibili ha sa ating mga leading drug stores. Gaya po ng Mercury Drug, Watson's, TGP, South Star Drug, Generica Drug, St. Joseph Drug Store, as well as sa mga local pharmacies sa inyo pong lugar, ay pwede po ninyo ma-avail ang ating pong mga produkto.
1: The secret of health. Okay, at welcome ulit doon sa ating mga taga-subaybay sa ating Facebook.
0: Mm-hmm. Sa mga viewers natin, sa ating pong Facebook live streaming, happy viewing sa inyo pong lahat, mga ka-wellness. Batiin ko lang, Doc, ang mga viewers natin kay Sir Rico Bagisi. Ayan, lagi nakikinig at nanonood sa ating pong programa. Kay Ma'am Ofelia Tolentino. Ayan, malusog na panonood din at pakikinig, Ma'am, ha? At ganoon din sa lahat ng mga natin, mga listeners natin, Doc, sa atin pong programa, sa mga himpilan, kung saan po kayo nakikinig sa mga oras na ito. Ayan, malusog na pakikinig sa inyo pong lahat.
1: Sabi ni Sir Rico Bagisi, pabati, Doc, happy birthday kahapon kay Uncle Camilo Bautista. Mm-hmm. Salamat, you know, po palagi po ako nakikinig sa programa nyo sa Facebook at sa radio.
0: Yan, happy birthday, belated happy birthday. Mm-hmm. At sa lahat ng mga nagbe-birthday sa araw po na ito, ayan, eh sabi nga, Doc, magparamdam naman daw kayo.
1: Ayan. Si Ma'am Ofelia Tolentino, sabi niya sa kanyang comment, yes, garlic is always part of my cooking, mm-hmm, food every day. You're in po mga docs, confirm positive effects of garlic to the body. Ayan, totoo po, napakaganda ho at positibo ho talaga ang epekto ho ng garlic. Mapapagkain man at mapasuplemento.
0: Mm-hmm. Sa mga kabayan din, ako meron kayong mga katanungan, text lang yan sa ating po numero. Ating po text line 0969-609-6545.
2: The secret of health. Alam mo ba ang tunay na lihim ng magandang kalusugan? Simple lang. Umain ng masustansya, gumalaw araw-araw, uminom ng sapat na tubig, at matulog ng maayos. The Secret of Health. Live Advice.
0: Live advice po muna tayo mga ka-wellness. Doc, meron nagtanong dito. Mm-hmm. Yung discussion nyo po ngayon about garlic, need po ba fresh o garlic itself lang po ang nguyain o kainin? Mm-hmm. Yung kasama po ba sa mga ulam natin? Same effect lang po ba yun sa ating pangangatawan?
1: Ayan, magandang tanong yan kasi, mm-hmm, ganito po yung paggamit ng garlic. Yung fresh garlic ay hindi natin pwede siyang kainin ng empty stomach. Mm-hmm. Okay, take note of that. Kasi yung garlic na fresh ay meron siyang sulfuric compound.
0: Compound, so.
1: Na kapag empty yung stomach natin, ibig sabihin walang kain, walang, mm-hmm, laman, pwede po kayong magka-ulcer.
0: Kasi medyo matapang.
1: Matapang yun. So kailan kakainin ng fresh garlic? Ito po ay kakainin natin kapag kumakain tayo ng, mm-hmm, meal natin.
0: For during
1: example,
0: meals.
1: During meals. So, isasabay natin yon kasi hindi empty stomach yon, mm-hmm. So hindi madadamage yun siya natin. Pero yung mga aged garlic na kung saan wala na siyang sulfuric compound, wala, mm-hmm, na anghang. Kasi yung, mm-hmm, anghang na yun yung presence kasi ng sulfur eh. Mm-hmm. Pwede nyo kainin yun. For example, yung aged garlic sa honey. Pwede nyo kainin anytime. Yeah. Pwede nyo yun. Yung sinasabi ko kanina na roasted garlic na walang mantika ha. Kailangan yan. Yun po pwede nyo kainin kahit between meals basta walang anghang.
0: Yeah, no.
1: Beneficial po yun. Especially, ang kagandahan ganitong garlic, pati yung mga bulabulate, mga worms natin. Ano yan? Mabebenepisyohan din yan. Yun ang kagandahan ng garlic. Yun yung sagot ko doon sa question. Any form, kahit na nag-garlic soup ka. Actually, sa Russia nung panahon, nung nagkaroon ng tinatawag na flu epidemic, makikita nyo sa history ito, i-Google nyo lang yung Russian flu epidemic before. Alam mong ginawa ng Russian government, nag-distribute siya na tonitonelad ng bawang sa mga citizens at ang kanilang instruction is gawing garlic soup. Simple, garlic, itchachop, then gagawing soup. Then yun yung hihigupin nila araw-araw and it helps them a lot based on history. So any form of garlic, basta ito ay naproseso ng tama, ay nakatutulong sa kalusugan o natin.
0: Ayun, So, kahit doon sa mga pinang-uulam, Dok, yes, yung mga dishes na niluluto natin na merong garlic, may benepisyo pa rin yun,
1: meron
0: mga
1: po.
0: Ka-wellness. So, hindi lang ganun kadami compared doon sa pure na garlic na i-intake natin.
1: Kaya doon sa nagtatanong dito na yung Santon Plus Gold daw, dahil may hypertension siya, eh pwede rin pala niyang inumin araw-araw kasi may garlic na. Totoo po yun. Yung garlic, even yung ating ating Santon Gold Coffee Mix, may garlic extract yun. Di ba? Ba't hindi nyo natin nalalasahan na may garlic extract pala yung Santon Gold Coffee Mix natin? Kasi nga, ang inilalagay doon extract, yung potent part, hindi na kailangan na mangamoy pa ng bawang yun. Kasi alam mo, maraming tao, negative sa bawang. Wala naman yatang lahing Dracula. Pero ayaw na ayaw ng bawang talaga. May mga ganon. Kaya, you can consume garlic in some form like yung Santon Plus Gold and Santon Gold Coffee Mix. Meron yung parehong garlic extract. Yan. Kaya kung high blood ka, may benepisyo sa iyo yung Santon Gold Coffee Mix and Santon Plus Gold kasi may garlic extract na siya.
0: Oo. Kaso, Dok, pag ginamit yung garlic, ginawang pang-adobo ng mga mataba ng mga karne. Nako. Baka sabihin nyo, may garlic naman to. Pangontra.
1: Okay din naman yung garlic doon. Nilagay ninyo sa luto nyo. Kaya lang, baka matalo siya. Kasi baka mas maraming mantika. Alam mo, isa pa yan. Di ba ka mag-anak ng garlic yung onion? Nagugulat ka ba bakit yung beef steak may maraming hilaw na onion? Kasi yun yung based on some articles na ang purpose daw doon ay panlaban daw sa negative effect ng fats ng garlic, ng beef.
0: Pangontra pala yun.
1: Pangontra. Kaya pag kumakain sila ng beef steak, merong kasamang slice of onion na hilaw na pangontra doon sa epekto, posibleng epekto ng fats.
0: Kaso, Dok, iginigilid yung sibuyas.
1: Ayun lang.
0: Kinakain yung steak lang.
1: Yun lang.
0: Ayan na nga. So, sa mga kababayan natin, any form of intake, pag-intake nyo ng garlic, meron kayo dyan makakuha na benepisyo. Magkakaiba-iba lang yan. Dun sa potency, dun sa preparation po ninyo, at yung concentration ng garlic, mga ka-wellness.
1: May question dito, ilang garlic daw yung kinakailangan kainin isang araw? Ako mag-a-advise sa inyo, if you can eat 1 cloves of garlic a day. If you have hypertension, diabetes, or metabolic disorder, kahit isang cloves ng garlic,
0: isang buo,
1: every day, maganda na yun, okay na yun. Ngayon, kung hindi kaya, at least 3 ngipin isang araw. Kung hindi pa rin, at least 1 ngipin araw-araw. Basta meron po kayo every day sa inyong diet, especially kung tumatanda na, malaking bagay po yun.
0: Lalo na kung meron na ka ng iniinda na mga problema na alam mo makakabenepisyo yung garlic doon. Mas maganda dalas-dalasan natin ng pag-intake nito. Okay. Ito, another inquiry, Doc. Tanong ko lang po, paano po ang pag-inom ng turbo before meal ba or after meal? Pwede ba ito sa may diabetic? Kaya salamat po.
1: Pwede sa diabetic. Pwede siya before or after meal. Walang masyadong ang turbo. Ngayon, if you have maintenance na iniinom after meal, inumin mo siya before meal. So wala naman kasi siyang negative effect sa tiyan na masasabi nating hapdi or masisira yung tiyan natin. Walang ganon. Kasi ang content ng Turbo Dietary Supplement ay 2 herbal extract na napaka mild sa ating tiyan. Kaya, for example, may laban. Alam mo na, nangalabit si Mrs. Eh, inom na ano, Turbo Dietary Supplement for Men.
0: Mm-hmm.
1: Use warm water para mas mabilis ma-absorb. Ano?
0: Mm-hmm.
1: Then wait for a little a while. Then gagana na si Turbo Dietary Supplement for Men. Pero doon sa mga umiinom nito ng regular, sabihin na natin mga every other day, kasi pag in everyday mo yan, yung iba sasabi, Dok, ayaw nang lumambot eh. Tuloy-tuloy.
0: Nagreklamo ka na ngayon.
1: Sabi ko, inumin mo every other day para masanay na yung katawan mo. Kasi ang mechanism of action ng turbo, tumatarget siya doon sa circulation at saka sa hormone.
0: Mm-hmm.
1: Oo, kaya nagiging maganda yung resulta sa mga kalalakihan. Sa diabetic, pwede ba siya? Yes.
0: Mm-hmm.
1: Kasi ang isa sa pangunahing palatandaan, lalo sa lalaki na merong tumataas na sugar,
0: mm-hmm.
1: apektado ho yung ating, alam mo na.
0: No, yung, sexual yung, part na yun.
1: Oo, oh, yung ereksyon,
0: mm-hmm.
1: naapektuhan yan pag tumataas ang sugar. Oh, lalo na kung 40 ka pa lang, may mm-hmm. problema na. Eh, pacheck kayo ng blood sugar nyo kasi isa yon sa common ano eh, common result ng pagtaas ng blood sugar sa ating pong dugo.
0: Oo. So ayun na, sa mga kababayan natin na meron pong high sugar levels sa iyong pang katawan, check nyo lang, i-monitor nyo lagi yung blood sugar po ninyo, mga ka-wellness. Dahil hindi lang erection ang problema na maidulot niyan. Maraming pang iba na mga komplikasyon na pwede maidulot ng diabetes. Okay? Mm-hmm. So, Doc, another inquiry. Doc, ako po si Beatrice Custudio, taga Quezon City. Ask ko lang po kung ano kaya ang makakatulong sa sobrang baba ng pulso ko.
1: Mm-hmm.
0: Sa katunayan, kakatapos ko lang po ng 24 hours Holter. At galing ang, lang ako ngayon sa doktor ko. Pinaliwanag na masyadong mababa ang heartbeat ko.
1: Mm-mm.
0: Ang solusyon daw, Doc, ay pacemaker. Sabi ko naman, hanggat maaari, ayaw daw niya, Doc. At nag-request daw uli yung doktor niya ng 2D echo. So, ano yung pwede daw niyang gawin, Doc?
1: Totoo yan, na kapag mabagal ang tibok ng puso natin, ay kailangan natin talaga ng pacemaker. Yung standard eh. Sa standard of medicine yan.
0: Oh.
1: Kasi ang pacemaker ay nagbibigay ng parang kumikilit.

0: ng mga pagkaing mayaman sa mga electrolytes katulad ng sodium, magnesium, potassium, and calcium, which can really help you ano. Kumain ka ng mga pagkaing katulad ng mga nuts and seeds, mm-hmm. rich in magnesium yan, napakaganda sa potassium para matulungan yung puso natin. Sa madaling salita, kung ayaw mong mag-pacemaker at for some reason, mm-hmm. Instead, gumamit ka ng nutritional, huwag nating hintayin na lalong humina.
1: No.
0: Kasi kung ayaw mo magpa-pacemaker, which is akin, wala naman akong problema na ang mga tao ang mag-pacemaker. Kasi sometimes talaga, mahirap nang habulin. Mm-hmm. Kung kailangan mo na.
1: Kumbaga, maaaring yun na lang yung solution talaga.
0: Yes.
1: Or kumbaga, yung paunang ano, paunang lunas para sa'yo.
0: Kasi kahit may pacemaker ka naman, kailangan mo rin i-maintain yung healthy nutritional support sa iyong puso.
1: Ano lang yun, Doc? Gabay lang yun.
0: Yes. Kasi yung pacemaker, kapag gumihina yung tibok ng puso natin, kasi ang puso natin, mayroong electrical conductivity. Mm-hmm. Okay? Kaya nga tinitingnan yan. So pag mababa yun, mababa din yung tibok ng puso. Mm-hmm. So yung power ng heart natin. So that's the purpose of pacemaker. Ano? So, nutritionally, yun lang naman kasi yung pwede namin advice sa'yo, nutrition. Mm-hmm. Ano? Kumain ka ng mga pagkaing rich in coenzyme Q10, mm-hmm. saka yung mga electrolytes, ano. Protein also is good.
1: Mm-hmm. Kasi potassium kailangan
0: yeah, din. Potassium. Marami naman pwedeng source ng potassium, hindi lang saging.
1: Mm-hmm.
0: Yung mga dahong gulay ng maberde, mayaman sa potassium, mayaman sa magnesium. Yun. Then, sa atin naman, Santon Plus Gold, saka yung ating premium D3 is also important kasi D3 is important for absorption of calcium.
1: Mm-hmm.
0: Oo, mahalaga yan. At vitamin C also is antioxidant. So, yun yung mga pwede mong pagsimulan sa ating pong texture. And always remember na iwas muna sa sobrang intense activity.
1: Mm-hmm.
0: Kasi ibig sabihin, yung puso mo is not capable of supporting your activity, lalo mga extreme activity.
1: Mm-hmm.
0: Pero, kailangan mo pa rin ng physical
1: activity,
0: mga exercises na hindi sobrang demanding sa puso natin.
1: Hindi strenuous exercise.
0: Yes. Kasi delikado yon kapag masyadong napuwersa yung heart natin, mahina siya.
1: Oo. Iba, nakukollapse niyan pag binigla.
0: Yes.
1: Ano? So, kasi sabi ng iba, Doc, akin na kailangan mag-exercise para ano, lumakas yung tibok ng puso. Pag nabigla at hindi naka-adapt yung katawan mo, delikado yun.
0: Yun yung principle nga ng muscle para lumakas. Pero in your case kasi na may diferensya na, hindi yun mai-apply.
1: Oo.
0: Kasi paano kung nag-exercise ka, gusto mong palakasin yung puso mo, yung puso mo hirap na hirap.
1: Yan.
0: Pwede kang mamiligro doon. Kaya tama naman yung doktor mo.
1: So yun ah, sa mga kababayan natin na merong ganitong condition, yung bradycardia or mababa ang heart rate or pulse rate, ay mas maganda nutrition, daanin sa nutrition, and then i-check nyo kung ano pa yung other underlying causes nung ganun pong problema. Kasi marami yan, Doc. Maraming mga possible na factors kung bakit hihina ng gusto yung atin pong heartbeat. Maliban na lang sa mga sa mga athlete. Kasi yung mga athlete talaga, usually yung resting heart rate nila, below normal talaga. Pero kung hindi ka naman atleta, at lalo na, medyo maedad na tayo, ay hindi po maganda yon, mga kababayan, ha. So kinakailangan nutrition, kinakailangan yung mga supplementation na para sa heart area natin, mai-supply natin yon siya para matulungan kahit paano yung heart natin. And of course, kinakailangan natin ng sapat na pamamahinga. Even though yung heart natin hindi talaga yan siya literally nagpapahinga, pero yung buong katawan natin kinakailangan ipahinga natin para mabawasan yung load of work ng ating pong heart.
0: Linawin ko lang yung potassium na sinasabi natin ay food sources.
1: Yes.
0: Pero pag gagamit ka ng potassium supplement, you need to consult your doctor.
1: Yeah,
0: kasi hindi pwedeng high dose. Kinakailangan tama lang yung dose ng supplemental potassium. Pero pag pagkain, mas maganda concentrate kayo sa mga pagkain mayaman sa potassium. Kasi dietary potassium, hindi yan katulad ng supplement.
1: Okay. Yan sa mga kababayan natin. Ako, Doc, napakabilis ng oras natin. Mapaumanhin sa mga hindi po natugunan ng mga katanungan sa mga susunod na kabanata ng programa natin ay atin pong tutugunan ang iyong mga inquiries. Okay? Doc, baka ipahabol ka pang mensahe, Doc, sa atin pong mga listeners.
0: Siyempre, maraming salamat sa ating mga taga-subaybay. Saan man po kayo nakikinig, alam po natin na ang kalusugan ang pinakamahalaga at importante sa lahat ng bagay. Sabi nga nila, if wealth is lost, something is lost. But if health is lost, all are lost. Kaya ugaliin natin kumain ng sapat na sustansya, isama ang Santon Plus Gold, at maging positibo tayo at maging happy sa ating buhay para lagi

0: po tayong healthy at makaiwas sa sakit. Dok Algie po ito mula po sa Yes to Health.
1: Thank you so much, Dok Algie. At maraming salamat din sa mga ka-wellness natin dyan na lagi nakaantabay at lagi nakikinig sa atin pong talakayan dito sa atin pong programa. Ganda rin sa lahat po ng tumatangkilik ng atin pong mga dekalidad ng mga produkto. Maraming salamat sa inyo pong lahat. Sa ngalan po nating butihin na CEO Dok Remilito Uy. At sa ngalan po ni Dok Ron, isa sa mga kapartner natin dito sa atin pong programa na ngayon ay nandyan po sa Santa Rosa Balibago branch natin, ano, every Tuesday and
0: Friday.
1: Ang schedule ni Doc Ron dyan, so pwede niyo siyang puntahan at makapagpakonsulta kayo ng personal. Ito po yung liko, Doc Michelle Hina, sabing if you eat rightly, you don't need a doctor, but if you eat rightly, if you eat wrongly, no doctor can cure. Ayan. Ngayon po lang dalangin mga ka-wellness, nawa ang Panginoon ang siyang patuloy na magpalakas at magpagaling sa atin pong mga karamdaman. Maraming salamat sa pakikinig sa atin pong programang
0: The Secret of Hell.
2: Tapos ng ating programa, naway may natutunan tayong mahalagang aral. Ang tunay na sikreto ng kalusugan ay nagsisimula sa ating sarili. Sa tamang kaalaman, disiplina at pag-aalaga sa katawan at isipan, makakabit natin ang mas masigla at mas mahabang buhay. Hanggang sa muli, ito ang The Secret of Health. The Secret of Health.
3: Ito ang XFM Palawan.
4: Bagong-bago na himpilan ng radyo sa Pilipinas.
3: XFM Network Philippines.
4: Una sa balita, angat sa musika,
3: angat sa komentaryo,
4: angat sa serbisyo publiko.
3: This is XFM.
4: Ang katropa mo.
3: Exciting!
5: Exciting!

0: Ito ang XFM Palawan.
1: Bagong-bago na himpilan ng radyo sa Pilipinas.
0: XFM Network Philippines.
1: Una sa balita, angat sa musika,
0: angat sa komentaryo,
1: angat sa serbisyo publiko.
0: This is XFM.
1: Ang katropa mo.
0: Exciting!
2: Exciting!
3: Exciting time! It's 1:40 p.m.
4: Mga kwentong mapapaibig ka. Mga istoryang tatatak sa inyong mga puso. Mga karanasang magpapatatag sa iyo. Dito lang yan sa X-Rated. Tuwing Lunes hanggang Biyernes. X-Rated.

0: kausapin natin. Magandang hapon po sa inyong lahat. Thanks God, it's Tuesday! And syempre, mga katropa natin, makakasama nyo po ulit again and again and again and again. Walang kasawaan. Hindi kayo pwedeng magsawa. DJ Girlicious, mga katropa natin, sa programang X-Rated. And syempre, dahil nagkasama-sama na naman po tayo ngayong araw ng Martes, mga katropa natin, sa mga gustong manawagan, mag-shoutout, merong gustong ereklamo, meron kayong gustong mga ipanawagan, meron kayong mga request na song, mga katropa natin, tumawag lamang po kayo sa ating mga hotline numbers na 0985-2072713. O di naman po kayo sa 0953-514-1303. So ayan po yung ating mga hotline numbers, mga katropa natin, na pwede nyo pong i-text at i-call. And at the same time, mga katropa natin, magkasama-sama po tayo hanggang alas 3 ng hapon. Shout out sa lahat po ng mga katropa natin dito sa lungsod ng Puerto Princesa, lalawigan ng Palawan, Luzon, Visayas at Mindanao. And syempre gusto ko munang i-shout out ang nag-iisang guwapo, guwapito, macho na sabi niya ibatiin ko daw siya. Nag-iisa lamang po yan. Dito lamang po yan sa Impira ng XFM Palawan, si katropang Tuturbo. Siyempre, sabi niya, inangkin niya na talaga ang kagwapuhan. Wala nang tinira dito sa aming mga kasamahan. Lahat nasa kanya na. Mabait. Talaga naman. May 20 ka ba dyan? Guwapo. Talaga macho. Ay, nako talaga. Astag pero lang. And syempre mga katropa natin ha. So anyways, ang programang X-Rated po ay handog po yan sa atin ng Turbo Food Supplement for Men. Sa ating mga kalalakihan dyan na nangihina na po ang kanilang mga tuhod at hindi na po makatagal sa kama. At hindi na po mapaligaya ang kanilang mga misis because parang kumbaga sabi nga natin hindi na makaakyat sa puno ng papaya. Mga katropa natin, nandyan po yung ating Turbo Food Supplement for Men. Natutulungan po tayo na maipanumbalik po ang dating tamis at lagkit ng inyong pagmamahalan. And mga katropa natin, sa mga mahilig magkape, sa mga hindi na talaga makapagtimpi, at hindi talaga mabubuo ang kanilang mga araw, mga katropa natin, introducing Santon Plus Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, gumaling ka pa. And then syempre, yan dyan po yung ating kape na merong collagen, glutathione, and at the same time ay nagpapatanggal or nag-aalis po ng ating mga wrinkles, ng ating mga fine lines. Mga katropa natin, ang ating Santon Gold Coffee Mix. And kay Joy Peralta, te, shout out dito sa Princess Orduha ulit. Hello po dyan ha, kay Joy Peralta. And syempre sa napakagwapo niya talaga na anak. Na talaga namang, alam mo, minsan pag nakakakita ka ng baby, marirealize mo, ang cute. Pero, ay, it's a no. Nakakatakot eh. And syempre kay Ate Mylene Lino, good afternoon po sa inyo. Ayan, meron tayong first caller dito ngayong hapon. Sagutin muna natin, nasaan ba yung ating... ito pala. Ayan, di ba? Na pinapadali talaga ni Katropang Nong ang ating buhay. Hello, good afternoon! Hello? Hello? Yoo-hoo! Woo-hoo! Ayaw mo sa akin! Umiyak. Wala! Ano ba yun? Hello? Yoo-hoo! Hello? Wala, ayaw niya. Hello?
1: Ay, ma'am, dito pa ako, oy. Hello? Pwede ka naman, ma'am.
0: Paano maririnig? Pinundot yung mute. Ah, dapat pala hindi pag ito. Got it. Iba talaga kapag hello meron po. Merong bagong ano. Ayan. Hello, good afternoon.
1: Hello po, ma'am.
0: Kamusta naman, Ate Norba?
1: Okay lang, ma'am.
0: Natatawa tuloy ako sa sarili ko. Ate Norba, kamusta? Ay. Ha? Are you meeting? May meeting kayo dito? Kasama ko ngayong hapon si Jamilicious, si Isolicious, at si Bembelicious. Ate Norba, nagpapa-regard sila sa'yo. Kamusta naman daw yung kasal ng anak mo?
1: Okay lang, ma'am.
0: Naks naman talaga. Oh, nakaalis na ba dyan yung anak mo?
1: Opo, ma'am. Balik na po sila sa Brooks.
0: Ah, bumalik na sa Brooks. Yung asawa niya, taga Brooks din.
1: Opo, ma'am.
0: Ah, okay. Sa Brooks lang din naman pala. Malapit lang pala. Magkakalapit lang pala. Rizal, Brooks, diba? Okay, sige. Sige po, Ate Norba. Bumati po kayo. Baka meron po kayong gustong ipanawagan. Or kung ano man po yung gusto nyo. Gusto nyo po mag-split. Sige. Pagbibigyan ko kayo. Gusto nyo mag-split. Sige, go.
1: Ma'am, mananawagan na lang ako, ma'am.
0: Okay, sige po. Manawagan po kayo.
1: Nabatiin ako ng lahat.
0: Ay, grabe, batiin ng lahat. Okay.
1: Sige, ma'am. Serious na po.
0: Sige.
1: Binabati ko po yung mga anak ko, ma'am. Lalo na po yung bagong kasal.
0: Nice.
1: Yun lang, ma'am. Request lang ako.
0: Ano request mo?
1: Always, ma'am.
0: Ha?
1: Huh? Always.
0: Always. Always yung request mo.
1: Opo, ma'am.
0: Always. Always din ba? Sinong kumanta ng always?
1: Hindi ko po alam, ma'am. Kalimutan ko na.
0: Hayaan mo na, katropang nung kahit sino na lang daw yung kumanta. Hula-hulaan na lang natin. Ate Norba, meron akong tanong. Always din ba?
1: Ay, wala na, ma'am.
0: Kung sinasabi kung ano yung always, ikaw nang bahala kung anong kadugtong nun. Oy, wala akong sinasabi. Always, always bang kumakain ng 3 times a day? Ganon. Ano pa bang always? Oy, ano yan? Pante. Always. Okay, sige, Ate Norba. Maraming salamat, Ate Norba, ha?
1: Salamat din po.
0: Okay, thank you. God bless. Diba? Ayaw ko mahirapan ka. Para alam mo agad. Ayan, meron tayong isa pang caller. Alam mo, ginugulo kasi ako ng mga kasamahan ko dito, kaya ako nalilito rin eh. Hello, good afternoon.
2: Magandang hapon sa iyo, ma'am.
0: Hello, Nanay Susan. Kamusta po kayo?
2: Ay, ngayon, ito ma'am, kagaling ko lang.
0: Sabi ko na talaga, meron kayong sakit eh, nararamdaman ko talaga eh. Nararamdaman ko talaga noong nakaraang araw, sabi ko, parang tahimik si Nanay Susan. Hindi ito si Nanay Susan talaga.
2: Nawalaan mo talaga, ma'am.
0: Nararamdaman ko talaga, ako ang tatawag. Okay, sige, Ate Mylene Lime, tumawag ka. Anong nangyari, Nanay?
2: Sinumpong naman ako, ma'am, ng sakit to, na ulcer.
0: Ulcer? Hindi naman kayo nakakain ng maayos.
2: Nakakain, man, ma'am, kasi opo. Nag-release ako ng sinyon ko. Hindi ako nakadala ng pagkain ko. Yun, ay alas 12 ako nakauwi.
0: Ayun, talaga, yun ang dahilan. Pero okay na rin po kayo ngayon.
2: Okay na rin, ma'am.
0: At least, di ba, maayos na yung inyong kalagayan. Pero kumain po kayo, nanay, sa tamang oras para hindi po kayo magkasakit.
2: Po, ma'am.
0: O, sige po. Magpahinga po kayo, nanay. Huwag po siging punta-punta sa kapitbahay at magmarites, ha? Tuwing hapon, lagi ka nagmamarites sa kapitbahay, ha? Magpahinga ka lang. Diyan ka lang muna sa bahay nyo, ha? Mag-relax-relax ka lang muna dyan. Wag muna magmarites doon sa may palayan banda, ha? Malayo yun. Mahihingal ka. Tapos, wag magsyadong magpapakalayo kay baka mamaya pumunta na naman ako dyan. Wala ka na naman. Makita na naman kita, nandun ka sa kapitbahay, nagmarites. Joke lang, nanay. Pinapatawa lang kita.
2: Mabuti naman, ma'am, puntahan mo naman ako.
0: Sa susunod, nanay, dadalawin na naman kita dyan.
2: Po, ma'am.
0: Okay, sige po. Meron po kayong request na song.
2: Magbati muna ako, ma'am.
0: Okay, sige po. Bati po kayo.
2: Binabati ko dito yung anak ko na si Maricar Alasigan. Nagpunta sila dito. Bago mga apo ko at anak ko rin dito na bunso at ipag ko. Bago mga kapitbahay ko dito, si Johnny Antolino, si Leah Hardin, si Taba na Baako, si Bindi na Milyones, at si Junjun na Lakaw-Lakaw, at si Jun na Panday doon sa Batasa, at si ang pamilya Rigorio, pamilya Tabalos, pamilya Tanyo. Yan lang, ma'am. Ginabati ko sila lahat ng magandang hapon.
0: Mas maganda ka pa sa hapon.
2: Bago may request ako na awit, ma'am.
0: Ano po request nyo?
2: Ipaglalaban ko.
0: Sis! Parang teenager, ha? Ipaglalaban ko. Hey! Parang may nagpapangiti kay Nanay Susan ngayon, ha? Joke lang, nanay. I love you, Nanay Susan.
2: Salamat.
0: Okay po, nanay. I love you. God bless. Magpalakas po kayo. Magpagaling po kayo. Kumain po kayo sa tamang oras.
2: Po, ma'am.
0: Okay po. Okay po. Sige po. Ipaglalaban ko. Ay, ang sarap naman nun. Ipaglalaban. Sana all pinaglalaban. Paano naman yung mga taong hindi pinaglaban? Ano gagawin natin? Itutunga nga lang. Ayan, may tumatawag. Hello, good afternoon.
3: Good afternoon.
0: Hello, Nanay Maan. Good afternoon po. Uy, grabe, ang layo naman nito. From Dipolog City, Zamboanga del Norte. Uy, thank you po. May nanonood sa atin, Zamboanga. Okay po, hello po, nanay.
3: Ganda Grilly, good afternoon.
0: Good afternoon. Piling ko talaga na naimaan, pinag-pray mo to.
3: Oo, kahit sabi ko tama ng
0: sabi ko, feeling ko talaga kanina, nung natapos yung impeachment, sabi ko, pinag-pray to ni Nanay Maan.
3: O, dahil kasi kahapon, alam mo ba kahapon?
0: Po.
3: Diba nag-program ka, pero madalian lang.
0: 30 minutes.
3: Naghabol sana ako na makabating sa iyo. Kasi wala na nga, nagpaalam ka na. Pero maraming salamat at pinatugtog din ninyo ni Kendall silang aking paboritong awit.
0: Si Katropang Nonong, yung kasama natin, si Katropang Moises.
3: Ay, si Katropang Moises pala. Opo. Maraming salamat. Dahil narinig ko rin ka kahapon, kahit din ako nakarequest.
0: Siyempre, nanay, kabisado na namin yung ano mo, yung request mo. Kahit hindi na i-request talaga.
3: Ayan nga. Pero si Tatay Gani mo, may request siya.
0: Yes po, ano pong request ni Tatay Gani?
3: Yung ano daw, yung Without You.
0: Without You? Grabe naman.
3: Without You. Oo, yung kantang Without You.
0: Without You.
3: Pero ang ating request yun pa rin.
0: Ayun pa din, stick pa din tayo doon.
3: Kaya nga, babati na lang ako sa inyo dyan. Ay, tayo lalong-lalo sa iyo. Uy, narinig ko yung sabi mo, yung ano ba itong kanina expression mo?
0: Yung ano po?
3: Kanina yung na-expression mo.
0: Ano sabi ko?
3: Mayroon tayo salitang mulbog yun. Salitang mulbog yan ang salita rin sa amin. Astaga.
0: Astag Perula.
3: Astag Perula, oo.
0: Si ano yon? Si katropang ano yon? Si katropang Moises. Ay, si katropang Moises, si katropang ano? Si katropang Toto. Yan yung kanyang ano, mga linyahan. Astag Perula.
3: Kasi yan, alam mo yan. Yung astag Perula yan, expression yan doon sa amin. Yung salitang mulbog ba? Mulbog.
0: Opo.
3: Astag Perula, anda ko ino.
0: Anong anda ko ino?
3: Yung anda ko ino, wala na.
0: Ah, wala na.
3: Oo, wala na.
0: Okay.
3: Oo, anda ko ino.
0: Anda ko ino.
3: Oo. Bago yung naubos na, naabis na.
0: Naubos na.
3: Oo, naubos na, naabis na. Anda ko ino, naabis na.
0: Anda ko ino. Naabis
3: oo,
0: na.
3: Naabis
0: ay, ayos
3: na
0: yan. Ah.
3: Salitang bumbog yan. Kasi yan ang mga salita ng mga native doon sa Balabac.
0: Ayan. At least, kaya di ba may alam din pala ako sa anong salita ng mulbog?
3: Oo. Kasi ako may dugong mulbog rin ako yung dahil yung sa side ng father ko.
0: Mm-mm. Ako wala akong alam talaga sa mga salita na yan pero bahala na.
3: Sabi ko sa'yo, ikaw mahapdan na ka, mapiyabudyang ka.
0: Yan, matiyabudyang. Yan lang yung alam ko.
3: Mapiyabudyang ka.
0: Matiya Budyang.
3: Oo, kayo nila ano, nila Digimay, pati si IC Delicious.
0: IC Delicious! Ano ba yan, IC Delicious?
3: IC Delicious, pati yung isang kasama niya. Sino
0: si Ben Belicious.
3: Oo, Kandalicious ba yun?
0: Ang daming delicious. Talaga naman.
3: Kamusta na lang sa inyo dyan, pati si Katrupang Tuto, pagkatapos si Ken Dantil, si Sir Mike, si Sir Gerald, si Sir Louie. Salat sa inyo dyan, hindi ko na maisa-isa pa.
0: Okay,
3: yun lang
0: pag-gabili
3: dahil marami pagkatawa. God bless sa inyong lahat dyan.
0: Thank you po, Nanay. God bless po.
3: At bigyan na, ingatan kanya lagi sa lahat ng mga gawain ninyo sa pang-araw-araw ng pamumuhay.
0: Ayan.
3: God bless.
0: Thank you po.
3: Okay, God bless.
0: Mahap ganda. Ay, maganda.
4: Sana all.
0: Sana all.
4: Sana
0: all maganda. Paano naman tayo na hindi pinagkalooban ng kagandahan? Aray, Diyos mio. Paano na tayo nito? Ayan, may tumatawag sandali. Hello, good afternoon.
5: Hello po.
0: Hello, sino po ito? Si Ate Ria ba ito?
5: Hindi po.
0: Ay, si Nanay Lulia.
5: Hindi po.
0: Si Nanay Lulia? Si Ate Rialin?
5: Hindi po.
0: Hindi talaga?
5: Hulaan mo, DJ.
0: Wala talaga eh. Hindi ko na hulaan eh.
5: Si Angela to po.
0: Si Angela! Taga saan si Angela?
5: Sa Tula-Tula po.
0: Sa Tula-Tula, Batarasa.
5: Hindi po. Sa ano po?
0: Bala.
5: Sa Ipilan po.
0: Ah, okay. Ah, Ipilan. Ano ba yan? Karating na ako ng ano. Saan-saan na ako nakarating? Ang layo ko na pala. Okay, sige po. Baka meron po kayo Ate Angela na request.
5: Sige, telepon pa, bate.
0: Sige po, sige po.
5: Hindi na bate ko po yung anak ko, yung asawa ko, yung mga biyanan ko, yung
0: okay.
5: Mga nanay ko po dyan. Mga kapatid ko, kuya ko. Yan lang po, DJ. Malakas kasi dito yung ulan.
0: Uy, malakas ang ulan. Pagmasdan ng ulan, unti-unting bumabuhos. Ganun ba yun? Yes po, ano po request niyong song?
5: Pwede po yung ano, hawak mo ang beat.
0: Hawak ko ang beat, sige.
5: Yan lang po,
0: okay, sige. Thank you, Ate Angela. Thank you po.
5: Salamat
0: God bless po. Ayan, sige. May isa pang tumatawag. Hello, good afternoon.
6: Ma'am, si Adsari daw. May request.
0: Anong request si Adsari?
6: Ano ma'am, yung ano daw?
0: Bato ba ang puso mo? Totoy Bibo?
6: Anong ano daw, ma'am?
0: Yung?
6: Yung kulungang bakal.
0: Kulungang bakal. Okay, sige po. Sige po, Ate Nor. Po.
6: Saglit lang, ma'am. Ano ba yun si Katropang Toto, Muslim?
0: Si Katropang Toto ay... hindi ko alam. Pero kasi si Katropang Toto ay eat all you can. Wine for all for one. Marunong siyang magtausog, marunong siyang magkuyunin, marunong siyang magbisaya, marunong siyang mag... lahat, alam niya. Kahit na anuin nga natin yun, balibalik ta rin natin, kaya niya. Kahit patamblingin natin yun. Ah, wala. Hindi ko, pero feeling ko hindi siya Muslim. Hindi Muslim si Katropang To. Chinese, Japanese, kaya niya magsalita talaga. Magaling yung bata na yun?
6: Sige ba?
0: Okay, sige po Ate Norma. Thank you. Bakit yung aircon parang walang buga? Hello? Ay, hinatay? Why? Ayan, sige, sa mga tumatawag, tumawag na kayo, nakakaloka kayo. Hindi ko makita yung mga ano eh. Ay, eto muna. Si Sir Echo Itchalar. Good afternoon kay Sir Echo Itchalar. DJ Girlie, pakibati po kami dito sa Barangay Abaruan, Rojas, Palawan. Pa-request po ng kantang Kahit Maputi Na Ang Buhok Ko. Same kami ni Sir Echo Itchalar ng favorite song. Favorite din namin yun eh, yung Kahit Maputi Na Ang Buhok Ko. Diba? Imagine, mga katropa natin, kahit maputi na ang buhok mo, ikaw at ikaw pa rin yung gusto. Ay! Walang ganun. Grabe ka, bitter. Hindi kasi nakikita eh, wait lang. And syempre, mga katropa natin, merong gustong manawagan. Pinapanawagan po ng ating katropa na si Ate Maylene Lino, mga katropa natin, ay ibinebenta niya na po ang kanyang refilling station. Ano tawag nito? Basta yung mga gamit niya sa refilling. Ano bang tawag doon? Wait lang. Water refilling station nga pala. Gat, nakalagay dito, after refilling station. Wait lang. Check ko muna. Ayan, mga katropa natin, water refilling station for sale for assume. Ready to operate your business. Baka ito na ang sign mo para magkaroon ng sariling negosyo. Establish water refilling station, kompleto sa equipment. Ready na para ipagpatuloy ang operation. Magandang business opportunity. Perfect sa gustong magsimula ng sariling negosyo. For sale for assume. Location po nito, mga katropa natin, San Pedro Libis Road. And syempre, sa mga interesado po na gustong bumili ng refilling station, refilling na pang water refilling ng mga equipment, mga katropa natin, pwede nyo po itong e-text 0935-9130-900. And kung sakali na hindi nyo po narinig yung number niya, mga katropa natin, at friend nyo po ako sa Facebook, pwede nyo po ako i-message regarding po dito sa water refilling equipment na binebenta po, mga katropa natin. Sa mga good payer, good buyer, makaka-discount pa daw po kayo, sabi ni Ate Maylene Lino. Sabi ni Sir Echo Itchalar naman, tama ka dyan DJ, kahit maputi na ang buhok natin, sila pa rin ang ating mahal. Uy! Napaka-tam-es naman yan, Sir Ano, ha? Talaga ang tamis-bas ng pagmamahal ni Sir Echo Itchalar sa kanyang missis. And syempre, hello po DJ Girlie. Magandang hapon po sa inyo from Ate Jane Arguelles Paredes. Kay Sir Ding, Australia. Kay Ma'am Josephine, Australia. Good afternoon po sa inyo. Gandang hapon ka, tropang girly share. And thank you, Sir Ding, sa palagi pong pag-share ng ating live. Kay Ray June Doligosa, Jovito, good PM. Pa-shoutout sa taga-poblasyon Dumaran. Nandito po ako ngayon. Salamat po. Uy! Hello po sa inyo ha. Good afternoon po sa inyo. Kay Sir Randy Bacoma, bakit ayaw mong sagutin yung tawag ko, crush? Tampo na ako. Hindi ka naman natumawag. Wala naman tumatawag dito. Ako na yung magtatampo niyan. Wasasa. Kay Lynn Ortega Sumandal, good afternoon po. Magandang hapon po. Watching from Boracay. Uy, napakalayo. Boracay. Pwede po bang papasilip po ng Boracay? Charot. Watching from Boracay, shout out po sa pinsan ko dyan sa Palawan, si Ate Alma Ignacio. Hello, thank you po sa inyo ha. Dyan po kay Ate Lynn Ortega Sumandal mula po sa Boracay. Ate, Ate Lynn, pwede po bang pakiuwian ako ng buhangin lang ng Boracay? Maka-experience man lang, chas. And syempre, kay Daryl Bert, thank you po sa pag-share. Dancer Daryl Bert, oy, salamat sa mga katropa natin ha, na palagi pong nag-share at palagi pong tumatangkilig sa ating mga programa po dito sa XFM Palawan. Kay Delbert Cabarlo Macmac, pa-shoutout sa Macmac family, magandang hapon po DJ. Oy, thank you! Sa lahat po ng mga katropa natin, mas maganda pa po kayo sa hapon. Kung wala po kayo, ay wala rin ako. Ay, alam nga naman, pakinggan ko lang yung sarili ko. And syempre DJ, good afternoon po sa inyo. I love you 3 times, 4 times a day. Ano ba talaga? So 3 times, 5, 4 times. Oh, dami naman nun. Buti pa yung pagmamahal mo, hindi na uubos ha. Hello, good afternoon.
4: Hello, magandang hapon po.
0: Hello, si Sir Randy ba to?
4: Yes naman.
0: Oh my God, Sir Randy, kamusta naman po kayo?
4: Okay lang po.
0: Okay, kaayo?
4: Okay kayo.
0: Okay, okira. Okira. Sir Randy, bati muna kayo, Sir Randy.
4: Binabati ko yung si Gerald Galis.
0: Gerald Galis.
4: Pati si kagawad.
0: Mike Escote.
4: Si Escote. Isisukan si... si... Ashley.
0: Sino?
4: Si DJ Mike.
0: Nagulat ako, sino si Ashley?
4: Oo, si crush kong girlie.
0: Oy, grabe naman. Bakit ikaw crush mo ko? Pero yung crush ko, hindi ako crush. Ano ba yun?
4: Kasi, ganda mo kasi.
0: Paasa mo na naman ako sa Randy, ha? Sabihin mo, maganda ako. Pero talaga naman, tatlo pala kami sinasabihan mo niyan.
4: Dalawa kaibigan, DJ Mike.
0: Si DJ Mike. Okay. Oo, talagang napakaganda. Napakaganda ni DJ Mike and syempre ang kanyang boses.
4: Yeah,
0: rock and roll. Sir Randy, baka meron po kayong request na song, Sir Randy.
4: Binabati ko dyan sa Barangay Bagumbayan.
0: Mm-hmm.
4: Makmak family.
0: Okay.
4: Bakumo family.
0: Mm-hmm.
4: Pati sa Vicente, mga Gutainen, mga Liaban family, Gabasan.
0: Okay.
4: Yes.
0: Yes po, ano po request niyo sa Randy?
4: Pusong bato.
0: Pusong bato. Grabe naman yung pinagdaraanan ninyo. Okay, sige po Sir Randy, thank you po.
4: Touch the phone po.
0: Okay po.
4: Watch. Oy.
0: Oy, oy. Oy.
4: Yan.
0: Oy. Oy.
4: Oh. Oh. Magbato ka. Bato ka. Magbato ka. Dali.
0: Oh. Dali. Bati ka. Dali.
4: Magbati ka. Wala talaga.
0: Sige. Wala talaga.
7: Hello po.
0: Good afternoon. Sino po ito?
7: Ako po ni Rande Bacomo.
0: Ayan. Ilang taon na po kayo? Ano po pangalan nyo pala?
7: Alexandra po.
0: Alexandra. Ilang taon na si Alexandra?
7: 19 po. Mag-20 ngayong September 15.
0: Wow! May kainan ba dyan sa inyo sa September 15? Pwede ba akong pumunta?
7: Di ko po sure.
0: Ayan, sige Alexandra, baka meron kang request na song, Alexandra.
7: Na song ko?
0: Opo.
7: Ang gusto ko pong kanta is yung Pangarap Lang Kita.
0: Pangarap Lang Kita. Oh, ikaw, Alexandra, parang meron ka ng crush. Kinikilig. I-shout out mo muna yung crush mo. Huwag mo lang apelyaduhan.
8: Classmate mo.
0: Yung classmate niya. Kasi Sir Randy talaga, oo.
8: Sige.
0: Okay po, thank you po sa pagtawag po.
8: Sige po, salamat po.
0: Okay po, no problem. Wait lang, may tumatawag na isa, hindi ko nasagot. Sige, tawag na kayo. Ayan, syempre batiin muna natin dito si Sky Sir Jonard Pineda. Thank you Sir Jonard sa pag-share ng ating Facebook Live. Kay Abelida LV, good PM po, mampahingi po ako ng number nyo. Ma'am Abelida LV, yung ate pong number ay nandito po sa ilalim. Yan po yung 0985-20-2273. Pili lang po kayo dyan sa dalawa po nating number, Ma'am LV. And syempre kay Sir Jonard, magandang hapon, aking crush. Binibini na kay katropang girlie, just watching from Nara, Palawan. Hello po, Sir Jonard. And syempre kay Mama Jonna, kay JP Pineda, mula po dyan sa bayan po ng Nara, Palawan. Kay Florante Julius Escalona, watching and listening to your program. More blessing and God bless you always. Thank you po, Sir Florante, or Ma'am Florante. Kay DJ, DJ pa-request naman ako ng so, ng pa-request naman dyan ng Count On You. Count On You. Sarap-sarap naman noon, parang kapiling, parang lagi siyang ano, kasama sa lahat ng plano, 'di ba? Hello. Ano? Ano na? Hello.
8: Hello.
0: Hello. Hi. Hello. Hi. Hi. Hello.
8: Hi. Hi.
0: Hi. Hi. Hello. Hello. Sino po ito? Si Sir NRD po ba ito? Hello po.
9: Hello.
0: Yes po. Sino po ito?
9: Lorna po.
0: Ate Lorna, kamusta naman po kayo, Ate Lorna?
9: Okay lang po, ma'am.
0: Taga saan po kayo?
9: Taga Tabod po.
0: Taga Tabod. Tabod, saan po yung Tabod?
9: Bandang South po.
0: Sa South. Sa ano na po ba yan? Sa Brooks Point or Batarasa?
9: Batarasa po. Sakop ng Batarasa.
0: Batarasa. Ayan. Sige po, Ate Lorna. Bati po kayo, Ate Lorna.
9: Hello. Hi.
0: Hi. Hello po. Bati po kayo. Hindi mo ko naririnig. Naririnig niyo po ako?
9: Medyo po. Malakas kasi ulan dito.
0: Malakas yung ulan. Sige po, bati po kayo, Ate Lorna. Ate Lorna. Ate Lorna! Bumati po kayo!
9: Okay lang po!
0: Bati po kayo, Ate Lorna! Ate Lorna, kausapin mo ko! Ate Lorna!
9: Hello po! Magandang yes. Hapon!
0: Ay, hindi niya ako naririnig. Ate Lorna, bati po kayo! Ate Lorna! Wala talaga. And syempre sa napakaganda na security guard dyan po sa ospital ng Palawan kay Ma'am Jam Osalia. Hello po, Ma'am Jam. Sabi niya dito, hello po, katropang girl. Apakaganda naman po ng DJ na naka-pink na to. Sis, ikaw talaga. May kiss ka sa akin, Ma'am Jam, ha? Charot. Hello po, good afternoon po. Hello po. Hello? Mahina yung signal ng ating caller. Tinawanan ako ni Ma'am Jam. Kay Ate Ruth, good afternoon po, Ate Ruth. Kay Ma'am Abelida, Abelida, ayan po yung number, ha. Ariko. Hello, good afternoon. Hello? Wala, mahina talaga yung signal, hindi kaya. Kay Boss Troy Valdez Sabroso, good PM po DJ, na pabati naman po yung tatay ko na nakikinig sa inyo ngayon, si Tatay Ton Sabroso, at yung nanay si Rinko na ngumingiti habang nakikinig sa inyo from Barangay Salvacion, Rojas, Palawan. Oy, hello po nanay, ano ha, nanay si Ring. And syempre kay Tatay Tons mula po dyan sa bayan po ng Rojas, Palawan. Hello po sa inyo. And syempre, hello! Good afternoon!
10: Hello.
0: Hala na, hello na ako. Pag hello na. Hello po! Good afternoon po! Hello! Dito lang po kayo sa cellphone makinig. Hello! Yoohoo! Wala, hina na signal nila. Bakit? Ano nangyari? Ginawa ko naman ng lahat. Pero kulang pa rin. Sakit na talaga. DJ pa request po, sabi ni Ate Ruth. Sige po Ate Ruth, ano po request niyong song? Ano niyo lang po, i-comment niyo lang po diyan. Ipi-play po natin 'yan Ate Ruth. Kay Ka Joseph Bangalia o Bangala, good afternoon DJ Nanunoo. Pabati naman po nanunood ako sa live mo DJ sa Family Bangala, at kay Coco Taga from Espanyola ng Abu Abu. Alright, just me, yung Marimar. Hello, good afternoon. Hindi ba naririnig? Okay naman kanina. Hello? Hello? Anong nangyari sa signal na ito? Wala talaga? Final? Hello po? Hello? Nag-ring ba talaga siya? Hello? Wala, hindi talaga siya sumasagot. Nakakaloka kayo, ginagawa niyo kung buang. Nakailang hello na talaga ako. Nakakaloka kayo ha. Nagatawag ako, di ako nakasingit. Tumawag ka. Mag-usap tayo. Totoo ako sa'yo na timan. Totoo ako sa'yo na timan. Ano kanta yun? Kay Kuya Jun Sambrano Bakay, good afternoon po ma'am. Pa-shoutout from Boswanga, Palawan. May hugot siya, arat mo talaga DJ. Katikag ng iyong DJ, Jaskeret. Hello po DJ, good afternoon po. Pa-request naman po ako ng Hawak Mo Ang Beat. Ayan, may nag-request na nito kanina. Yung Hawak Mo Ang Beat. Good afternoon po DJ Girlie. Pahingi po ako ng personal number ninyo para magka-personal din po tayong magkausap at magkaintindihan. Na para bang? Baka mamaya kinausap talaga kita ng personal, hindi mo kakayanin. Charot. Talaga naman, napakaburit din talaga ng babae. Kay Liza Sumrang, gandang hapon po DJ. Hello po, Ma'am Liza. Kay Alia Sumrang, Tabat, mainit na hapon DJ Girlicious. Pakibate mo kami dito nakikinig sa Brooks Point, Palawan. Hello sa mga katropa po natin sa bayan po ng Brooks Point, Palawan. And syempre dyan po sa Barangay Mambalot, Barangay Ipilan, Brooks Point, Palawan. Good afternoon po sa inyo. Sa ating mga SK Kagawads, kay Kapitan, mula po dyan sa Barangay Mambalot, good afternoon sa inyong lahat. Sabi ni Sir John Art Crush, batiin ko lang na magandang hapon sa aking kaibigan, kay katropang Jeff Trinidad ng XFM Brooks Point, Palawan. Hello! Natiman po, natiman. Ano ba yung natiman? Ate Ruth, ano ba ang natiman? Totoo ako sa'yo, natiman. Katropang Bem, dahil ikaw nakita ko, ano ang natiman? Natikman? Natiman. Sabi niya, totoo ako sa'yo, natiman. Ano yung natiman? Natikman? Frosty the Snowman by Jackson 5 at Do They Know It's Christmas by Bon Aid. Grabe yung mga requested song ni Sir Daryl Bert, ha? Talagang may bitaw. Talagang mahihirapan ka talagang magbasa. And syempre, DJ, good afternoon po sa inyo. Hihintayin ko po na wala na po kayo, tapos ako na po. Ha? Hihintayin mo ako, tapos wala na ako. Ano yun? Nakakaloko ka. Totoo ako sa'yo by Natiman po. Ah, totoo ako sa'yo. Katropang nung totoo ako sa'yo. Grabing hirap namin. Yung kumakanta yante. Ah, okay. Nate man or Natiman? Hindi ko alam kasi yung pagkabasa. Parang Tagalog. Tama ba no? Nate man or Natiman? Diyos ko, Marimar. Iba talaga ano, kapag wala ka talagang kahilig-hilig sa kanta kasi ayaw din talaga ng kanta sa'yo. Totoo ako sa'yo. Tatawanan tuloy ako ni Joy. Hindi ko kasi alam. Sorry naman. Patawarin niyo ako bago magpasko. Hello po DJ. Good afternoon po sa inyo. I love you. Okay, I love you too. Niloloko ako ng mga caller ko. Nakakaloka. Totoo ako sa'yo. Kunyari, totoo. Di naman pala talaga. Pagkaharap lang, totoo. Pero pag nakatalikod, iba na ang gusto.
10: Sana all.
0: Grabe ka, bitter. Hello po, DJ. Good afternoon po sa inyo. Sana po palagi po kayong nasa maayos na kalagayan at sana po ay palagi po kayong healthy. Ay, thank you. Salamat po sa inyo. Sa inyong pagmamahal, sa inyong tender love and care. Good PM, DJ Girly. Pag-greet naman po dito sa Barangay Sulugon, Brooks Point, mga pinsan mo, sina Ann Riola at kay Kagawad Cortel, at pag-greet din po yung Family David at Bada. Thanks, DJ, from Giovanni. Ay, mga pinsan ko, ha? Tayo mga pinsan, magpipinsan tayo. Alam nyo, minsan, nagtataka ako sa sarili ko. Kasi, pag nakikita ko yung mga pinsan ko, parang iniisip ko, parang napaka-imposible na maging pinsan ko to. Kasi napakagaganda nila, napakagagwapo. Ang tatangos ng ilong, tapos, ang alam nyo, ang fit ng katawan, ganyan. Tapos sabi ko, parang napakalayo na magpinsan kami nito. Hi DJ, ganda-ganda hapon po from San Vicente, Palawan. Sabi ni Ma'am Jam, yung pagod ko sa work pero pag uwi mo sa bahay, maririnig mo yung boses ng napakagandang DJ habang nakikinig ang mama ko dito sa bahay, na wala bigla ang pagod ko sa boses mo, DJ girl. Love, love, love, love, mama ko. And love you, DJ. Thank you, Ma'am Jam. And syempre sa mama po ni Ma'am Jam Osalia, good afternoon po sa inyo, mama. Maganda po na maganda po na kanya yan. Hugot! Ayaw mo ng baon? Ayaw mo ba ng binabaon? Puro lang kayo hugot! Hugot! Tapos pag binaunan kayo, sinasabi ko sa inyo. I love you sa aking crush, katropang girlicious. Batiin ko na din syempre ng magdang hapon sa aking mahal, katropang DJ Jamaica Sarad. Ay, talaga naman, oo. Jamaica Sarad, I love you! Pinapabati yan ni Sir Jonard. Love na love ka daw niya, Jonard, ha? Ikaw, Jonard, ha? Kanta, we, kanta. Ay, nako. Anyways, mga katropa natin, mag-commercial muna tayo kasi parang mapapaos na ako. Kailangan ko uminom ng tubig. Kaya naman, mga katropa natin, ipipray po natin ang inyong mga request na song at magbabalik po ang programang X-Rated.
11: Ito ang XFM Palawan. Bagong-bago na himpila ng radyo sa Pilipinas. XFM Network Philippines. Una sa balita, angat sa musika, angat sa komentaryo, angat sa serbisyo publiko. This is XFM. Ang katropa mo. Exciting!
12: Exciting!
13: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap. Santon Plus!
12: Plus Herbal Oil.
14: Jenny Abelion, taga Kitiki. Dati, parating sumasakit ang aking puson dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Santon Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puson
12: ko. Santon Plus Herbal Oil.
15: Isang pahid lang sa puson.
12: Desminoria.
15: No more.
12: Santon Plus Herbal Oil.
16: Ang Santon Gold Coffee Mix, Premium D3 Coffee Mix at Santon Plus Coffee Mix ay mabibili na sa Rojas Palawan, RSM, Olim Drug House, Roxcom Pharmacy at Cian Pharmacy.

0: Tubig na naman!
1: Eto, subukan mo. Premium D3 Coffee Mix. Kape na, may vitamins pa. Kape na hindi ka bibitinin sa sarap at sa benefits. Sa bawat pag-inom ng Premium D3 Coffee Mix, ma-energize ang iyong katawan dahil sa mga content nito na nakapagpapasigla ng iyong mga selula para sa tuloy-tuloy na gawain. Ugaliing uminom ng Premium D3 Coffee Mix.
2: Santon Gold Coffee Mix.
3: Ako si Malu, isang teacher. Sabi nila, okay sa joints ang collagen. Narinig ko sa radyo, ang Santon Gold Coffee Mix ay may collagen. Aba, kakaibang kape ito ah. Masubukan nga at totoo. Nabawasan nga ang joint discomfort ko at sa lasa ng kape, panalo.
2: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Nanaka. At gaganda ka pa.
4: Mabibili sa mga butika.
5: Walang gana kay misis. Laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo. Ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka. Kilala sa mabilis ng pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
6: XFM.
7: XFM.

0: Ito ang XFM Palawan.
1: Bagong-bago na himpilan ng radyo sa Pilipinas.
0: XFM Network Philippines.
1: Una sa balita, angat sa musika,
0: angat sa komentaryo,
1: angat sa serbisyo publiko.
0: This is XFM.
1: Ang katropa mo.
0: Exciting!
2: Exciting!
3: X-rated.
4: Mga kwentong mapapaibig ka. Mga istoryang tatatak sa inyong mga puso. Mga karanasang pagpapatatag sa iyo. Dito lang yan sa X-Rated. X-Rated. Tuwing Lunes hanggang Biyernes. X-Rated.

0: At nagbabalik pa rin po ang programang X-Rated, mga katropa natin. Ako pa rin pong inyong makakasama ngayong araw ng Martes, DJ Girlicious. And syempre, good afternoon muna sa lahat po ng mga katropa natin dito, nandito sa ating Facebook Live. Nasa bahay, bumabiyahe, kung nasaan man po kayo sa mga oras na to. Good afternoon sa inyong lahat, mga katropa natin. Uy, may tumatawag pa. Oh, sige. Sagutin muna natin to bago tayo magkwentuhan. Wait lang. Hello! Good afternoon!
1: Hello po.
0: Hello! Sino to?
1: Hello.
0: Sino to?
1: Likoy po, Likoy.
0: Si Likoy. Taga saan si Likoy?
1: Sityo Tula-Tula po.
0: Sityo Tula-Tula, Brooks Point, Palawan. Uy, tama ako. May tumama din, in fairness. Kamusta naman po, Sir Liko? Ilan taon na po kayo?
1: 26.
0: May asawa?
1: Wala po.
0: Bakit wala?
1: Wala lang. Trip lang.
0: Ah, sa bagay, tama lang yan na wala pang asawa. Kasi kung mag-aasawa tayo tapos hindi pa tayo financially stable, mahirap, masakit sa ulo, no?
1: Tama po.
0: Yes. Saan ka nagtatrabaho, Sir Likoy? Po?
1: Apo.
0: Saan ka
1: nagtatrabaho?
0: Yes. Di ba? Mas masarap ang buhay, binata at dalaga. Walang responsibilidad. Sir Likoy, saan po kayo nagtatrabaho?
1: Dito po sa Brooks Point.
0: Sa Brooks Point din. Sige. Hindi ko natatanungin yung trabaho niyo kasi talagang masaya naman kayo sa buhay ninyo eh. Sige po, Sir Likoy. Baka meron po kayong request, meron po kayong ipanawagan. Go ahead.
1: Sabli na ako ng song.
0: Ano pong song?
1: Unang Duha.
0: Unang Luha. Okay. Sige, ipa-play po natin yan mamaya, Sir Likoy, ha? After po na program natin. Okay. Thank you, Sir Likoy. Uy, ganito yung magandang tularan. 26 years old, wala pang asawa. O, diba? Binatang binata. Ang sarap ng buhay. Sarili niya lang yung inaatupag niya. Sarili niya lang inaasikaso niya. Wala siyang, kumbaga... Meron naman siyang responsibility siguro sa pamilya niya lang. Pero, hindi yung responsibility na katulad sa atin na nakaatang sa atin ang buong mundo. Charot. Diba? Kapag ito yung mga advantage at disadvantage ng mga bagay-bagay na nangyayari sa atin. Yung tipong kapag kunyari, namula tayo sa, hindi mo na ako mag-aasaw kasi mahirap yung buhay. O, diba? Napaka-advantage nun sa atin. Kaya sa mga Gen Z ngayon, ha? Sa mga Gen Z ngayon, dapat ang maging mindset ninyo, dapat siguro 27 years old na ako or ganyan. Depende sa inyo. Basta nasa 20 plus na kayo bago kayo mag-asawa. Kapag financially stable na kayo, kapag meron na kayong trabaho, mahirap naman kasing mag-asawa kung wala kayong di ba? Wala kayong papampakain. Mahirap para sa inyong mga anak. Di ba? So anyways, mga katropa natin, magkwentuhan muna po tayo at bigyan daan muna natin itong mga requested na na mga pinantatag sa atin na kailangan nating batiin at kailangan nating basahin.

Tawagin niyo na lamang po ako. Sa pangalang Anay. May kinakasama ako ng makilala ko si Anton. Magkatrabaho kami. At pareho kaming merong kanya-kanyang pamilya. Kaya alam ko agad na dapat may limitasyon ang pakikitungo namin sa isa't isa. Noong una ay simpleng beruan lang. Kapag may meeting ay magkatabi.

Kapag may lunch ay minsan sabay lang kumain. At kapag overtime ay nagkukwentuhan kami ni Antoine. Hanggang sa napansin kong may mga biro kaming hindi na dapat ginagawa. Mga tingin na masyadong matagal. Mga chat na hindi natungkol sa trabaho. Mga simpleng ingat ka na parang may ibang kahulugan. Alam naming pareho na may attraction. Pero lagi naming sinasabi, joke lang naman. Hanggang sa isang gabi ay nag-overtime kami. Kaming dalawa lang ang natira sa opisina. Nagbibiroan na naman kami. Hanggang sa bigla niya akong tinanong. Kung pareho ba tayong single? Papatulan mo ba ako?

Nang itanong sa akin yun ni Antoine, ay tumawa ako. Pero hindi ako makasagot. Unti-unti siyang lumapit. At sa halip na umatras, ay hindi ako makagalaw. Doon nagsimula ang pagkakamali namin ni Anton. Papalapit ng papalapit. Pa-intense ng pa-intense. Hanggang sa tuluyang makalapit sa akin si Anton. At unti-unti niya akong hinahalikan.

na pagdiin. Napakapusok. Hindi namin naisip ang mga mangyayari ng oras na yun. Unti-unting gumapang ang kamay ni Anton papunta sa aking likuran. Hanggang sa unti-unti niyang nahuhubad. At unti-unti niyang pinasok. Noong mga oras na yon na hindi na ako nakatanggi pa. Hindi na ako nakagalaw. Dahil nasasarapan ako. Ayokong tumigil si Anton sa ginagawa niya. Ayokong pareho kaming mabitin. At hindi maabot ang kaligayahan. Nang mga oras na yon ay ninanamnam lang namin ang oras. Ninanamnam ang bawat sandali. Walang ibang nakatingin at walang nanghuhuska. Pagtapos may nangyari sa amin ni Anton ay pareho kaming natameme. Pareho kaming walang imik. Walang romantic confession. Walang mahal kita. Walang pangakong iiwan namin sa aming mga asawa. Pareho naming gustong magpanggap na isang gabi na hindi na mauulit pa. Dahil sa ginawa namin ni Anton, ay parang nababaliw ako. Na para bang gusto kong maulit ng maulit. At doon ako nagsimulang matakot sa sarili ko. Ilang linggo kaming nag-iwasan. Pero hindi talaga nawawala ang attraction. Hanggang sa isang araw, sinabi niya sa akin, kung gusto mong itigil, sabihin mo lang. Pero kung gusto mong ituloy, huwag na tayong magsinungaling pa sa mga sarili natin. At ang tanging nasagot ko lang sa kanya, hindi ko alam kung gusto kita o gusto ko lang yung pakiramdam na may taong naghahanap sa akin. At ang tanging nasagot ni Antoy, pareho lang tayo. Masakit marinig dahil baka tama sila. Baka hindi naman talaga kami para sa isa't isa at hindi ito pag-ibig. Baka pareho lang naming hinahanap ang excitement sa isa't isa. Na matagal nang nawawala sa aming mga karelasyon. Kaya ng oras na yon ay pinili kong umalis. Hindi dahil walang attraction sa aming dalawa. Kundi dahil alam kong kung ipagpapatuloy namin 'yon, hindi lang dalawang taong involved ang masasaktan. May mga asawa at anak kami. May mga pamilyang walang alam sa ginagawa naming dalawa.
At ayokong dumating ang araw na isang gabi ay pinili naming itago para lamang hindi masira ang aming pamilya. Kaya heto ako ngayon, paminsan-minsan, ay naiisip ko pa rin si Anton. Pero mas pinili kong alalahanin kung bakit ako umalis sa sitwasyon na yun. Kami ba? Pananagutan niya ba ako? Mahal niya ba ako o talagang na-excite lang siya sa akin? Kung pareho kayong may asawa pero may matinding attraction sa isa't isa, pagmamahal ba yun? Kailangan bang sundin ang nararamdaman para malaman kung love ba talaga? O minsan mas mature na desisyon ang lumayo kahit gusto mo pa? May mga tanong na paulit-ulit na tumatakbo sa aking isipan. Pagmamahal ba talaga? O attraction lang sa isa't isa?

0: ang tanong. Love ba daw talaga o attraction lang sa isa't isa? Ako na magsagot para sa'yo, te. Nangatik ka lang. Pinakamot mo lang. Akala mo kasi yung kate na nararamdaman mo is, alam nyo, di ba, sometimes may time tayo na ano, na anong tawag nito, yung na-attract tayo, that's because may part sa tao na yon na akala natin is napu-fulfill yung pangangailangan natin as a person. But sometimes, ano ba talaga ang definition ng totoong pagmamahal? Ano ba talaga yung definition ng salitang mahal kita? Diba? Iba-iba tayo ng definition ng pagmamahal. Iba-iba tayo ng ibig sabihin ng pagmamahal. Ano nga ba yung pagmamahal para sa atin? Yung pagmamahal ba sa atin is willing tayo na meron tayong kahati? O yung pagmamahal ba sa atin is wala tayong respeto sa mga partners natin? May mga ganong klase na basta iba-iba kasi tayo ng klase ng pagmamahal. Pero para sa akin kasi, kung ikaw yung nasa sitwasyon, payag ka ba? Ha? Payag ka ba na yung partner mo is ganito din yung gawin sa'yo? Kasi kung payag ka, ibig sabihin, ganun ka magmahal. Yun yung definition mo ng pagmamahal. Diba? Ganun ka mag-define ng pagmamahal. Pero may mga tao kasi na yung definition nila ng pagmamahal is ayaw nila na meron silang kahati or ayaw nila na dumating sa time na yung mga partner nila is magkaroon ng love sa ibang tao. Diba? Kung ako lang yung tatanungin mo, ate, hindi yan pagmamahal. Nangati ka lang. Yun yun. Hindi yan pagmamahal. Kasi kung pagmamahal yan, dapat wala kayong tinatapakang tao. Dapat yung totoong pagmamahal, wala kayong nasasaktang pamilya. Wala kayong masisirang mental health. Wala kayong masisirang pangarap ng mga bata. Diba? Kasi ang pinaka-point natin dito is, sabihin na natin na siguro, minsan kasi ang tao, parang naguguluhan sila sa pagmamahal or sa sinasabi niya, love to, ganyan, love to, nararamdaman ko na to. Pero hindi po yan love. Minsan kasi may mga tao na nangangati talaga sila. Diba? Nangangati yung kanilang mga kuyukot dyan, kung ano-ano yung mga nangangati dyan. So, pinapakamot nila yan sa iba. Tapos, nagkakaroon lang ng gusto ko pa ulit-ulitin. Diba may ganun? Gusto ko pa itong ulitin kasi parang feeling nila natitrill sila. Diba? Diba sabi nga natin, minsan most of the time sinasabi ng mga kabit na parang nakaka-thrill kapag may asawa. Diba? May mga tao na pumapayag na maging kabit kasi mas natitrill daw sila kapag may asawa. At hindi po yun love. Natitrill lang po kayo sa isa't isa. Kumbaga, gusto nyo lang ng maiba. Gusto nyo lang iba yung pagka-thrill ninyo. Diba? Kung sa mga partner natin kasi sa totoo lang, kumbaga, kabisado na natin yan eh. Kabisado na natin yung galaw, kabisado na natin yung ginagawa, kabisado na natin lahat-lahat. Pero kapag pumatol tayo sa may asawa, sa ibang partner, sa ibang lalaki, sa ibang babae, nagkakaroon tayo ng thrill, natitrill yung ating isipan, yung ating katawan. Kasi bago mo palang nakakasama yung tao na to, ano ba yung attitude ng tao na to? Ano ba yung appearance? Ano ba yung ginagawa ng tao na to kapag nakikipagtalik? Diba? Kasi yung mga partner na, saulado ko na to, hihiga lang to, ganyan. Tapos maghihintay ng blessing, ganun. Diba? Pero yung ibang ano kasi, kapag natithrill sila, ang nangyayari kasi, parang basta ini-enjoy nila kung ano-anong pinanggagawa nila sa mga sarili nila. Pero at the end of the day kasi, kung kayo ba ang tatanungin, kapag ba pumatol kayo sa may asawa at alam nyong pamilyado kayo, love ba ang tawag doon? O sige nga, papiliin kita ngayon, harap-harapan. Sinong pipiliin mo? Yung kabit mo o yung pamilya mo, asawa tsaka anak mo? Diba? Love mo yung lalaki, pero hindi yung love na alam mong deep talaga. Kakatihan lang yan. Hindi yan pagmamahal. Nangati ka lang. Nagpakamot ka lang. Kaya kung ako sa'yo, tama din talaga yung desisyon mo na umalis sa sitwasyon na yan, ayusin yung sarili mo, and at the same time, sabi nga natin, ang isang pagkakamali ay hindi na hindi maitatama ng isa pang pagkakamali. Diba? Ito yung palagi kong sinasabi, yung isang pagkakamali, hindi yan maitatama ng isa pang pagkakamali. Kaya much better na ayusin na lang natin yung mga sarili natin. Mahalin natin yung sarili natin, alagaan natin yung sarili, magpa-sexy tayo, magpa-sarap tayo, mag-exercise tayo, magpaganda tayo, ayusin nyo yung sarili ninyo, maghanap kayo ng trabaho or kahit na ano pa man yan. Diba? Para yung respeto ng iba, ng yung respeto mo sa sarili mo is maa-adapt ng ibang tao para irespeto ka din nila. And yung love na binibigay mo sa sarili mo is maa-adapt din yan ng ibang tao kapag nararamdaman nila na mahal mo yung sarili mo, mahal mo yung anak mo, at hindi ka pabaya na isang nanay at isang babae.
1: Sana all.
0: So anyways, mga katropa natin, huwag niyong tutularan ito na kapag nasar-asar lang ay talagang pumapatol. Ha? Lagi niyong tatandaan na kahit na lumapit pa ang palay sa sisiw. Ano man sinasabi ni ano? Yung palay daw kasi o yung ano yung lumalapit sa sisiw? Parang ganun. May nagsabi niyan sa akin eh. Narinig ko yan dito sa loob ng istasyon eh. Sabi niya, yung palay daw lumalapit. Ano? Ang palay lumalapit sa sisiw? Ang tama ba ako? Ang manok? Ah? Ang ano, tulungan mo nga ako. Kasi yun yung sinabi niya eh. Hindi ko lang babanggitin kung sino yun. Pero kahit na lumapit pa yan ang lumapit, kahit na mabuhos pa dyan yung palay at kain-kainin ang sisiw, kung ayaw na, kung busog yung sisiw, hindi niya yan kakainin. Diba? Palay na ang lumalapit sa manok. Ah, ay, uy, wag mo naman sabihin yung pangalan. Baka mabanggit ko. Gagi. Palay na ang lumalapit sa manok. Yun yung sabi niya. Diba? Kasi lagi, yun yung lagi ko naririnig dito eh. Palay daw ang lumalapit sa manok. So, ginagrab daw nila yung opportunity. Oh my God, grab the opportunity. Kay sayang daw talaga, kay hindi daw sila mabusog. O hindi daw sila mag-eat-eat ng palay. Kaya huwag niyong tutularan yun, mga katropa natin, na kapag yung palay naglakad at lumapit sa manok, layuan nyo, tumakbo kayo. Sinasabi ko sa inyo. Ano yan? Lason. Lason yan. Alam nyo, sa totoo lang, yung ginagawa natin kasalanan, panandalian lang lahat yan. It's either 1 year, 2 years man tumagal yan. Alam nyo, at the end of the day, yung taong mahal na mahal kayo, pag sa 2 years na sinayang nyo, yung 2 years na talagang binigay ng mga mahal ninyo sa buhay, yung lahat-lahat ng pwede nilang ibigay, after 1 to 2 years ng pagiging gago at gaga ninyo, hindi nyo na maibabalik yung pamilya, yung relasyon na binuo ninyo ng napakatagal na panahon. Kaya huwag nyong pipiliin yung inconvenient na love, at huwag niyong pipiliin yung love, yung kate, yung ano ang tawag dito, huwag niyong pipiliin yung panandali ang saya lang, kasi mas matimbang pa din yung puro, yung talagang equal, yung talagang pure yung pagmamahal natin sa ating mga pamilya. Always remember na kung ano yung ginagawa mo ngayon is meron po yung feedback at meron po yung balik sa inyong future. Kaya much better na gumawa ka ng mabuti ngayon para may aanihin ka sa darating na panahon. Kasi kung ang tinanim mo ngayon ay puro katarantaduhan, expect the unexpected, na pag dumating yung future, ayun din yung ayong aanihin. Diba? Sabi nga natin, kapag nagtanim ka ngayon ng katarantaduhan, ang aani niyan yung future. So, brace yourself. Talagang i-ready niyo yung mga sarili niyo kapag yung karma na, yung naningil sa inyong mga ginagawa. So anyways, mga katropa natin, maraming salamat po sa lahat ng mga sumama sa atin kahit napakahina ng ating internet. Thank you po sa inyong lahat. Ako pa rin po ang inyong nakasama ngayong araw ng Martes, DJ Girlicious, sa programang X-Rated.
2: Ito ang XFM Palawan.
1: Bagong-bago na himpilan ng radyo sa Pilipinas. XFM Network Philippines. Una sa balita, angat sa musika, angat sa komentaryo, angat sa serbisyo publiko. This is XFM. Ang katropa mo. Exciting!
2: Exciting!
3: Centen Plus Herbal Oil.
4: Jenny Abelion, taga-Antique. Dati, parating sa masakit ang aking puso dahil sa menstruation ko. Umamit ako at ng Centen Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puso ko.
3: Centen Plus Herbal Oil.
5: Isang pahid lang sa puso.
3: Desminoria.
5: No more.
3: Centen Plus Herbal Oil.
6: Coffee break na naman.
7: Ito, subukan mo. Premium D3 Coffee Mix. Kape na may vitamins pa. Kape na hindi ka bibitinin sa sarap at sa benefits. Sa bawat pag-inom ng Premium D3 Coffee Mix, ma-energize ang iyong katawan dahil sa mga content nito na nakapagpapasigla ng iyong mga selula. Para sa tuloy-tuloy na gawain, ugaliing uminom ng Premium D3 Coffee Mix.
8: System Pain. Si Cathy Porto, isang massage therapist. Madalas akong mangalay dahil sa sunod-sunod na customers ko. Cess the Pain ang panlaban ko. Sa Cess the Pain, alisang manhid.
9: Cess the Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Cess the Pain.
10: If symptoms persist, consult your doctor. Pipili sa mga butika.
11: Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Xanthone Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Xanthone Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya ugaling uminom ng Xanthone Plus Gold. Xanthone Plus Gold, mabibili sa mga butika.
12: Vision X Plus Soft Gel Capsule, ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin, mga kilalang potent antioxidant na nakakatulong maiwasan ang problema sa mata gaya ng cataract, tiridyo, glaucoma at iba pang problema sa mata. Vision X Plus, Vision X Plus Soft Gel Capsule, ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
13: Para laging healthy, uminom araw-araw ng Xanthone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Mabisang panlaban para sa ubo, sipon, lagnat at kahit anong problemang pangkalusugan. Xanthone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Available na sa inyong mga suging butika.
14: Ang Xanthone Plus Gold Herbal Capsule, Xanthone Plus Herbal Capsule, Xanthone Gold Herbal Tea at iba pang produkto ng Yes to Health ay mabibili na sa Brooks Point Palawan, Rias Med Shop, Socrates Pharmacy, Beth Care Pharmacy at Brill Pharmacy sa Mataraza Palawan, Twin Zone Pharmacy, Alena Pharmacy, Kendres Pharmacy at sa Hides Drugstore, Nara Palawan, sa Ching's Drugstore at The Generics Pharmacy, sa Espanyola Palawan, sa Butika Fresha, Butika MedPlus at Brill Pharmacy, sa Quezon Palawan, sa The Generics Pharmacy at Santan Drugstore, sa Rizal Palawan, sa Ragundon Pharmacy at sa Aburlan Palawan, sa Fareñas Pharmacy.
15: XFM.
2: XFM.

sana. Ilan lamang sa kanila ang likas na masama. Bakit sila'y nasa piitan? Bakit sila'y nahihirapan? Ang awit ng ito'y isa lamang kasagutan.

0: Laging constipated? Bakit di mo subukan mag-Santon Plus Gold? May taglay na anthraquinones. Kilala bilang mahusay na panlaban sa anumang uri ng digestive problems. Santon Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Santon Plus Gold. Mapibili sa inyong mga suking butika. Kung dati ayaw mong magkape dahil sa insomnia, well, hindi na ngayon. May Santon Plus Coffee Mix na. Hindi na kaka-insomnia. Santon Plus Coffee Mix. May gamot ka na, may kape ka pa. Kaya araw-arawin mo na ang Santon Plus Coffee Mix. Santon Plus Coffee Mix. Now available in your nearest drugstores.
1: Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Vision X Plus? Check! Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet plus regular exercise plus

0: Sin magturbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakabuhay ng dugo. Mas malakas. Mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo. 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
1: Gusto mo ba ng pinakamalupit na vitamin C? Subukan mo ang Sanzone Vitamin C. Ang vitamin C na alkaline. Lahat ng sakit, pwedeng malunasan. Ito ang tamang vitamin C para sa'yo. Sanzone Vitamin C. Mabibili sa inyong mga suking butika.
2: Malabong mata dahil 24/7 na paggamit ng gadgets, namumulang mata dahil sa alikabok, sagot kita. Gumamit ka ng Vision X Plus, katropa. I'm DJ Girlicious, Vision X Plus user.
3: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
0: Sakit ng katawan? Mag-Santon Plus Herbal Oil.
4: Edgar, Elban Buena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
0: Santon Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan. Santon Plus Herbal Oil. Mahilig ka ba magkape? Narito na ang kape na swak sa panlasa mo. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na siguradong kagigiliwan at hahanap-hanapin mo. Ito ay nagtataglay ng mangosteen extract na mapagkukunan ng iba't ibang antioxidants. At mayroon din itong vitamin D3, isa sa pinakamahalagang vitamina sa ating katawan. Mapapakapi ka talaga sa ating Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix, sweetened by Steviol Glycosides. Ang Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, Premium D3 at iba pang produkto ng Yes to Health ay mabibili na sa Puerto Princesa City, Palawan, PharmaMed Drugstore, CureMeds Pharmacy, MedZone Pharmacy, Gentis PharmaCare, Lamadica Pharmacy, PharmaStop, Edisa Andre Pharmacy, Sky Drugstore, Ching's Drugstore, Nurse Care Pharmacy, Red Leaf Pharmacy, Nature's Medic, St. Teresa Drugstore, Erica Drugstore, West Earn Pharmacy, MedSafe Pharmacy, Best Life Pharmacy, Formalife, at Palawan Drugstore.
5: XFM.
6: XFM.

0: XFM.
1: XFM.
2: Ako si Manong June, jeepney driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Shantong Gold Coffee Mix ang kasama ko sa biyahe araw-araw. Masarap at may nutrients pa dahil sa garlic extract, moringa at soya. Feeling healthy ako.
3: Shantong Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika. Premium D3 Soft Gel Capsule para sa mas matibay na katawan at buto. Mag-Premium D3, may Vitamin D3, VCO at Moringa Oil.
4: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
5: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Shantong Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Shantong Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Shantong Plus Herbal Soap.
6: Shantong Plus Herbal Oil.
7: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati, parating sumasakit ang aking puson dahil sa menstruation ko. Gumamit ako at ng Shantong Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puson ko.
6: Shantong Plus Herbal Oil.
8: Isang pahid lang sa puson.
6: Desminoria.
8: No more.
6: Shantong Plus Herbal Oil.
9: Kung iisipin mo, araw-araw ka naman nagkakape. Pero naisip mo ba kung may pakinabang ba talaga yung iniinom mo? Ako, nag-switch ako sa Shantong Coffee Mix. May mangosteen na may santones, antioxidants na tumutulong labanan ang damage sa katawan. May moringa na may quercetin at chlorogenic acid. Tapos may soya pa na may isoflavones. Parang hindi ka lang nagkakape. Nag-aalaga ka pa ng katawan mo. Shantong Coffee Mix. Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag Shantong Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Shantong Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Shantong Gold Herbal Tea.
3: Mabibili sa mga butika.
10: Coffee break na naman.
9: Ito, subukan mo. Premium D3 Coffee Mix. Kape na, may vitamins pa. Kape na hindi ka bibitinin sa sarap at sa benefits. Sa bawat pag-inom ng Premium D3 Coffee Mix, ma-energize ang iyong katawan dahil sa mga content nito na nakapagpapasigla ng iyong mga selula. Para sa tuloy-tuloy na gawain, ugaliing uminom ng Premium D3 Coffee Mix.
11: Sister Pain. Si Cathy Porto, isang massage therapist. Madalas akong mangalay dahil sa sunod-sunod na customers ko. Says the Pain ang panlaban ko. Sa Says the Pain, alisang manhi.
12: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
13: Symptoms persist.
12: Call your doctor.
13: Mabibili sa mga butika.
12: Shantong Gold Coffee Mix.
14: Ako si Malu, isang teacher. Sabi nila, okay sa joints ang collagen. Narinig ko sa radyo, ang Shantong Gold Coffee Mix ay may collagen. Aba, kakaibang kape ito ah. Masubukan nga at totoo. Nabawasan nga ang joint discomfort ko. At sa lasa ng kape, panalo.
12: Shantong Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangosteen, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Shantong Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
13: Mabibili sa mga butika.
9: Ang Shantong Gold Coffee Mix, Premium D3 Coffee Mix, at Shantong Plus Coffee Mix ay mabibili na sa Rojas Palawan, RSM, Olim Drug House, Roxcom Pharmacy, at Cian Pharmacy, San Vicente Palawan, Walpiros Pharmacy, Pharmarich, at The Generics Pharmacy, Cuyo Island Palawan, sa Gracerlin Drug Store, Taytay Palawan, sa Pes Drug Store, at sa Port Barton Palawan, sa Pharmamed.
0: XFM.
1: XFM.

0: XFM.
1: X.
0: XFM.
1: FM.
2: Pare. Pare. Oo, ikaw.
3: Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo. Kung vitamin C, tandaan. Sundown Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C. Ang pinakamalakas na pampalakas ng ating immune system. Tulong para maiwasan ang anumang uri ng sakit. Sundown Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C. Mabibili sa inyong mga suking butika.
4: Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea.
5: Malabong mata dahil 24/7 na paggamit ng gadgets, namumulang mata dahil sa alikabok, sagot kita. Gumamit ka ng Vision X Plus, katropa. I'm DJ Girlicious, Vision X Plus user.
6: Kidney problems ba? O di kaya diabetes, hypertension, o baka naman heart problems? Mag-Sundown Plus Gold ka na lang. Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidant. Sundown Plus Gold. Sigurado ka dito. Sundown Plus Gold. Ang mas pinalakas, pinabisa, at mas pinahusay.
7: Kapag pagod ka na, hindi lang katawan, pati utak, nagkape ka. Pero minsan kulang pa rin. Dito ko nagustuhan yung Santone Coffee Mix. Hindi lang siya pampagising, may nutrients din. Yung moringa at soya, may compounds na tumutulong sa overall balance ng katawan. Mas kalmado ka, pero alert pa rin. Santone Coffee Mix. Ang Santone Plus Gold Herbal Capsule, Santone Gold Coffee Mix at Santone Plus Coffee Mix at iba pang produkto ng Yes to Health ay mabibili na sa Puerto Princesa City, Palawan, PharmaMed Drugstore, CureMeds Pharmacy, MedZone Pharmacy, Gendis PharmaCare, Lamadica Pharmacy, PharmaStop, Edisa Andre Pharmacy, Sky Drugstore, Ching's Drugstore, Nurse Care Pharmacy, Red Leaf Pharmacy, Nature's Medic, St. Teresa Drugstore, Erica Drugstore, West Earned Pharmacy, MedSafe Pharmacy, Best Life Pharmacy, PharmaLife, at Palawan Drugstore.
8: Mga katropa, exciting dito!

0: Exciting time, mga katropa! Ganap na po nga ika-apat ng hapon. At ang oras na ito, mga kabayan, mga katropa, handog naman po sa atin ng 1 plus numero 1 alaga.
1: Kabalik.

0: Plus, Uno Plus, feeds na kalidad. Kabalikat pa sa kita. Visit Uno Plus Facebook page now, mga igan!
1: Asintado. Ito na ang programang aasinta sa bawat isyu at usapin sa bayan. Asintado. Mag-

0: XFM.
1: XFM.
2: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santan Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santan Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santan Plus Herbal Soap.
3: Sister Pain. Ako po si Francisco, mahilig akong mag-basketball. Hindi maiwasan magka-pain sa muscle. Pero sa Sister Pain, alis agad ang pain. Sister Pain lang ang sakalam.
0: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Pagbili sa mga butika. Premium D3.
4: Ako si Kayla Ribas ng Bacolod City. Na-diagnose ako na may kakulangan sa vitamin D. At nasolusyonan lang to dahil sa palaging pag-inom ng Premium D3. Natulungan ako kaya ikaw din mag-Premium D3 na.
0: Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at Moringa. Mabibili sa mga butika.
5: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa namang uri ng sakit.
6: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
0: Santon Plus Coffee Mix. Gising na. Ready na sa araw-araw. Mag-Santon Plus Coffee Mix. May mangosteen, malunggay at soya bean. Lakas at proteksyon sa bawat higop. Santon Plus Coffee Mix. Visionex Soft Gel Capsule. May lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Para sa malino na paningin sa araw-araw. Visionex Plus.
7: Visionex Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Mga kilalang potent antioxidant na nakakatulong maiwasan ang problema sa mata. Gaya ng cataract, iridio, glaucoma at iba pang problema sa mata.
8: Vision X Plus. Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Mapibili sa mga butika.
9: Santon Plus Herbal Oil.
10: Ako po si Ethel Complicado. Si Balab Antique. Masakit ang aking katawan. Malagi narinig ko sa radyo ang Santon Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
9: Santon Plus Herbal Oil.
11: Maaasahan
9: sa sakit ng katawan.
11: Santon Plus Herbal Oil.
12: Doon? Iniiwasan ko ang kape dahil may history kami ng diabetes. Pero nang makilala ko ang Premium D3 Coffee Mix, nakakakape na ako ulit dahil ito ay kape na safe sa diabetes. Dahil ito ay may taglay na mangosteen na puno sa fiber, vitamin D3 na nagpapalakas ng buto. At alam mo ba, ang mas nagustuhan ko sa Premium D3 Coffee Mix, pinatamis ito ng stevia. Kaya di ako nagwo-worry na magka-diabetes. Ikaw, anong kwentong kape mo? Dito ka na sa kape ko. Premium D3 Coffee Mix. Mapapakwento ka talaga sa dami ng health benefits. Premium D3 Coffee Mix.
13: Premium D3 Coffee Mix.
14: Santon Gold Coffee Mix.
15: Ako si Gretchen ng Olongapo City. Maliban sa pagiging health conscious e beauty conscious din talaga ako, kaya tuwang-tuwa ako nang marinig ko na ang Santon Gold Coffee Mix ay may collagen at glutathione. What? Akalain mo yun? Nasa isang kape na ang hinahanap ko.
14: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangosteen, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
16: Mabibili sa mga butika.
17: Malabong mata dahil 24/7 na paggamit ng gadgets, namumulang mata dahil sa alikabok, sagot kita. Gumamit ka ng Vision X Plus, katropa. I'm DJ Girlicious, Vision X Plus user.
0: Ang Santon Plus Gold Herbal Capsule, Santon Gold Coffee Mix at Santon Plus Coffee Mix at iba pang produkto ng Yes to Health ay mabibili na sa Puerto Princesa City, Palawan, PharmaMed Drugstore, CureMeds Pharmacy, MedZone Pharmacy, Gendis PharmaCare, Lamadica Pharmacy, PharmaStop, Edisa Andre Pharmacy, Sky Drugstore, Ching's Drugstore, Nurse Care Pharmacy, Red Leaf Pharmacy, Nature's Medic, St. Teresa Drugstore, Erica Drugstore, West Earn Pharmacy, MedSafe Pharmacy, Best Life Pharmacy, PharmaLife, at Palawan Drugstore.
1: XFM.
18: This next song was made popular by the incredible Jackson 5. And it's always been one of my favorite songs, and we hope it's yours. It's called I'll Be There.

0: ang XFM Palawan.
1: Bagong-bago na himpilan ng radyo sa Pilipinas.
0: XFM Network Philippines.
1: Una sa balita, angat sa musika,
0: angat sa komentaryo,
1: angat sa serbisyo publiko.
0: This is XFM.
1: Ang katropa mo.
0: Exciting!
2: Exciting!

0: XFM.
1: XFM.
2: Mga pare guys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo Dietary Food Supplement for Men. 100% effective. Subukan mo!
1: Santon Plus Herbal Soap. Epektibo at puno ng moisturizing formula. Santon Plus Herbal Soap. Para sa malambot na balat, makinis na kutis. Healthy looking skin. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa presyong abot kaya. Mabibili sa malapit na butika.
3: Santon Plus Gold.
4: Ako si Mirna. May bukol ako sa breast ko.
5: Kaya naghanap agad ako ng suplemento.
4: Marami na akong narinig na testimonya
5: tungkol sa Santon Plus Gold.
4: Kaya sabi ko, try ko rin.
5: Laking pasasalamat ko talaga.
4: Nawala na ang bukol, kaya panatag na rin ako.
3: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
6: Santon Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat higop. Mag Santon Gold Coffee Mix. May mango steam, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda, Santon Gold Coffee Mix.
1: Santon Plus Herbal Oil.
7: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati, parating sa masakit ang aking puson dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Santon Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puson ko.
1: Santon Plus Herbal Oil.
5: Isang pahid lang sa puson.
1: Desminoria.
5: No more.
1: Santon Plus Herbal Oil.
8: Jason po, hindi ako mahilig sa kape. Pero nung natikman ko ang Santon Plus Gold Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga. Masarap at natural, nutritious dahil sa mangustina, moringa at soya. Kompleto ang araw ko sa Santon Plus Gold Coffee Mix.
6: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
9: Sa pabagong-bagong panahon, kailangan ko ang malakas na pangangatawan para sa aking pamilya. Kaya ako uminom lagi ng Santon Herbal Capsule. Ako pala, si Kuya Toto, naka-Santon Herbal Capsule araw-araw. Kaya subukan nyo na.
6: Hindi lahat ng kape, hiyang sa katawan. Minsan, acidic. Minsan, sumasakit ang tiyan. Pero, nung nag-Santon Coffee Mix ako, mas magaan siya sa pakiramdam. Siguro, dahil may moringa at soya. Hindi lang puro caffeine, may support din sa katawan. Santon Coffee Mix.
10: Ha! May pimples na naman ako!
11: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
12: Ako si Jemaine, isang office worker. Kapag nagsabay-sabay ang deadline, siguradong sagit sa uno. Pero Sis the Pain ang sagot yan. Pwede sa lahat ng pain, tulad ng migraine. Sis the Pain, mabilis, mabisa at tanggal ang pain.
13: Sis the Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sis the Pain.
14: If symptoms persist, consult your doctor.
13: Mabilis sa mga butika.
6: Ang Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, Premium D3 at iba pang produkto ng Yes to Health ay mabibili na sa Puerto Princesa City, Palawan, PharmaMed Drugstore, CureMeds Pharmacy, MedZone Pharmacy, Gentis PharmaCare, Lamadica Pharmacy, PharmaStop, Edisa Andre Pharmacy, Sky Drugstore, Ching's Drugstore, Nurse Care Pharmacy, Red Leaf Pharmacy, Nature's Medic, St. Teresa Drugstore, Erica Drugstore, West Earn Pharmacy, MedSafe Pharmacy, Best Life Pharmacy, Formalife at Palawan Drugstore.
0: XFM.
1: XFM.

0: XFM. Ikaw ba ay may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
1: Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Ito ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Oy. Katuwang nyo sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sikreto kung papaano mapapanatili ang malusog na pangangatawan. Ikaw ba ay nakakaranas ng pagbigat ng iyong mga binti na may kasamang pag-umbok ng mga ugat? Marahil ay simptomas na yan ng varicose veins, isang karamdaman na nakakaapekto sa iyong mga ugat. Pakinggan natin ang sikreto ng isa sa ating mga kababayan kung papaano nila nasolusyunan ang ganitong ori ng karamdaman.
0: Santon Gold Live Testimony.
2: Daniel Francisco, dumanggin niya Nara Palawan. Dumalaki yung mga varicose veins kapag napagod. Nag-comment sa akin, sabi niya, Santon Plus Gold. Yung problema ko sa kaskasuan ko, mga kaugatan ko, kinasolve ng Santon Plus Gold. Kondisyon ng katawan ko, so sa umaga nga. Dati, masakit maggalaw, mag-apak pa lang. Pagbangon mo. Ganoon po ang naramdaman ko. Pero nung rin na wala na, subok sa akin yung Santon Plus Gold. Pati si Mrs. Means, gumagamit din po ng Santon Plus Gold.
0: Santon Plus Gold. Mabibili sa inyong mga soaking butika.
1: Ang sikreto ni Sir Daniel ay ang araw-araw na pag-inom ng Santon Plus Gold Herbal Capsule. Sa pag-inom ng Santon Plus Gold Herbal Capsule, nawala ang mabigat na pakiramdam at mga pamamaga sa kanyang paa. Kaya maging ang kanyang asawa ay napainom na rin ng Santon Plus Gold. Ano nga ba ang mayroon sa Santon Plus Gold Herbal Capsule na nakakatulong sa ganitong karamdaman? Ang Santon Plus Gold ay nagtataglay ng bioactive compound na triterpenoids na mayroong medicinal properties na anti-inflammatory na tumutulong sa pagpapahupa ng pamamaga at pag-umbok ng mga ugat. Ito rin ay tumutulong upang i-regulate ang blood pressure at isaayos ang sirkulasyon ng dugo sa katawan upang maiwasan ang pagkakaroon ng varicose veins na karamdaman. Ang hindi nasusolusyonan na varicose veins ay maaaring magdulot ng mas mapanganib na problema gaya ng pamumuo ng dugo sa mga ugat at pagbabara nito sa malalaking daluyan ng dugo. Huwag nang hintayin na lumala ang ganitong ori ng sakit. Uminom na ng Santon Plus Gold Herbal Capsule araw-araw at ito po ay mabibili sa inyong soaking mga butika.
0: Vision X Plus! Marami na ang natulungan!
3: Ako si Gary Nalios, nurse by profession. One wake up kung hindi nakapasa dahil walang tigil ang pamumuta ng aking mata. Take lang ako ng Vision X Plus. Ngayon ay okay na. Salamat Vision X Plus.

0: light at mga artificial light. Pangalagaan ang iyong paningin o galiin ang pag-inom ng Bisonix Plus Soft Gel araw-araw.
1: Campaign na may natural energy booster. Santone Plus Coffee Mix. Natural dahil walang halong stimulants. Santone Plus Coffee Mix. Ang kape na magpapawaw sa umaga mo. Kape na, gamot pa. Santone Plus Coffee Mix. Mabibili sa inyong mga suking butika.
0: Huwag ikompromiso ang kulusugan sa lasa ng iinumin mong kape. Pwede namang magkape na masisiyahan ka na at mapapalusog ka pa. Siyempre, sa Santone Plus Coffee Mix mo lang yan makakamtan. Dahil ang sarap at sustansya ay pinag-isa na sa isang pakiti ng Santone Plus Coffee Mix. Kaya hindi ka lang basta nagkakape, naggagamot ka pa. Kaya pagdating sa kape, choose wisely. Choose Santone Plus Coffee Mix. O ulitin ko po, para mas malusog, mas malakas, at mas masigla na pangatawan, huwag kalimutan ang pag-inom ng Santone Plus Gold Herbal Capsule, ang pag-inom po ng Bisonix Plus Soft Gel para magkaroon po tayo ng healthy eyes, at ang paghigop ng healthy at delectable na Santone Plus Coffee Mix. Itong lahat ay mabibili po sa malapit at suki nyong mga butika. Ito po muli ang inyong Bantay Kalusugan, Dr. Remy Litooy. Antabayanan muli, antabayanan po muli ang ating programang The Secret of Health.
2: Maraming salamat sa pakikinig sa programang The Secret of Health. The Secret of Health. XFM.

0: XFM.
1: XFM.
2: Sakit ng katawan? Mag Cellphone Plus Herbal Oil.
3: Edgar, Elban Buena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Cellphone Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
2: Cellphone Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan. Cellphone Plus Herbal Oil.
4: Importante ang kalusugan. Kaya pagdating sa suplemento, ito ang nasa listahan. Ang palaya, spirulina, garlic, malunggay, at mangustin. Mga sangkap ng Santone Plus Gold. Nakatutulong sa magandang pangangatawan with proper diet and exercise.
5: Mahalagang paalala, ang Santone Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamiting paggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Panglalabo ng paningin, madaling nasisilaw sa kislap at liwanag ng ilaw at hindi stable ang grado sa mata? Baka katarak na yan, isang problema sa mata na nagdadala ng panlalabo at pagkabulag. Mag-Vision X Plus ka!
7: Vision X Plus! Softgel Capsule!
6: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata, ito ay may taglay na lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E, mga kilalang antioxidant at phytonutrients na nakakatulong sa problema sa mata.
7: Vision X Plus! Softgel Capsule. Vision X Plus. Softgel Capsule.
6: Mabibili sa mga butika.
8: Premium D3. Ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
9: Mahilig ako sa sports kaya always ako nagpapakondisyon sa aking katawan. Isa sa aking mga kinoconsider ang pag-take ng Premium D3 araw-araw para malayo ako sa mga sakit. Gusto ko talaga ang Premium D3 kasi legit ang epekto. Ako si Jeronimo Dig.
8: Premium D3. Subok na! Na makatutulong sa kalusugan. Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
10: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Santone Plus Herbal Oil. Pagod na katawan, mag Santone Plus Herbal Oil. System Pain.
11: Ako po si Joan ng Santiago City. Meron akong chronic back pain 2 years na ito. Laging po sasalamat ko sa System Pain dahil tatlong take ko lang tuloy na wala ang pain. System Pain, the best.
8: System Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. System Pain. Symptoms persist. Consult your doctor.
12: Habang tumatagal, mas iniisip mo rin yung health mo, lalo na sa puso. Kaya ako, nag-iingat na rin sa iniinom ko. Yung Santone Coffee Mix, may moringa na may quercetin, tumutulong sa circulation. Yung soya naman, may isoflavones na kilala sa heart support. Simple lang, kape pa rin, pero mas may pakialam na sa sarili. Santone Coffee Mix.
13: Gilbert po, security guard. Puyat at stress ang kalaban ko araw-araw. Umagsak ang katawan ko at laging nagkakasakit. Pero sa healthy diet, exercise at Santone Plus Gold Coffee Mix na may natural energy booster, I feel healthy every day.
8: Santone Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
14: Walang gana kay misis? Laging matamlay? Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis na pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo!
15: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santone Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santone Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santone Plus Herbal Soap.
8: Ang Santone Plus Gold, Santone Vitamin C, Premium D3 at iba pang produkto ng Yes to Health ay mabibili na sa Puerto Princesa City, Palawan, PharmaMed Drugstore, CureMeds Pharmacy, MedZone Pharmacy, Gendis PharmaCare, Lamadica Pharmacy, PharmaStop, Edisa Andre Pharmacy, Sky Drugstore, Ching's Drugstore, Nurse Care Pharmacy, Red Leaf Pharmacy, Nature's Medic, St. Teresa Drugstore, Erica Drugstore, West Earn Pharmacy, MedSafe Pharmacy, Best Life Pharmacy, Formalife at Palawan Drugstore.
0: XFM.
1: XFM.

0: Ito ang XFM Palawan. Bagong-bago na himpilan ng radyo sa Pilipinas. XFM Network Philippines. Una sa balita, angat sa musika, angat sa komentaryo, angat sa serbisyo publiko. This is XFM. Ang katropa mo. Exciting!
1: Exciting!

0: XFM. Santon Vitamin C. Iwas sakit. Alaga sa katawan. Mag-Santon Vitamin C. Ang alkaline na Vitamin C. Santon Vitamin C. Para sa araw-araw na depensa.
1: Sister Pain. Ako po si Nick, isang grade school teacher. Sa trabaho ko, stress lagi ang handong. Sister Pain lang ang iniinom ko. Ora mismo, balik trabaho ako. Dahil wala nang pain. Sister Pain.
2: Sister Pain. Tanggal ang pain.
3: Fast and safe.
2: Sister Pain.
4: If symptoms persist, consult your doctor.
5: Pagpili sa mga buki ka.
6: Kape mo, kape ko rin. Healthy ka at ako. Yan ang Santon Coffee Mix. Ihalo sa isang tasa ng mainit ng tubig, inumin at namnamin ang health benefits na taglay nito. Santon Coffee Mix. Lasang-lasa ang pagiging healthy. Santon Coffee Mix. Mmm, sarap!
7: Santon Gold Coffee Mix.
8: Hi, ako po si Ana, 45. Pero sabi ng mga kaibigan ko, kalang raw akong na 30. Sikreto ko, nasa paborito kong kape,
7: Santon Gold Coffee Mix.
8: Maliban sa ito'y siksik sa antioxidants, may collagen at glutathione pa. At sa lasa, kape-kape. Panalo ka dito. Ayan, subukan nyo.
7: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Kape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
5: Mabibili sa mga butika.
6: Kung dati ayaw mong magkape dahil sa insomnia, well, hindi na ngayon. May Santon Plus Coffee Mix na. Hindi na kaka-insomnia. Santon Plus Coffee Mix. May gamot ka na, may kape ka pa. Kaya araw-arawin mo na ang Santon Plus Coffee Mix. Santon Plus Coffee Mix. Now available in your nearest drugstores.
9: Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. VisionX Plus? Check! Ang VisionX Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet, plus regular exercise, plus VisionX Plus. Ayos yan!
10: Mahalagang paalala, ang VisionX Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
11: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
12: Mahilig ako sa sports kaya always ako nagpapakondisyon sa aking katawan. Isa sa aking mga kinoconsider ang pag-take ng Premium D3 araw-araw para malayo ako sa mga sakit. Gusto ko talaga ang Premium D3 kasi legit ang epekto. Ako si Jeronimo Dig.
11: Premium D3, subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
13: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
14: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
6: Gusto mo ba ng pinakamalupit na vitamin C? Subukan mo ang Santon Vitamin C. Ang vitamin C na alkaline. Lahat ng sakit, pwedeng malunasan. Ito ang tamang vitamin C para sa'yo. Santon Vitamin C. Mabibili sa inyong mga suking butika.
15: Malabong mata dahil 24/7 na paggamit ng gadgets, namumulang mata dahil sa alikabok, sagot kita. Gumamit ka ng Vision X Plus, katropa. I'm DJ Girlicious, Vision X Plus user.
11: Ang Santon Plus Gold Herbal Capsule, Santon Gold Coffee Mix at Santon Plus Coffee Mix at iba pang produkto ng Yes to Health ay mabibili na sa Puerto Princesa City, Palawan, PharmaMed Drugstore, CureMeds Pharmacy, MedZone Pharmacy, Gendis PharmaCare, Lamadica Pharmacy, PharmaStop, Edisa Andre Pharmacy, Sky Drugstore, Ching's Drugstore, Nurse Care Pharmacy, Redleaf Pharmacy, Nature's Medic, St. Teresa Drugstore, Erica Drugstore, West Earned Pharmacy, MedSafe Pharmacy, Best Life Pharmacy, PharmaLife, at Palawan Drugstore.
0: XFM.
16: XFM.

0: XFM.
1: XFM.
2: The Secret of Health. Mga sikreto sa kalusugan na dapat natin alamin kasama ang mga alternative medicine doctors. The Secret of Health. Premium D3 Food Supplement, pinakamalakas na immune system booster.
3: Dati lagi akong walang gana sa trabaho. Feeling ko lagi akong pagod at stress. Madalas din akong nagkakasakit. Kaya nag-take na talaga ako ng Premium D3. At wow ha, napaka-amazing talaga. Ang effective niya. Feeling ko ang healthy-healthy ko. Ako si Nadine, isang certified Premium D3 user.
2: Premium D3 Food Supplement, ang bago mong kakampi sa kalusugan. Pinakamalakas na immune system booster. Premium D3 Food Supplement, mabibili sa inyong mga suking butika.
4: Welcome sa programang The Secret of Health. Alam nyo ba na ang araw-araw pag-inom ng Premium D3 ay nakapagpapalakas ng ating puso? Ito ay dahilan sa napakaraming sustansya sa Premium D3 na nagbibigay benepisyo para sa pangkabuang kalusugan ng ating puso. Ang ating puso ay isang muscular organ na nagpapump ng dugo sa ating arteries upang masuplayan ng dugo ang lahat ng cells sa ating katawan. Kung wala ang puso, hindi makakarating ang dugo sa mga parte ng ating katawan na nangangailangan ng oxygen at nutrients para maging normal ang metabolic functions. Bagaman ang puso ay nagpapadaloy ng dugo sa iba't ibang parte ng katawan, ito rin ay nangangailangan ng supply ng dugo na mayaman sa oxygen. Kung magkukulang kasi sa supply ng oxygen-rich blood ang ating puso, hindi na ito makakapag-pump ng maayos at maapektuhan ng husto ang kabuuang kalusugan ng ating katawan. Ang pagsikip ng mga arteries ay isa sa mga dahilan ng paghina ng supply ng dugo at oxygen sa ating heart muscle na tinatawag na coronary artery disease. Ito ay pwedeng humantong sa pagkakaroon ng sakit sa puso at heart attack. Ang heart attack dahil sa mga sakit sa puso ay siyang pangunahing sakit na pumapatay sa milyon-milyong tao sa buong mundo taon-taon. Nakakalungkot dahil marami sa mga kababayan nating Pilipino na nagkakasakit sa puso ay saka lamang nila nalalaman pag malala na o makaranas na ng heart attack. Ayon sa mga dalubhasa sa puso, ang diet at lifestyle ang pangunahing dahilan ng sakit na ito, kaya't dapat maging aware tayo sa ating diet at lifestyle. Iwasan ang sobrang maaalat, matatamis at sobrang mamantikang pagkain. Iwasan din ang overwork at maglaan ng panahon para makapagpahinga at makapag-relax. Ngunit kadalasan ay di natin maiwasan ang pagkain at mga inumin na nakapagdudulot ng pahirap sa ating puso o kaya naman yung stress. Kaya't napaka-importante na uminom ng Premium D3 araw-araw para makaiwas sa mga sakit na dulot ng mga ito. Ang Premium D3 ay mayaman sa medium chain triglyceride na nakatutulong para labanan ang accumulation ng mga tama na pwedeng bumara sa ating mga ugat. Pinatataas din ito ang high density lipoprotein or HDL para mabawasan ang mga bad cholesterol sa ating katawan. Ayon sa mga eksperto, ang monolaurin na nakukuha sa pag-inom ng Premium D3 ay nakatutulong na maisaayos ang ating blood pressure at para mabawasan ang stress sa ating puso upang makapagtrabaho ito ng maayos. Ang Premium D3 ay mayaman din sa phytonutrients na hindi mo makukuha sa ibang D3 supplements tulad ng alkaloids at saponins. Ang mga ito ay malalakas na antioxidant para maiwasan ang cardiac damage at mapanatiling malusog ang ating puso. Dahil din sa taglay nitong high-quality vitamin D3, ito ay mabisa na ma-prevent ang formation ng mga plaques sa ating blood vessels at maisaayos ang daloy ng dugo at oxygen sa ating katawan at sa ating mismong puso. Para masiguro ang kalusugan ng ating puso para sa mas mahabang buhay, uminom araw-araw ng mas pinalakas, mas pinabisa at mas pinaepektibong Premium D3, ang produktong pinakauso sa pagpapalusog ng ating puso. Ang Premium D3 at iba pang dekalidad na produkto ng Yes to Health ay aprobado ng Food and Drug Administration at mabibili sa mga suking butika sa buong Pilipinas.
0: Premium D3 Food Supplement, pinakamalakas na immune system booster.
3: Umiiwas talaga kami sa mga matataong lugar kasi nga takot kami sa virus at ayaw rin namin magkasakit. Kaya naman, we keep our home always clean at araw-araw din kami naka-Premium D3. Masarap sa pakiramdam na healthy ka. We are Reyes family and we are certified Premium D3 user.
5: Kapag health ang pag-uusapan, i-prefer Premium D3 kasi malaking tulong siya sa amin ni Karen. Nasa medical side kasi siya, kaya dapat lagi siyang malayo sa sakit at protected kahit saan. Ako naman isang fireman na dapat laging nasa kondisyon. Malaking tulong sa amin ang Premium D3.
2: Premium D3 Food Supplement, ang bago mong kakampi sa kalusugan. Pinakamalakas na immune system booster. Premium D3 Food Supplement, mabibili sa inyong mga suking butika. inyong napakinggan ang The Secret of Health. Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health.
1: XFM.

0: San Tone Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay dahil sa taglay nitong alisin. Tulong upang lahat ng pamamaga sa ating katawan tanggal. Kaya uminom araw-araw ng San Tone Plus Gold para maiwasan ang mga sakit. San Tone Plus Gold, mampibili sa mga butika. Kape na may taglay na anti-cancer. Introducing San Tone Cafe Mix. Araw-arawin mong magkape. Sarap at binibisyo ng mangustin, malunggay at soybeans. Nasa isang tasan ng kape na. San Tone Cafe Mix. Mas masarap kapag healthy. San Tone Cafe Mix is now available in your leading drugstores.
1: Premium D3.
2: Ako si Kay Laribas ng Bacolod City. Na-diagnose ako na may kakulangan sa vitamin D. At nasolusyonan lang to dahil sa palaging pag-inom ng Premium D3. Natulungan ako kaya ikaw din. Mag-Premium D3 na.
1: Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at Moringa. Mabibili sa mga butika.
3: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang San Tone Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balata dahil yan sa tulong ng San Tone Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng San Tone Plus Herbal Soap.
1: Santon Plus Herbal Oil.
5: Ako po, si Ethel Complicado, si Balob Antique. Masakit ang aking katawan. Malagi narinig ko sa radyo ang Santon Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
1: Santon Plus Herbal Oil.
6: Maaasahan
1: sa sakit ng katawan. Santon Plus Herbal Oil.
7: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung San Tone Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-San Tone Gold Herbal Tea.
8: Mabibili sa mga butika.
9: Tara, kape tayo!
7: Mayroon akong kape dito na hindi lang basta kape. Ito yung kape na habang hinihigop mo, lumalakas at tumitibay ang iyong mga buto dahil meron itong vitamin D3, isang klase ng vitamin D na nakapagpapalakas ng ating mga buto sa pamamagitan ng pagpapatibay ng ating bone mass. At hindi lang yan, mayroon din itong mangosteen extract at pinatamis sa pamamagitan ng stevia. Tikman na ang pinakabagong Premium D3 Coffee Mix.
10: Ako si Adonis, hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan, kaya hirap din ako makatulog sa gabi. San Tone Plus Gold Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
1: San Tone Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
11: XFM.
12: XFM.

0: Ito ang XFM Palawan.
1: Bagong-bago na himpilan ng radyo sa Pilipinas.
0: XFM Network Philippines.
1: Una sa balita, angat sa musika,
0: angat sa komentaryo,
1: angat sa serbisyo publiko.
0: This is XFM.
1: Ang katropa mo.
0: Exciting!
2: Exciting!

pinupuri at sinasamba ka namin. Salamat sa panibagong araw na ipinagkaloob mo. Salamat sa mga biyaya na patuloy mong binibigay.

upang lubos naming maunawaan ang aming mapapakinggan sa araw na ito. Bigyan mo po kami ng karunungan na sa ganon ay magamit namin ang mga ito sa aming mundo. Salamat po muli at ikaw nawa ang maluwalhati sa lahat ng mga gawain na aming mapagtatagumpayan. Sa pangalan ni